0: Report. Live Report. Daghang salamat handos 38 sa Boyax Labio Cardinal sa mga balitang nasyonal.
1: Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
1: Handos balita. Handos balita.
2: Balita. Balita ang international.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Kini musunod nga mga balitang international, gandos kinato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, dili kahi, arthritis, taas o uric acid, taas o sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan organic seaweed, mas tasog santon purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkor may panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit dere sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyongon, mapalit kinis sa Butika Gel o Loren Drugstore. Quen Bila, Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klasik-klasik espesyal nga putahis sa Bisayang Manok. Nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sab sila sa linlaing putahis sa baboy, isda o baka. Quen Bila, Bisayang Manok Espesyal. May mutang sa National Highway, Palaslan Tayasa Negros Rental. Kagipanag-iya nila ni Lilia Katubig o June Ganti. Alang sino mga order? Contact lang silang mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Handos balita.
2: Handos balita. Balita.
0: Karon sa detalye na sa tuang balitang international.
2: Balitang international.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Balita.
0: Prime Minister Netanyahu isalikway ang Board of Peace plan alang sa Gaza. Samtang leader sa military intelligence sa Libya napatay sa pagbuto sa car bomb. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon, alas gi Handos, og labyog sa imong balitang international.
1: Handos Balita.
2: Live report.
3: Dangan salamat Handos sa bitay-utsog sa mga suking tigpaminaw. Formal nga gisalikway ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang 15-point Gaza Reconstruction Plan kini gipanguluhan sa Estados Unidos. Gimanduan ni Netanyahu nga dili moatras ang Israeli Defense Forces samtang wala pa madisarmaan ang Hamas. Taliwala usab sa dakong pressure gikan sa iyang far-right coalition alang sa nagkaduol nga eleksyon sa Oktubre. Ang maong lakang nagpakita sa usa ka talagsaong sukwahi nga baruganan tali kaniya og ni US President Donald Trump. Samtang sa laing bahin dito sa nasod sa Libya, namatay sa usa ka pagbuto sa car bomb sa dakbayan sa Benghazi si Brigadier Fawzi Mansouri, ang hepe sa military intelligence sa Libyan National Army. Sumala sa mga awtoridad, mibuto sulod sa iyang sakyanan samtang kini nahitabo gawas sa iyang balay duol sa Hawari area. Ang maong dugong insidente nagpakita sa padayong crisis o kawalan o seguridad sa Libya. Diin nagpabiling gihapon

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Then coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang mamasagol, antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antifungal, antipical, antibiotic, tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa lawas, ubanan og masahe. Shiva essential oil, ang haplas nga humot og epektibo. Shiva essential oil, dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyang, Labiu Karinal. Og sa Malaboyok Cebu, sabit sa restore in front of New Malaboyok People's Palace.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Karon sa detalye na sa tuwang Balitang Sports.
2: Balitang Sports.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
3: Balita.

0: Ato bangon sa Gilas, Pilipinas, ang sunod-sunod nga dagkong hagit sila nga kampanya sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers o sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Sa second round sa World Cup Qualifiers, magigsangka ang Gilas batok sa Jordan karong Agosto 28 o batok sa Iran sa Agosto 30 sa Mall of Asia Arena sa Manila. Importante alang sa Gilas ang maayong resulta nini nga mga dula aron mapalig-on ilang kahigayunan sa pag-abanti sa World Cup Qualifiers. Sunod din ipunting sa national team ang ilang pag-andam alang sa Asian Games sa Nagoya diin dipinsahan sa Pilipinas ang ilang kampyonato sa men's basketball ang Gilas Pilipinas na imutang sa Group C kauban ang China, Bahrain o Kazakhstan. Usa sa mga hagit sa tema ang posibleng pagkawala ni Kai Soto apan gilauman nga makatabang ang uban nga magdudula sama ni Kevin Kiambao o Carl Tamayo. Nagapakita na og maayong performance ang duha sa miaging dula batok sa New Zealand diin napildi ang Gilas sa score nga 106-102. Human sa double overtime, si Kiambao nakapuntos og 23 samtang si Tamayo adunay 17 puntos. Busa dako ang pangandam nga gikinhanglan sa Gilas Pilipinas samtang sila nga tubangon ang World Cup qualifiers ug ang pagdepensa sila nga Asian Games crown.
1: Handos balita.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Checklist sa ta. Mas maayo jud ang D3Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugnoanay. Pero kung D3Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
5: kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3Bio layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabay sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Kunya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Mga matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw.

0: kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
1: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
2: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
1: Sakto, no? Ako nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
0: Kaya naman, Doc.
1: Kay man prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
0: Oo.
1: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usa ra ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo, mahatag ra jud ni dayon nimo.
0: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan. Aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
1: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
0: Oh, ngano man?
1: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ing epekto, Sir GP.
0: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako nasab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
0: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
4: Ako si JM. Ako dito kay Tabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-iensisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 8:14.
6: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
5: Kinid nga, kung kinin nga musunod nga Balitang Showbiz, gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop, ang bago sabon nga pabagwapas, skin-friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pabagwapa nga dili isog sa panit, magkapaputi, magkapahumok, o magkapahamis sa panit. Ano na bukidi oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen, manutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis sa mga kotes naturally. Dere sa tayasan mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyong mapalit kinis sa Butika Gel o Loren Drug Store. Epar Motors, Himalalo, dagbaligya sa mga barat o pulidong sikanahan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha karon. Aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanahan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors, Himalalo, dimutang diha sa My National Highway, Barangay Mambaid, Himalalo, dul sa crossing Balaas, gipan nag-iaw ginamala nila Neper Garapel o Gina Garapel o ban silang anak si Duy-Duy o sa Paris nininga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko, maos sila si Jan-Jan, Jivil, Will, Tupi, Virgil o Bert. Alang sa barato, pulido nga mga motorsiklo. Epar Motors, Himalalo, ang tubag niya na mga kahandos.
6: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
6: Andos Balita. Andos Balita.
5: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Showbiz.
6: Balitang Showbiz.

0: ஓகே மகண்டஸ், குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் பா நீ சுலா பேட்மன் அதும் பலைக்கோன். ஓகே மகண்டஸ், குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஐயோ புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை புத்தை. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta itong morning run?
1: Agoy.
0: Kumusta nga feelings?
1: Agoy.
0: Sa ito ang kasing-kasing.
1: Agoy.
0: Unsa man, magulanon, malipayon, or unsa ba diha?
1: Agoy.
0: Basik susama usab sa panahon karon nga anaa, madag-umon kung diin, diha sa sidlakan adunay bagang gabon ang nitabon.
1: Agoy.
0: Daw gihikawan ang biglisyo sa kahayag niya mo pasundayag deris sa kalibutan.
1: Agoy.
0: Muna nga medyo murag may pakadagom-dagom.
1: Agoy.
0: Ano na po'y medyo, ano na po'y kanabang gagmay ng minutaw ng mga gihay sa kahayag sa adlaw.
1: Agoy.
0: So I guess ito nga balit ng Sebes mga bay. Good morning po din sa itong higala diya nga kanunay nagpalagubos yung radyo.
1: Agoy.
0: Kanunay na minaw diya sa barangay Tamaw.
1: Agoy.
0: Atong higala nga amigo si Pastor Isaias Elentorio.
1: Agoy.
0: Pastor, good morning, Pastor.
1: Agoy.
0: Kanunay nagpalagubos Pastor. Atong basahon yung greetings from Pastor. Okay, nagpaabot og suporta ang aktres nga si Glaudin. Glaudin na.
1: Agoy.
0: Lain ang Glaudin, lain po ng Glaudin. Eh, murag-murag suon na si Glaudin o si Glaudin. Ato balik-balik ko na. Kaya murag di po tumao, di kayo nagpaabot, lain po na nagpaabot, lain po na nagpaabot.
1: Okay.
0: Kaya, listen to pagbasa kami, yung ka nga nagpaabot, sa to pa, naghulat.
1: Okay.
0: O yung ka nga nagpaabot, mitunol ka.
1: Okay.
0: Kaya ito ang Bisaya na gina mga bay. Usa ka pulong nga Bisaya apandaghan ang meaning o daghan ang kahulugan.
1: Okay.
0: Dili po ito nga kahulugan nga imong katambugan.
1: Okay.
0: Okay. Arita, nagpaabot. Muli klaro kay. O minuta nga nagpaabot.
1: Okay.
0: Naghulat. Minuta nga nagpaabot. Mika nang mipadala.
1: Okay.
0: Tabalikon. Nagpaabot og suporta ang aktres nga si Claudine Barreto ngadto sa mag-asawang Senador Ruben Padilla og Mariel Rodriguez Padilla sa kontrobersiya nga nalambigit sa kapasidad o kwalifikasyon ni Padilla isip senador. Ano nga kwestiyonan po man ang kapasidad?
1: Okay.
0: Nga ang konstitusyon may nagkuanana kana nga mao'y nagbuot nga able to write and read man.
1: Okay.
0: Kantigo ka mubasa ug musulat. Pwede na kang mahimong senador o congressman. Mitumaw ang isihuman nga mikaila pag-usab sa social media ang usa ka karaan. Karaan. Kanang karaan ka uban sa daan. Karaang video ni Mariel gikan sa iyang vlog niya itong 2022 din iyang gisgutan ang mga kasinatian o kwalifikasyon sa iyang bana atol sa pagdagan ini atol sa pagkasinador. Tungol sa mga reaksyon o batiko sa mga netizens, naghimo si Mariel o bagong video aron ipasabot ang kanang konteksto. Konteksto. Konteksto. Konteksto sa iyang mga gipahayag kaniadto. Lakip ang kasinatian ni Ruben sa pagkabilanggo kung ang iyang kasong may kalabutan sa illegal possession of firearms. Ang kaso din nga nabilanggo si Ruben mga bay kaniadto ang illegal possession of firearms. Okay rag mabilanggo ko basta kay anak ko mabilanggo sa imong kasing-kasing. Mayon si Pastor Isaias Elentorio. Usay sango di Pastor si mong ni Ma'am diha, usay sango diha. Aday, babe, honey. Ayun nga, babe, okay na ko nga mabilanggo. Basta kay anak ko mabilanggo sa imong kasing-kasing. Ipasabot ni Mariel nga dili niya buot. Ipasabot nga si Ruben, mismo maoy naghimo sa mong balaod. Kundili nga ang iyang kasinatian maoy nakahatag kaniya o personal nga pagsabot sa epekto sa mga balaod sa kinabuhi sa usa ka tawo. Okay, niya kay si Ruben Miangkon mapuni mga bay ba nga isya nga gikan siya. Gikan siya sa UP nag-eskwela. University of the Prison. Dili sa University of the Philippines. samtang nagpadayon ang diskusyon sa social media, nipakita usab si Claudine Barreto siya nga suporta pinagi sa pagrepost sa mga post o video nga nagdepensa kang Mariel Ogroben. Sa usa sa iyang mga post, yano lamang ang iyang mensahe nga true samtang sa laing post iyang gisulat, "Love you, Otol Mariel Termulo Padilla." To di ini, daghang netizens ang nag-react sa klaro nga papakita ni Claudine og suporta sa mag-asawang Padilla. Okay? Adaw makita mga bay maghandos nga si Claudine bisuporta gayon kang Robin Padilla o kang Mariel Rivera. No? Ano mga mga bay maghandos sa dunay panahon nga dunay tao nga mo suporta kanimo, dunay po panahon nga ang tao dili mo suporta kanimo. Gani mga bay kaniadto at makita sa Pilipinas Got Talent nga sila si Angel Oxen o si Robin na kauban sila nga nag-judge. Apan humani ato karon, managlahi nilang baruganan. Kung gani, si Angel Oxen, bago lang nga mga bay nga, amibas po kang Robin. Karon, bago po nga si kini si Claudine Barreto, nga miday po kang Robin o bidipinsa kang Robin. Ano ang kinabuhi mga bay, ginayin pa itong managhigala mo ron o makontra na mo. Binibinigod sa natad sa politika, karon kauban mo glamisa sa pagpangaon o magiyahay na mo. Kaya ginaingon pa itong ibabaw ng kalibutan, walay pirmamente. Ang pirmamente, maorgiyod ang kausaban. Anak rin na mga bay. Anak rin ang kinabuhi mga bay. Maghandos nga karon bana mo kasawa o dili na. Kaya nga naman, nagbulag na. Okay, magkatong balitang showbiz.
2: Balitang showbiz. Ang

0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:25.
0: Balita.
1: Okay, maghandos ka itong mga takna. Gihandos ka na ito sa Bus Abloy Bull. Kanay sing siyap. Bubulkit sa ligid o mu-align sa yanta. Sino nga mga motorsiklo? Naimutan diha sa Manisunal Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Bull. Kanay sing siyap. Gaya pa nag-iya o gudumala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
0: Balita.
1: Sige, mga bay. Ina to nga tulumanon nga handos balita dungan kini nga madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa tuang Facebook page ang Star Radio Tayasan og sa tuang website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Balita.
1: Samtang sa nangutana sa itong YouTube channel, sa pagkaroon, wala na tayo YouTube channel tungod kay nahak na taon mga bay. Okay. Ano man ang kinabuhi mga bay nga dunay mga butang nga imong giampingan sa hataas nga panahon. Kalit lang nga mawala diha sa mga matay, igun na ka maglantaw. Imong giampingan na pan, igun na ka makalantaw, di nakakasulod kay nganuman, giangkon, gisakmit naman sa uban. Sige niya, sa tanan-tanan hanga, nabinaw karon. Good morning mga bayo. Magandos ng mga kaigsunan. Niya doon ay kwandiriha ito sa basahon ng minsahe ni Pastor Isaias Ilinturio. Okay, ito basahon ha. Sige na. Byron, good morning. Palihog ko pahibalo sa imong buntagong balita ngadto sa akong mga miyembro sa Tamaw Senior Citizen. Akong mga sakop nga karong pizza 14 o 15 na ay Pelses registration din he. Sa ito ang lungsod sa Tayasan Covered Court, kanay ako pahibalo nga katulamang wala pa marestro o wala pa national ID. Magdalas sa mga importante nga valid ID sa senior citizens, lihog ko balik-balik bay kay ato nga mga idaran malimtano na. Salamat bay sa pagbasa taas kaayo. Okay na pastor, okay ra. Kay mo po na importante na to ng taas taas dako ugahi. Managi pangita sa mga babae pastor kanang taas dako ugahi. Kanang taas og pasensya. Dako ka pagsali gunya gahi magbaruganan. Di matarog kay gahi ang baruganan. Muna gina ang patunga, muna gipangita sa mga babae nga taas dako og gahi. At usbon, taas og pasensya ang usa ka lalaki. Layon kana mga dako, oh, kana nga dako og kana mga paglaom, dako mga pangandoy. O kana nga gahi, gahi baruganan og prinsipyo, di gi matarog. Dayon, dugat doon na si Dugang. Kay muan haunta ko diha sa imo program karon para mupahibalo. Ako og mubisita ni mo diha pero sa sunod na lang bay makabisit ko ni mo. Sige pastor ha. Aliya maghulat ra ko ni mo pastor ha. Kanang na panahon nga makabisit ka. Kay aturang nga pandamon si manager Ayan lahat og Amigos Coffee. Sige, arita sa itong mga pahibalo. Unya, mga bay maghandos. Good morning day diya. Mga bay maghandos sa mga higala diya sa Tayasan Traffic Management Unit. Nga kanunan ni mga bay ang nagsausaoy o nagmonitor diya sa itong kadalanan. Ito mahigala si Bay Ike Bulungaita, Ma'am Aliho Cheche, si Boss Beboy Roberto o mga kaubanan. Unya, kinsa na tunay guba ng mga cellphone ay nagilabay. Dada na diha nga pagkikita ni Ma'am Aliho Cheche kay mahali na kay palito na niya. Niya gawas nga makabaligya pa mo og cellphone guba nga to niya. Makapapicture pa mo, makapaplix pa mo kay vlogger binato nga higala si Ma'am Aliho Cheche niya. Irito po mo niya. Doon na mo mga vlog, irito po mo niya. Ay, bye, anak. Ay, mga idol, mga kachingkay. Irito mo, Ma'am Cheche. Gawas nga makabaligya mo kanang gubang cellphone, maplix pa mo. Sige, aratas itong panawagan.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
1: Yep, hibalo sa Municipal Government of Tayasan ang pagpahigayon og screening sa Dali Tayasanon Festival sa papangandam alang sa babot nga Buglasan Festival of Festivals. Among nga screening ipagayon karong Biyernes, Agosto 14, sugod sa 5:00 diya sa Tayasan Municipal Cabaret Court. Unya gyawag ang mga moapil sa screening nga mga dancers nga magdala og extra t-shirts og tubig aron masiguro ang ilang kahapsay og himtang atol sa screening og ensayo. Kato pahibalo gikan ni Lido Chanel Inisio.
0: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
1: Okay, pahibalo gikan ni HRM Oto og Office Manager Casimir Ramirez. Ginapit mga interesado nga mahimong kabahin sa Philippine Army sa usa ka recruitment information drive nga bigayon karong Agosto 14, alas 9 sa buntag, atol ni sa job fair caravan Tayasan nga ipigayon mga bay. Natumong sa mga kaliukan ang paghatag o impormasyon nga sa mga gusto nga musulod sa serbisyo militar, lakip ang mga kwalifikasyon sa proseso sa recruitment o sa oportunidad alang sa mga aplikante. Niya, giyawa mga kapatanunan o guban pang kwalifikado nga individual nga interesado nga sa serbisyo militar o sa panawagan sa Joint Army make a difference. Niya sumala sa recruitment material, usa sa mga benepisyo nga mahimong madawat sa mga kwalipikadong aplikante, maong kantidad nga hangtod sa 43,000 pesos kung 43,338 pesos human sa graduation dayon depende sa programa kondisyon sa recruitment mga bay. Alam mga bay ha, atin mo anak kato nga ganahan nga musulod sa serbisyo militar diha sa mga ipaygayo nilang orientation mga bay karong Agosto 14 alas 9 sa buntag dunganis sa job fair caravan.
0: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
1: Okay mga bay, mayong balita alang sa itong mga sukit ng paminawaan na nagtagtrabaho sa kawasan nasod. Doon na job fair caravan Tayasan karong Agosto 14. Gaya ka ni sa alas 9 sa buntag hangtong sa alas 3 sa hapon diya sa Tayasan Municipal Cabaret Court. Niya pang ang magpahigay na nagkuhan mga bay kineng recruitment activity ang hiniusang puwersa sa Peso Negros Oriental, Dole Negros Oriental, LGU Tayasan nga gipangulohan ni Mayor Ben Roberto, Peso Tayasan nga gipangulohan ni Ma'am Chris Ramirez, ato nga Peso Manager, niya daghan nga mga oportunidad o mga kagayunan nga trabaho ayon nga masudlan alang diri sa tong sulod sa nasod, sulod sa tong lalawigan sa Negros Oriental ug sa gawas sa nasod. Niya alang sa dugay informasyon kay sayuran mga bay maghandos, bisita alang ang FB page nga Star Radio Tayasan kay tuod itong mga impormasyon. Iyon pad, bisita apod ang FB page nga LGU Tayasan kay no po makita dito ang mga impormasyon dayong sa Peso Negros Oriental o sa FB account ni Ma'am Chris Ramirez. Kaya dito makita ninyo ang mga dugang impormasyon kasayuran sa mga nangitag trabaho mga bay makandos. Ready naman na kanunay. Nanaw sila ito ng mga kanabang tanan ng mga dokumento para isubmit ninyo. Muna nga, daghanan ninyo inong mga dokumento ngayon isubmit. Ngumahin mo. Napulo katrabaho apply ah. Kaya bulag, asay mo yung madawat. O, di dahon chance nga makatrabaho mo.
0: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
1: Okay, agi ka ni Ma'am Maricel Villarin itong bagong hippie diha sa LCR Tayasan. Nagpadayon ang PELCES National ID Registration sa itong lungsod. Pinagi sa pagkitambayayong mga bay sa Local Civil Registrar Office. O niya, maukini ang mga pizza sa ilang PSA, National ID Registration. Okay, karong Adlawa, Agosto 12, naroon sila diya sa Hilabangan. Ugma, 13 naa sila diya sa Niya Nabilog. Unya sa Agosto 14-15, anhan sa Tayasan Cabaret Court. Amor ka itong wapalaka pa National ID, hala, redihay ng mga original nga mga dokumento sama sa birth certificate, marriage contract, o mga valid ID.
0: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
1: Okay mga bay, nagpadayon karon ang mga kalihukan sa Linggo ng Kabataan. Okay, ang LYDC o Lido Tayasan, ngayon panguluhan ni Lido, Janel Inisio, aduna ni mga giandam ng mga activity mga bay. Gani karong Agosto 15, doon na sila leadership training o photography contest niya. Aning photography contest mga bay, bisita alang ang FB page, official FB page ni Sir Janel Inisio. Kaya dito, makita dito ang tanan ng mga guidelines, mga criteria, o guban pa, inong masayran kabahin ining photography contest mga bay. Unya pagka Agosto 21, amo na ilang kulminisyon pagtakop na sa mga kalihukan. Pagkala 7 sa gabi, doon na sila ay gitawag mga bay o kanang Youth Talent and Cultural Night. Dahil pagkasunod ana, alas 10 sa gabi, doon ay live van. Ang sponsor ini, mao si Mayor Ben Roberto. Pagkaugma, alas 2 sa hapon, Agosto 22, doon na sila ay mangrove planting.
0: Ronnie Librado.
1: Okay, pahibalo ni. Gika nila ni Development Coconut o kaneng Development Coconut Officer. Okay. Sir Daryl J. Impirado. Kauban ni Ma'am Chris Ramirez ni Municipal Agriculturist Marshall Taob Jr. Nagpahibalo mga bay nga karong Agosto naman, September na di ay. Ado nga balikon. Magbahigayon ang Philippine Coconut Authority kon PCE sa Negros Oriental ug Sikihor og Mobile and Health Services alang sa mga mag-uuma og lobe sa lungsod sa Tayasan karong September 1. Gipadayag kini ni Coconut Development Officer Daryl J. Emperado kinsa mingon nga ibigayon ang mga kalihukan diha sa Tayasan Covered Court isip kabahin sa padayon nga paghatag sa PCE o mga serbisyo og suporta alang sa sektor sa mga mag-uuma og lobe. Niya kini maong medical mission mga bay alang ni sa 300 ka mga mag-uuma o globe nga nagikan sa 7 ka mga barangay ng lungsod nga nasakop sa geographically isolated and disadvantaged areas kun Gida. Diha mo ni mga barangay na apil sa Gida mga bay ha? Bago, maglihi, dalaopon, ginkalaban, pinalubngan, banga o pinukawan. Okay, ito klarohan nga 7 lang. Yeah. Magpahigayan po sila o kanang listing ni silang mga barangay kay pasin nagmulap mabot ni nagkinintos na 300 raba nilang slot mga bay munang sa matag barangay ini katong nga mga kukunat farmers katong magumaglobe kadoo lang mo kisa yung mga nahintungdan diha, sa matag barangay nga mga lista para nga makuha nila ang tanan kanang maabot nila ang 300 ka mga magumaglobe nga magpahimulos sa medical mission niya. Yeah. Muna yung mapahimuslan sa medical mission: general medical check-up, optical consultation, dental services o nakadaya ng mga laboratory procedures sama sa ECG, chest x-ray, ultrasound o blood chemistry. Okay, matibay balo ha? Gika ni Mr. Daryl G. Impirado.
0: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
1: Okay mga bay, doon na po'y pahigayon nga psychiatric consultation alang sa mga residente sa itong lungsod sa Tayasan. Karong Agosto 28, pahigayon ini si Dr. Yap. Magsugod ni mga bay, alas 9 sa buntag, dayong abot naghapon. Diyan na sa Tayasan Primary Care Facility. Kamu diyan, kung doon na mo'y nagduda mo siyang huna-huna, mura maglain akong huna-huna. Pwede magkapacheck up. Idara na matago, apan, kalit ma akong kasing-kasing mahigug mo. Basta makikita guwapa. Beta mga bay, pa-check up mo. Kung doon na mo, ikan na mga alang sa pag-atiman sa itong kahimsog sa itong pangisip. Dili lang kaya itong lawas sa itong manon. Hasta itong pangisip, importante yun. Ang itong atiman itong pangisip niya. May tabo ni karong Agosto 28. Okay, kita mga lalaki, importante nga magkwantagan ng atiman itong pangisip. Okay, lisod na ba kita nga mga lalaki o umuwi mula itong una-una, di na takapos lang. Apag mga babae ay labot na guwapa, daghang mali pa yana. Okay. May tabo na. Psychiatric consultation karong Agosto 28.
0: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
1: Okay. Humanatas Tayasan. Ato po ta sa Ayungon. Okay. Gikan ni silang page diya sa FB page sa Ayungon Information Office. Sa page sa ito mabtikon ni Higala nga HRMO to o Page Manager PIO Sir Chris Kalumba. Okay, pahibalo nga doon ay pagayon nga AWELS activity diya sa Ayungon Gymnasium Lobby karong Agosto 18. Tanang serbisyo diya sa SSS inopamisong mapahimuslan karong Agosto 18 diya sa Ayungon.
0: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
1: Sa mga bayan, ito lang tayo, basi doon ang mga pagtimbaya.

0: Okay, mga bay. Sir bay, Rooney bay, good morning. Ko magbalita ba? Si Handos 38 so mura sini. Kini sa si kesan sini. Okay, andito to kay si Handos 38 magbalita ko manis kay bang pinalabyog ba? Kanang mulabyog iduyan. Ni amin mo duyan ko mo. Magbalita si Handos 38 so mura og pinaduyan. Sige, do na pala in. Doon na pala ito nga mga higala nining takdal ni Kabuntagon. Okay, good morning, Byron ni Bay. Greet lang ko, una ni mo ni DJ Maria Bungangira, ni Lola Iska, ni Dailona Madeline, Melody, Jun Jun, Angelo Amer Sultan, Carl Jana, Cyril Day Nisi, Day Soledad, Kunsel Albin, Day Hansel, Day Indayon, Day Elsie, Day Libet, uban ni Clyde, client, Cyrus og sa tanan dalang amiga, og naminaw greetings from Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, salamat din mo Ma'am Alma Escarpe, og mayong morning ni tag na ning kabuntagon. Yeah, pod, diha pod, may dapagminaw diya sa El Giotayasan, sa tumaptikon nga MLGOO Jelo Selgut Walpedo akaban ni Sir Sunny Blasabas og ni Mamapi Kalihan isab diya sa kalahi ni Sir Sir Reno aton higala Sir Reno Isgerdo aton na himamat gahapon lawa kauban sa ato nga mabtikon nga area coordinator di sa lungsod sa Tayasan ang mao si Ma'am Barbara Dukon kauban ni Ma'am Ludelin Barrera og mga kaubanan din dapita. Okay, parehin lang seminaron diha dayon sa tanan-tanan ha ganamin ako karon diya sa tanan ng mga personnel sa Sanggunian Bayan. Good morning dia, pinangluhan dia ni Vice Mayor Nonong Roberto o nila ni SB Secretary Sir Reynald Narciso ni Ma'am Chenmi o mga kaubanan din napita. Good morning. Okay, dayon sa tanan nga taga-tayasan mga kahandos, tanan mga tayasanon, pinangluhan dia nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members sa tayasan, pinangluhan ni SB Glevin Gabati atong silingan dia nga sa matuog. O tanan nga mga ang empleyado na lang sa Tayasan na pinangluhan ni HRM Oto o Peso Manager Chris Miramires kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Okay, tanan-tanan atong mahigala diya ha. Oy, atong idol diya idol na sa naroon diya sa MDRRMO na mao si Idol March Mitamulo Suryaga o ang ilang pangulo diya ilang hippie diya sa Rescue Tayasan nga mao si MDRRMO Ramel Guardario. Tanan-tanan itong mahigalan na lang at lang happy rosun mga bay kay kini bang panahon apiki naman good mga bay 43 minutos na mga milabay sa alas 8 lapaw na tag 3 minutos at itong happy rosun na tanan itong makaigsunan ka namin karon gikan diri sa Tayasan nga ito sa Tibo Kalibutan. Good morning na lang at tungkol ka itong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8.43.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlawa. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinagluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato o ban sa tong teknisyan nga usa-usab kadije nga si Bay Rey Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o may buntag pag-usab ka natong tanan. At ang ikay, musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayo nga panglawas. O gumaniana, karong alas 9:30, musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Uban sa tanan nato nga mga abtikon nga mga reporter, pinangaluhan ni Handos 38. Boyex, love you, Karinal. Kini ang inyong tigbalita. Handos 98. Byron ni Bay Librado. Magbilin sa kapanultion nga nagkinayon. Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Balita. Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Handos sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Bringing you the latest news and the hottest music wherever. wherever you are, this is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 8:45.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan

0: mga DTX. Ay, mga galitri mayo sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab, of course. Live nga edisyon ning atong programang Kasayuran sa maayong panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Hello, hello sa itong mga higala nga abot sa itong pagsibya karon Visayas ug Mindanao. Ang atong mga higala diri sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, labi na gining atong mga consumers nga ganun na yung naka-DTX 500. Ayan, kanon ay naka-D3 bayo. Di paggalimtan mga higala. Ang vitamin D3 na may bisyo. Ayan. Ang herbal maintenance sa mga nagkaedan. Diba? Dagan ang gamintin, ana, ron? Wala lang daw ang gina-maintain nila. Okay, mientras wala pa sila'y maintenance, ang gina-maintain nila, D3 bio kada adlaw. The same sa kuan, DTX 500. Matod pa nila nga, wapamantay maintenance, mas maayong herbal lang sa ang ato ang i-maintain kada adlaw. So DTX 500 o D3 bio ang gina-maintain kada adlaw. So good news na siya. Nindot na siya nga pamaagi kay sa ingana, matagaan na itong pagdagan for prevention ang atong lawas sa mga possible nga mga balatian. Sa gihapon ang inyong makauban, Doc Hanzali, Manolo sa inyong mga sibyaan. And of course, kauban na ito, ganun na yung ato ang mga epektibo nga mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tunumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa may mga concern, by the way, may mga pangutana nga may kalabutan sa tuang hisgutanan karong mga takna. Pwede mo nga mo join ng atong programa. Pinaagi sa pag-send sa inyo mga concern o pangitanan sa to mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Mga penatadok, yan. Sa to mga texters, oh. Mga nakakape na ba? Ha? Hindi magalimdan ganunay ha ang i-maintain, no? Gina-maintain usab ni mga higala ganunay sa ito ang mga senior citizen ang paginom sa DTX Coffee Mix. Muna'y maintenance nga kape sa ito ang mga nagkaedad ron. Mas maayo maning herbal coffee kay walay kontra. Walay kontra, dili caffeinated, wala kay asukal. Binagyan ning atong DTX Premium Coffee nga wala gyud asukal mga higala. Kay ang iyang pambatamis is stevia. So very healthy kayo. Maka guaranteed yun ta nga ang imong lawas while gainom kag coffee layo sa mga balatian. No, nakakapi ka na, naka-detox ka ba? Isgutan na to ron, makadali mga higala kining mahitungod sa mahitungod mga higala sa gitawag triglycerides, no? High triglycerides. Asa man na ito ni malungganing triglycerides.
2: some...
0: Makita na to ni siya kung magpalipid profile ta, magpa-blood test bitaw ta. Naa ni siya. Makita na kay dira sa blood test, naa dira ang cholesterol, total cholesterol, HDL, LDL, o triglycerides. Dira makita na. Kanang atong triglycerides. Now, how bad is triglycerides? Kumusa ka ang atong triglycerides, labi na yun sa mga nagkaedad na, makadaot ba ni sa tuang lawas? Muna ito kion na ito niya. Ikanuha, atong tagaan o pagtagad ang pagpakunhod aning triglycerides, pagpanormal, pinaagi sa natural nga pamaagi. No, ha? Mientras dili pata mag-maintenance, eh, pakunhuro na nato. Ipaubos na nato, pinaagi sa natural nga pamaagi. Unang-una, mga higala, ang taas nga level sa triglycerides, associated ni siya. So, dili siya nag-inusara. So, once nga musaka ang triglycerides sa ato ang blood test, nagpasabot kini nga naani siya kauban nga problema. Oh. Associated ni siya sa liver, pancreas problem. O niya, ang study nag-show sa result nga kung taas ang triglyceride na to, highest ang risk nga makabaton tag heart disease. Oh, di ba? So dili maayo nga musaka gyud ang atong triglycerides. And also, a high triglycerides tends to show that a long time pwede nga magka cause kinig high blood pressure, diabetes, obesity, and high LDL cholesterol. O niya, pag-ubos sa HDL cholesterol. Musaka imong bad cholesterol, mukunhod ang imuhang gitawag nga good cholesterol. Kung naakay taas nga triglycerides, may high, pwede pa kang magka-high blood, magka-heart disease. Oh. Yeah, pwede pa maproblema kasi imong atay. Hmm. Actually, ang triglycerides, ang main role niya aning sa lawas is to store energy. Oh. Muna iyahan trabaho. Unlike sa cholesterol, ang cholesterol, daghan siya rule. Daghan siya benefit sa lawas. Kaya ang cholesterol mo, ginagamit man sa lawas ingon sa pag-produce sa cellula, pagbuhat sa atong cells, pagbuhat og hormones, pagbuhat og vitamins, especially ang vitamin D, ang cholesterol may gabuhat ana sa lawas. So, ang triglycerides, ang primary role niya is only to store the energy sa atong lawas. Now, ang taas nga level sa triglycerides, we must be aware kay makita man na ninyo sa inyohang blood test good. Uy, gasaka na akong triglycerides. Usay pasabot ani. Oh. Di ba? So kung musaka ang triglyceride level sa tuang blood test, ang mahitabo mga higala, magka problema gyud ta. Magka problema kita. But before anything else, anitas mga kuan, mga factor nga musaka. Ano musaka ang triglycerides? Number one is the diet. No. Diet. No. Physical inactivity. So, kulang ta sa gitawag nga exercise. Kulang ta sa lihok-lihok. Kulang ta sa pasingot. Kumusa ka ng atong triglycerides, nagpasabot ka na nga, kulang ta sa pasingot. Yeah, kasagaran, musa ka ang triglycerides, kani may mga diabetes. Oh. Kanang sobrang pagkonsumo sa bino or alcohol, makapasa ka na siya sa triglycerides. May mga medication o sab, no? Being overweight. No, take note na yung mga tambal nga possible nga makapasaka usab sa triglycerides. Naapoy kuan mga tao nga sobra-sobra katimbang labi na gyud tong obese, no, overweight. Muna sila yung mga tao nga taas kaayo o grease nga makabaton o pagsaka sa gitawag nga triglycerides. Us muna ko, kung musaka ang triglycerides, pwede kini siya mag-lead o heart disease. Pwede ta magkabaton o problema sa atay, sa pancreas, even ang pagbaton o hypertension. Pwede ta na. So munang kinahanglan nga ang triglyceride level sa tuang blood test. Kung magpa-blood test man ta mga nanay, kinahanglan nga naa sa normal. Ang normal is nasa below 150. 150 to 100, taas-taas na siya. Na borderline na siya. Pero kung mo 200 na ganin na siya, mo 250, mo 300 milligram per deciliter, taas na siya nga. Ano ba na, kinahanglan naging tambal. Pero kung mo 200 lang ang imuhang triglycerides, kaya pa na siya ipaubos sa gitawag nga diet o lifestyle. No? Anita ron, mga higala. Kung unsaon nato nga mapaubos ang triglycerides, pinaagi sa natural nga pagpanambal. Natural nga pamaagi. But before anything else, atong susihon usa kining mga pagkaon nga gasaka, nga muy gapasaka sa ato ang triglycerides. So take note ha, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, labi ginag yun to mga gainom na itong DTX 500. Take note yun na ha, kung naamoy mga blood test, nantawa ninyo na inyong triglycerides. Okay. Kubasin mo sa ka na. Ha? Take note. Umulang tagaan din na itong aksyon. Na binigyan din ato mga nanay. Unsa man yung mga pagkauna. Unang-una, kani mga saturated and trans fats. Di ba? Mga pagkaon nga giluto na ito sa mga mantika. Ang tamis nga mga pagkaon makapasaka sa triglycerides. Refined of starchy foods. Mga pagkaon nga ginama sa harina. High calories nga mga pagkaon. Yan. Fast food yun, no? So, in short, mga higala, mga pagkaon nga makuha na to, makaon na to, mapalit sa mga fast food chain. Muna yung mga pagkaon nga diligyod ang ngayon nga kanon. Kung gasaka ang ato ang triglycerides, kaya makapasamot mo na. Or either kung kanunay kang kakaon na, possible nga musaka yun na imuhang gitawag nga triglycerides. Now, karon unsay pamaagi aron nga muubos? Actually, mga higala, mas dali mapaubos ang triglycerides kaysa cholesterol. Kaya ang cholesterol laban diet, kaya niya nga mapaubos ang cholesterol diet approach. Pero ang triglycerides kaya nga muubos, dali siya nga muubos kung na ay physical activity, naa kay exercise. Magpasingot lang kasigi. Magpasingot lang kasigi, mga higala. Exercise can have a big impact sa gitawag nga pagpaubos sa triglyceride level. Ang mga eksperto nag-recommend everybody, no, at least 30 minutes ng exercise. Less 5 times a week, mga higala, na kontabang sa pagpakunhon. Mag-walking lang tanay, no? Sa itong mga nanay, dira, mag-walking lang ta kanunay. O mga tatay, mag-walking, mas maayo buntag ka ng sington yun ta. Pero okay man siya gabi, eh, hapon. Pero mas nindot yun buntag ka ng sington yun ta nga maigota sa adlaw. Ayan. Ang pagpapawis or pag-exercise, dali kaayo nga muubos ang ato ang triglycerides. Another one is losing some weight. Kung magpaniwang ta, magpagamay ta, dali nga muubos ang aton triglycerides. O ang key ani siya, ikaon ta sa mga less or likay ta sa kaon sa mga pagkaon nga taas og calories. Mga carbs, fats, focus ta mga higala sa mga diet high in fruits and vegetables. Yan, low fat kana, mga lean proteins. Munay dapat natong kanon kung taas tag triglycerides. No. Onya kinahanglan, choose a better fats. Kaysa magsigit ang kaon og karne, sige. Usapod sa mga rason nga musaka ang triglycerides. Ang sobra-sobra nga pagkaon sa karne. Mantika nga naas karne. Kinahanglan mamili gyud ta og fats, good fats. Mas maayo mga higala nga ang ato ang kanon nga mga source of fats. Is kana mga fats nga naa sa prutas, avocado. Oh, pwede po sa isda. Oh, omega-3 fatty acid, mas maayo. Kaysa magsigitag kaon sa mga karne, nga ang fats nga makuha nato is makahatag mga higala og makahatag og problema sa tuang gitawag nga kasing-kasing. Susbon ako, choose a better fats. Naay nindot kay nga source sa good fats nga pwede natong mainom kadadlaw. Kining D3 bio bitaw nato, it is a very excellent source sa good fats. Medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio. Kanto may mga taas og triglycerides, taas og cholesterol. You try it ang paggamit sa gitawag nga D3 bio kadaanlaw. Aniya, ang good fats, kung imo ni siyang i-comparison bitaw sa bad fats, for example, LDL o HDL. Ang LDL, muning bad cholesterol. No, makuha na ito sa mga mantikaon nga naas karne. Kanang mga klase nga mga fats, muna'y magbara sa itong mga ugat. While ang HDL, ang good fats, no, kaling good fats na ito, makita man po na sa blood test. Well, ang good fats like mga omega-3 fatty acid, medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio na to. That is a very excellent sa good sa source of good fats. Ang good fats naa ni say dako kaayo nga rule. Ang ginabuhat ni good fats iyahang ginatanggal ang bad cholesterol sa ugat, iyahang ginadala ngadto sa atay. Aron nga ang bad cholesterol mapagawas. Muna'y rule sa good fats. Muna kaon yung tag mga pagkaon nga excellent source sa good fats. Omega-3 fatty acid, kana, pwede, nindot na. No? Onya, medium chain triglycerides, medium chain fatty acid, nga naa sa D3 bio, nindot siyang i-maintain. Manang, kita, recommend yun ta. Nindot nga i-maintain kadaadlaw ang D3 bio. And another source, mga pagkaon prutas. Pwede. Butong, nindot kayong butong, no? Unsa pa, avocado, mga nuts. They are very excellent source of good fats. Nga gikinahanglan sa tong lawas.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bayo kada adlaw kaduha sa usa ka adlaw. Naaha sa pinakaduol. Ay lang ngay nay, tay mag labi na gyud to may mga blood test nga dili normal ang cholesterol. Dili normal ang triglycerides gasaka. Ang HDL gaubos ang LDL gasaka. Mag D3 bayo kada adlaw. Yan. I-maintain na kada adlaw D3 bayo ha. Naa sa pinakaduol nga butika. Anyway, San Mai, kaya ito sa ning paminahon ning ato mga pipila ka mga consumers nga naayo na og natabangan sa pag-inom sa ato ang mga produkto nga available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan og inong duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga pamakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa bunta, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Hi, ma'am. O si pangalan, ma'am?
7: Lourdes Pantay, 51. San Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis na akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala mo ko kabalo ang kidney, gina kong kuhaan, sakit, na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, batoki. Hubag na gid akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo.
8: So, unsa may nakaayo, ma'am?
7: DTX.
8: DTX, nga medyo na wala-wala na.
7: Oo. Oh, napag-operahan ako, wala gid ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma lang yapong ko DTX. O kung nagsama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas, girisitahan ko ng antibiotic. O yapong ko nag-inom sa ilang girisita, DTX, sa ganyan to cure, maalit na lang sama, DTX yapong.
8: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miluy, ang Clinical Alternative?
7: Nagharam mo ko gi-advise sa mga tao nga may pa-DTX inyong paliton, inyong i-maintain kay tuloy sa isa. Ako lang ibasihan kay pag sa pag-opera, DTX ito kung gimintin ang lain.
9: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam na ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada, at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Extend Food Superman.
10: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, 3 kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw. Good kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Man.

0: Mighty C, ang alkaline nga
1: vitamin. Mag Mighty C kada adlaw, ang alkaline base nga vitamin C, mga higala. Naa sa pinakaduol, mga higala, nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Anyway, oy, nainom na mga higala ang DTX 500 ha, nainom na ang D3 Bio. Diba galimtan mga higala, naa sa pinakaduol nga butika, naa sa pinakaduol nga pharmacy sa inyong mga lugar. And of course, ang ato ang Extend Herbal Capsule. Diba galimtan, no, alang sa mga tao, binagyod din ato mga mister, no, nga usahay. Medyo pigado na gyud sa panahon sa labing-labing ni Mrs. No? Medyo magkulang na gyud si Mr. sa labing-labing. Well, mag-extend herbal capsule mga higala naa sa pinakaduol. Kabutika ko na amos dipulog na anis mga pharmacies dipulog. Antuan ninyo ng Saber Smart Pharmacy. Would you try to ask? Asa de ay mapalit ng extend, sir? Naalagi sa Sabers, Saber Smart, at to anin nyo, kunamos ni Pulog. Oh, you try to ask ako an sa dili sa may Lourdes, you try to ask sa Lourdes Pharmacy. Oh, then sa LKS, you try to ask if naaba sila yung stocks. Pero I'm sure nga naa sa Sabers. Sabers o ganing Pharmacia Josefa naa sila yung stocks. Ha? No. Then, ang atong DTX Beauty Soap, ang sabon, mga higala, nga lili lang kay makapaputi sa tuang panit. Sabon usab ni siya nga makapawala sa mga skin problem. Diba? May whitening soap ka na, may pang-antimicrobial pa ka nga sabon. Gamit sa DTX Beauty Soap. Mga bugas, actually, mga bugas, ang ganang bugas-bugas, good. Ang reason sa bugas-bugas, actually, na ay mga bacterial infection. Nga mo'y hinungdan anang bugas-bugas. So, gamit yun mong sabon nga makapatay anang kagaw. Aron nga lili na mo grabe, mulala ng inyong bugas-bugas. May mga bacterial infection na cause sa bugas-bugas. Gamit mong DTX Beauty Soap. Ha? Naas mga butika. Naas mga pharmacy. Pasubon ako sa itong mga higala at through social media via live stream, via Facebook. Ang itong mga products naas mga butik. Kapila po imnon de ilok and D3 by taas akong kolesterol o triglycerides gasaka. Ang muna'y delikado kayo kung maglungan o saka ang kolesterol o triglycerides. Taas ka ang risk na makabaton tag problema sa hypertension o heart disease. Yan. So dapat katong atong gi-tackle ganina, diet approach, exercise, no, di ba? So sundo na gito mientras wala pa tayong maintenance. Dayon, inom sa D3 Bio katulo sa usa ka adlaw. D3 Bio katulo sa usa ka adlaw. Naas mga butika. Anyway, ugwa po, mag-uban-uban gapon ta di same nga oras, di same nga CBN. Katong oras limited kayo. Sa mga mahilig ng kape, di ba galimtan DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee. Gani katong ganahan mo kape dira. Ala, kuyog ta? Tara. Kay mga penata.
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 9, 18.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Pagkabana sa maayong pagluwas.
7: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
8: Mga pinata!
9: Yes, Visayas!
8: Ug Mindanao!
9: Nakapangapina ba ang tanan? Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan, for sure. Yes. Nakapangapina yun ang atong mga suking tigpaminaw, Doc, no?
8: Mm-hmm.
9: Habang nagapaminaw sa ato ang programa karong adlaw, sa ato ang hisgutanan karong adlaw, lami kaayo ihigop ug Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, especially sa panahon karon, Doc, no? Maulan-ulan nga adlaw, mga suking tigpaminaw. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida para hisgutan na pod ang usa na pod ka topic nga makatabang for sure sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc.
8: And of course, may adlaw ka, Dragon Mel. Yes, welcome kaayo mo sa mga ato sa mga listeners, no, sa Bisaya, sa Mindanao, ka Dragon Mel. Welcome og welcome sa kamo mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa. Ang pagpakabana sa main palusubani kami niya ni Dragon Mel sa pipilang minuto sa niya na sa inyong busigalag alagad sa kanginan. Ay mong kalimot, ha? Batasan na ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold. Batasan na ang pagtumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ha? Ay, pwede mong nga mutik sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. 0950-4419-006. Just text me and call mga sokintik paminang alang usab sa ato sa mga hisgutanan mahitungod sa pagpakabana sa maing panglawas. Ha? And of course, mga sokintik paminaw from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpagayon mga sokintik paminaw mga kapsula. Ha? Uban pa niining mga produkto. Ato usab nga angay nga protektahan ang ato usab nga panglawas sa gala. Ang kinanglan doon natin ay daily supplementation. The prevention is better than cure. O dili ang ngayong kabalakan mga sokintik paminaw. Kaya ang ato sa mga produkto nga napaka-epektibo like a Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede ninyo na sa ipagsabay mga sokintik paminaw sa pagtumar ni ini. Buntag o hapon. Muna igala, 1 hour after or 1 hour before. Di ba? Muna igala, pinakarindot kayo. Kaya ang ato sa mga produkto mga sokintik paminaw, kompleto na sa nutrients, ingredients at saka nagadaing classes vitamin C. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, o ang ato usab nga Dragon Massage Oil, ang ato usab nga K-Skin Glow, kanisya nga mga produkto mga sokintik paminaw na napakabaratog, napaka-epektibo nga mapalit ninyo sa nagreng butika ug sa Bisaya, Soga, Mindanao. Aside ana mga sokintik paminaw, skin rashes, no, ang atong hisgutan karon mahitungod sa problema sa panglawas. Daghang kay na problema mga sokintik paminaw sa ato usab nga mga kaigsoonan, basta skin rashes gani. Mangutanang uban, unsa may mga hinungdan. In our modern world, mga sokintik paminaw, skin rashes can have many causes, ha? Reaction to chemicals man, sa sun man, sa adlaw, or sa insect bite man, or sa alcohol, o ang detergent, mga sokintik paminaw. How about sa mga children, Doc, ha? Na nangutana sa ato mga sokintik paminaw. The number of 103, last number. Our children, Doc, how about, no, skin rashes are often caused by food, no? Rashes from chocolate, peanuts, no, di ba? Dairy product uban pa, mga meat, on sa mga pagkaon di mga sokintik paminaw. 75% of children's mga sokintik paminaw, skin rashes, no? Ay mo kalimot mga sokintik paminaw, ang katapat lamang ni ana, Dr. Punji Soap, gamitan ninyo kanunay sa inyo mga kabataan, sa inyo mga hamtong. Nanay man o tatay man, di ba? Lolo o lola man, basta kay mugamit mo Dr. Punjisop, siguro mga sokintik paminaw, wag tangon ang inyong problema sa pamanit. Basta mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, barato na, epektibo pa naana sa mga butika o Parmasya Bisaya sa Mindanao.
9: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwan mera nga adunay omega 3 ug omega 6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang gaoga nga pa-improve niya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na o higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka, Star, sikat!
12: Star Radio! Wow! I feel good!
13: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
14: Wow! Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
15: DTX 500
16: mabali sa mga butika. Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, huti, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tistingin na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
15: DTX 500.
17: Mabali sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: Mabibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
19: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
20: Where every guest feels at home.
19: Visit us today.
21: Okay, may buntas na rin itong paminaan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipailato nga pangalan, no?
22: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
21: Okay, salamat kayo lang.
23: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nance din naman pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
24: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
25: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo, painit ko sa Changi.
26: Yes.
25: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
26: So, salamat kayo.
25: Tinuod yun na.
24: Mga penata!
27: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
28: Coffee lover ka ba? Suway ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
29: Dragon Fruit Plus 650 mg.
30: Estrella Tamparong Niyaw Limanget 76. Kada adlaw gana ko gito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
31: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Dabi lang ko na ang Dragon Massage Oil.
30: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
31: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawang sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
30: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
29: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
32: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
33: White Nights Dumaguete Pension House
32: offers you the best in quality accommodation in town. Try the Night to Night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
0: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
32: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
0: White Nights Dumaguete.

0: higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
3: Many more.
2: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi nang puwaton ang programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi mi pamino sa radyo ni Ate Arlene muna, nakadungog mi anang about sa anang Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetes Tikman, hajad-hajad. Ipalit yun may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kayo na siya imun kay akumban na sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee o non-capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Kung yun ginang tabang ang imong produkto sa non.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang
3: Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Adong paminaw ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
1: Pangalan o kumpletong address?
2: Daday Briones Talakulabang Agunoy Dabadiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
1: Naggamit ka sa Vitron tablet?
2: Oo, Vitron.

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba ng inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inawat pa ang tangan mo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil plus walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na yung balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Pagkaanindot unta kong adlaw din na musahop sa iyang salupanan. Kay aron ang kahayag magpabilin hangtod sa kahangturan. Kaya din ako gustong mupuli ang kagabhion. Kay muhari na usab ang kangit-ngit sa nagtinga kong paglaw. Ang basuni sa kamingaw, kanunay mo pa hinumdom sa takna sa akong katulogon. Kay lisod nagayong paphaon ang mga abog sa atong kagahapon. Angay kubakahang basulon sa makadaghan ang akong kaugalingon. Nganong ikaw pa ang gialaran sa akong pagkamahigugmaon. Ang imong pagluib kanako naghatag sakit sa akong dughan. Sa pag-aga sa luha ning akong mga mata mo'y nahimong hinungdan. Ikaw na lang unta ang binuhat nga akong gilauman, nga bugtong makahupay sa akong mga kanulanan. Apan hinoon, ikaw naman ang ninglugtab sa atong mga gipanumpaan. Ang kahapdos nagpabilin sa kasing-kasing kong samahan. Ang mga uwat nagpabilin, malimot man ang dagat sa iyang pagbalod. Apan king luha ning mga matawa, gayoy pagkalimot sa iyang pagtubod. Mas may panghuni sa nag-awit ng kalanggaman kay mo ay makahupay sa akong mga kagulanan. Kung mubalik sa pagpangligid ang mga kapanahunan o tagbuon sa pagbalik ang atong mga dalan, ako gayon ka ng balibaran. Mas palamihon ko pang matapos king kinabuhi kong hinulaman. Kaysa mag-anto sa samad ning akong kahiladman, airan ko man imulang yapong pag-abudhian. Ang nindot na kapalaran nga nagpaabot ka nako sa kaulahian. Apan kanunay mo pasunding ang matahumong larawan. Mo'y dakong hinungdan sa pag-agas sa mga luha sa akong kapakyasan. Pagkadili katuuhan, ganini sa ilawom ning akong dunghan, adunay dakong wanang na himong tinungdan sa luha na midagahinay ning akong kaapingan. Wa na gayoy pagkahubas samtang aduna pa'y pinitik ing akong kasing-kasing. Kung ipakatao man gani ako sa sayop, makatuigan o sa dili haom nga kapanahunan. O kanay higayon nga akong gimahayan, bisag kanus adili gayon makalimtan. Kung nagpabiling labas ning panumduman ang mga luha sa kapakyasan. Mga luha sa kapakyasan! Alang ganin yung tanan, Tudling sa Mga Garay. Uy! Ha! Pera!

0: Iba alang to kanin yung tanan. Kahit ako'y pangit. Ay, tapo doy. Anong kapangit ng ginpon? Atot kanin yung sa pinaka-the-best ng Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Nga tumakaigsuunan niya, kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya, lami kes pamati, Wonder Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang atong Wonder Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Wonder Products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit, ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa kanindot ang Wonder Herbal Oil sa imong paggamit?
2: Ang Wonder Herbal Oil, sir. Wapo ko sa gamiton, sir. Pang haplas ba? Ilabi na ako nga ako, sinso operator. Kinama ko yung sinso. Hindi, uli na ako. Mga haplas na ikuha na. Baka buntag, sir. Wala naging pamaol ako. Pati yun na, sir.
1: Wait.
2: Hindi kaya, sir, yung produkto, sir.
1: Wagi pamaol.
2: Wala pamaol, sir. Kay kanang usay ang sinso operator. Di ba malik kayan? Init, ulan, nasa kamasapnan.
1: So kada adlaw ka? Gagamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Oo, kada adlaw. Hindi kaya.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kaya sana ako nakagamit ako mga bakti na buyok yung mga aon. Oo, may napapumutan bitan ako ah, pangaon na sila niya. Sige yung mga ayo. Adit-dit yung mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
2: Pila na sila kabulan?
1: Isa pa kapin.
2: Ah, usa pa kapin. Yung dagko na kayo?
1: Oo, dagko na.
2: Unsa imong gigamit, ana?
1: Animal Vita.
2: Animal Vita. Okay, yun niya. Kumusta naman ang imong mga baktin karon?
1: Ah, okay ra.
2: Okay na. Kusog na mga on.
1: Baka.
2: Baka gyapon nimo yung pagamitan gyapon nimo ning Animal Vita.
1: Wala. Yung tayo po Animal Vita ang baka. Kung naamil yung Animal Vita ang mga babang dito ito pamuhi. At mga baka, mga baboy, manok. Ang kadagal manok. Dagal ng tubig manok. Ako yung tayo ng tubig para mainom po tayo nila.
3: Oto ko wonder Animal Vita nya kanang wonder banda ba plus ay punang gamito ni adtong dunay problema sa pagbawas labi na gyud dunay mga bugon-bugon sa suso goiter bukol-bukol sa matres kay ang plus ana mangustin mangud pod nya epektibo na ni adtong mga naay problema sa ilang kidney. Oh guys, sao na laga ram tag banda ba para makaihi tag tarong wonder banda ba plus paminawa o testimonya nagamit sa produkto wonder banda ba plus.
4: Ako di ay si Amy Rose Villalon, taga Dalungdong, Joaquin Masyas, Tomboanga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Wonder Banaba Plus, Juan kog UTI, dihilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulat sa Wonder Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Wala na jud ako ang kanasakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo gid siya.
3: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Adan ni hatag ni atong hotline sa Mindanao 0917-772-9310. No, 0917-772-9310. Una nga atong hotline sa Visayas ug Mindanao. 0917-772-9310. Kuya Carl, i-greet na ko akong mama ug papa ug akong igsuon. Tanan na lang nga naminaw studling sa mga garay. Minaw medre sayawan impasug umbog ito. Pag-aray ko akong lula, lulo, silang Merlin ug Johnson dayon request kog song tong kumpos nga buhi. Salamat kay nimo Kuya Carl. Asa man ato. Sa akong asawa si Kimberly ug mga bata Jabki, Bibi, Muli, Isil ug Jobert. Minaw mi sa imong program karon tata ilim ni Kuya Carl. Salamat. Kuya, si John Abs ni sa Candies. Magsaysay, pag-aray ko akong barkada diya sa Artadi. Ilang buboy, Viga, o nitoto, Viga. Salamat ka, ayon nimo, kuya. Shoutout kang Risa Pubadura. Magbalik ta para sa atong duha ka mga anak. Kalimta na to ang nangagi, mahal pa rin kita. Kumusta sad sa among duha ka anak nga si Precious og Nicole. Ikan kang Oliver Iturma from Tabugon, Cebu City. Ay mo kalimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong na tao, taman 1 year old. Kanang Bitron Drops mo na ay pinakadabis nga gamiton. Yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit. O niya, maipon matulog. Basta kayo naka Bitron Drops. Kanang ilang gingon nagginabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong na tao, taman 1 year old, paim na naog Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
5: Ay, ako dahil si Lunes Alungkob, diri sa North Mapa, Rizal, Subodin Norte.
2: Sulti ime ma'am, kung nga unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imo ang bata?
5: Pagsugod na mo, ani kanang gikan kanang pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron, kay nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga. Kanang tubling sa mga garay, mana among gisulayan ni amo ang gamay. So, karon mga kadwa kaadlaw, among gigamitan din. Pag human adto, nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din. Di, pag pukaw na, di siya mamumata, dugay kay hing mata din. Nakuratan ko kay nga naman yung bata nga, no, alam mo, hino mata na. Pero magnaigo, dugay kay sa kuan, mabaitamins ko. Mata epektibo dyan ning kuan, kaning Vitron Drops. Ano, anak ko man, lagi no, kay nga tulgo na hinoon siya, pasag din na ming angay siya sa vitamins, anak ko lagi, aturan ni continue og painom kay kanang ming angay man siya, di karon jud nag-upat ka bulan, sinangkara, timbang siya og kuan, 8 kilos, siya mag-upat pa ka bulan, then kusog bukay siya mututoy, sir, then, kung nga, sus, balik, hindi ning Vitron, nindot jud siya, ipikto jud.
3: Nana, kanindot ang Vitron.

0: Vitron Drops. Vitron Syrup para po din sa mga 2 to 12 years old. Na kay anak kadwa ka tuig tamag 12 anyos, Vitron Syrup pud mo maayo kay imong anak ana ganahan ka nga eskwela, bright ba bright. Bright sa eskwelahan, oh niya dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets basta kay naka Vitron Syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup mga pinalangan dig paminaw.
1: Salty Amy, nganong nagamit mo aning Vitron Syrup?
2: Ay, giubo manggog maayo kuya, niya. Murabi tagulay kayuhon ba?
1: Giubo ang imong apo?
2: Oo.
1: O niya, imong ipagamitan aning Vitron Syrup?
2: Oo.
1: Wala na siya nag-ubo?
2: Wala na.
1: Naulian na siya?
2: Oo. Sige, magkukuan niyang ubo kanini ang Kington sa maayo.
1: Mag-ubo siya basta sington sa ayo niya. Wala po sa gilantan.
2: Wala po.
1: Wala po. Kana lang ubog yun. So kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit, kinirag yung Vitron Syrup.
2: Oo.
1: O niya, paggamitin mo sa Vitron Syrup, okay na siya.
2: Umiangay man siya, kuya.
1: Kinsa ni pangalan na to?
2: Kuan, Mili.
1: Mili nga.
2: Pirulino.
1: Taga?
2: Dirisa, Negros.
1: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo, anak ma'am, ha?
0: Unana, ganindot ang produkto ng Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lulo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron Tablet mga pinalanggan tig paminaw. Katong inyong mga lulo o lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog o tarong i-Vitron Tablet na. Paminawa, ha? Testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
3: Maridik ligan sa tanggog. Nakatulog na ko.
1: Nakatulog na ka sa una dahi, di ka katulog.
3: Dili ko katulog bago mag-uupira sa tutoy.
1: Bago ka giupirahan?
3: Atong January dayon. Ikaduhang upira na ko atong May.
1: Mm-hmm.
3: Dayon, dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan ay sakit.
1: Onya, pag-take ni ba ng Vitron Tablet?
3: Lingkwan na ako ang tulog. Nakatulog na ko.
0: Ingunana, kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, magpagaray ko, pamilyang Gialacia Lupina. Puhanis Labuniti, nagpagaray Jocelyn Bibing Lupina Labuniti. Buluan, Ipil, Sambuanga, Sibugay, Province. Salamat, Kuya Cars. God bless you always. Shout out ko ni Ariel Andam. Francisco Abalos, kasigig paminaw sa imong programa from Punta Silo, Mantikaw, Misamis Oriental. Garay ko tanang taga si Naman de Polog City, kumbana nga si Marcos Paluso. Aon tulo ka anak si Aileen Pearl Ann Argilis ug si Janjan ug Jayjay Paluso. Great lang ko sa Argilis Briones Kalunsag, Acopiado Tulin, Paler Bujungan. Bulawan Sulo Sagario, Baya Bation, Rehensia Valencia family ug sa akong mama Nida Tulin. Ang Auntie Maritis Ilico, nagpagaray si Marifi Arguelis of Disud, Sindangan. Si Dudong Sabalia Kabiguni, kanunay naminaw sa Wandi Radio from Dudong Kabiguni, Kinawi, Libuna, Bukido. Ang Wonder Cardio Care, ha? Kaya ito mga kaigsuunan, bidarong panahuna. Kadaghan pa kay balatian, right? No? Nakang sakit ba? Mga atong kaigsuunan, ng mga high blaron, lapas na kanina mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? 150 over 90, ano? Masakit taas, taas nga blood pressure, likado na biya na, no? Kinahanglan na mo ang nag-Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care, yung itong kinahanglan nun, no? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kaya di ganit normal, mutaas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor ba ginang, kanang sakit bitaw nga, kwan? Kanang high blood, traidor. Ay, kupiansa na kay traidor. Testing is, huwag gamita ang atuang produktong Wonder Cardio Care, mga pinalanggan, tigpami. Nindot, biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Proven and tested na ginang. Kato pong mga almoranason, kay sakit ba ginang almoranas, no? Niya, ay mga tao nga naana, di lang ipuganahan mo tugan, kailain mapugay na una-unaon ng sakita go ng almoranas, go, no? Na ako yung mga kailangan ay mga almoranas, di po ba ng ipanabi, gini po naman na kay almoranas, ang mga buhaton, magpalit lang ka o Wonder Hemo Aid. Pwede rin na, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Ina nga, papalitami o Wonder Hemo Aid. Labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyugayo, subject for operation na. Di na lang po tayo mag-atik-atik anak kay mga food supplement, rabi na itong mga produkto, no? Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang, anak, mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede rin yung kaanak mag-inom, mag-Wonder Hemo Aid. May nang magklaruhay ta. Wonder Hemo Aid. Una imong imnon. Kanya, katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos na mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape. Gamay ramang kaina, katong kulbaan. O katong magpalpitit. Pareho no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao, naagyoy, kanabitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun. No, sa uban pang mga lugar, sa una po ako kagi magigkuan ng kinabuhi nga sige pangapi katong commercial pang akong gigamit katong wala pa nang Wonder Herbal Coffee. Mao na ginagamit ko sa una kape. Abot ang panahon nagpalpitate ko ato ko doktor gipaundang ko kape. Nakaundang ko pero pagbalik aning Wonder pagbalik pag-abot aning Wonder Herbal Coffee, balik po ko kape ay. Mao na Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon. Nindot kinakayos siya kay nganuman dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Ano yan, nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kay bisag herbal siya, dili siya lang to. Ano yung advantage niya, no? Dahil ka nang itong Wonder C Plus, kinahanglan gina to na mga kaigsuunan na minaw karon, kinahanglan ko kag Wonder C Plus, gamit gid siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mutabang para di ka daling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, anak, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Kuya Cars, as lang ko, kapila imno ng Wonder Hemo Aid sa Osaka Adlaw. Nindot paminaw ng imong balak, makawa sa kalaay o kakapoy, si Maymay ni Kuya Cars. God bless you from Sangadan Family. Garay ko din sa sitio Vito Argawanon, San Remio, Cebu, si Freddy Orsalne. Garay ko din sa sitio Vito Argawanon, San Remio, Cebu, nagpagaray si Freddy Orsal. Balik ba? Read ko ang tanang Latiban Family dari sa Katiil, Davao Oriental. Read ko sa mga Arnuza diha sa Cagayan de Oro. Nag-read Lolita Huju Huy Bisano. Huy Bisano gini. Puroksay, Tandawanan, Tandawan, Tandawan. Neo Bataan, Davao de Oro. Shout out ko sa Triskillion de Campo for Community Chapter sa Buanga del Sur Council from Joel Aso. Garay ko ako mga kabarindihan diyan sa Barrio Payag, Malanga, Sambuanga, Sibugay, Cabisas ug Flores Family. Si Rene Cabisas na inidri sa Ayala, Sambuanga City. Sige, magpaminaw ni mo, salamat sa pagbasa. Kuya Cardo, salamat po gaayo mga pinalanggang tigpaminaw. Atong hatagag pagtagan ng entry sa balak, pinadama ni Onisimar Babad, taga Purok Aguinaldo, Baybay, Liloy, Sambuanga del Norte. Ang title siyang balak, naguluan kasaysayan sa atong kasinatian. Ako ni hatagag kinabuhi. Nahidumdum ka ba sa una natong panagkita? Dito sa usa ka lugar, din ako buot mo tunga. Kay lagi buot mo lampo sa kursong gitinguha. Uban sa pangandoy o panaad sa mga ginikanang pinanga. Kaya nagkatagbo ang atong tinawan sa dalan. Din ikaw padungpod sa maong tulungan. Tuyo gayod sa kahigayunan nga kita magkaila. Kaya nga tong tumong og tinguha usa. Hindi mo kong giubanan kun asa ko paingon. Kay suhito ko naman sa angay nga pagabuhaton. Tungod sa imong pagkamatinabangon, saway langa na human regyod ang gimbuhaton. Pagkadalirang ng ligid sa mga katuigan. Inubanan sa pag-ampo og pangaliya sa kahit asa. Di natapos ang kursong atong gikahinaman uban sa tagsa-tagsa nato kaginikanan nga way kasudlan sa kalipayng hilabihan. Dili nagyod kapugngan nga naglawig ang kalampusan. Mga ginikanan maugayoy atong gihalara. Sa mga pag-antos nila sa daghang katuigan, angayan gayod silang sabitan sa medalya o diploma nga atong nahutan. Uning entry ni Onisimar R. Babad, taga Purok Aguinaldo, Baybay, Liloy, Sambuanga del Norte. Kasaysayan sa atong kasinatian, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

August 12, 2026. Naiswata mo na sa mga ito paghahatag at pagtagadan this time atong letter sender. Usa ka nagngalan o Gabriel. When you stand by Gabriel, alang sa musuwat. Of course, brought to us by NAS Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon anak kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna anak epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa

atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind choco mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer. Safe gamiton. Mega Man herbal food supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man gold coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Bueno, standby Gabriel, alang sa imo suwat. Dine siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlie.

nalaman ko sa pangalang Gabriel. 32 anyos na ang panuigon o kasamtangang nanimuyo. Dini sa Negros Oriental ate. Sa akong pagbataning kalibutana, si mama na dayon ng akong nakita. Mao nang ako naandan sulod sa daghang katuigan. Naginusara lamang kong anak. High school pa lamang ko sa dihang namatay ang akong amahan. Tungod sa kalit nga atake sa kasing-kasing. Sukad ni Addo kami na ni mama ang magkauban. Kami lang ang magkaramay ate. Nahinumdum pa ko sa gabi igikan sa lubong sa kong papa. Si mama nagkulong sa iyang kwarto. Nadunggan na ako ang iha mga dangoy-ngoy. Gihilak na niya ang tanan niya ang luha. Apan kabalo kong dili pa mahuman ang iyang kasakit. Pagawas niya sa kwarto, pula kayo iyang mata. Pinugos ang iyang pahiyom. Matudya kay nako. Gikan karon. Kita na lang duha. Hinay niyang sulti ate. Mitang

RTR. Sa dihang nakagawas na si Mama, nagpadayon ang among communication ni Jenny. Hangtod, nagkahigugmaay sa usag-usa. Matod niya na appreciate ko niya ang akong gibuhat kang Mama. Upat ka tuig nakalabay, ate. Muralag upat ka bulan. Daghan na kaimig damgo ni Jenny para sa muugma. Apan ang akong mga pangandoy dili lang para kanamo, kundi akip ang akong inahan, ate. Palangga ni Jenny ang akong Mama. Hinungdan nga mas na ako siyang gimahal. Kay kiniman ang babae na akong giampo, ihatag ka na ako sa labaw magagagahom. Kanang mo ila sa ko inahan, na susamag yun sa iyong inahan. Ang uban mayingon nga Mama's boy ko, apan alang ka na ako, usa kini kapagbati sa anak, ngadto sa iyong inahan.

isa pa ate. Dili si mama pareho sa ubang nga diktahan ko sa akong kinabuhi. Ana lang siya para suportahan ko sa akong mga pangandoy. Apan ang pila katuig na mong relasyon ni Jenny, ate. Adunay kausaban. Sa una pa lang, pangandoy niya nga mo abroad. Ug miabot gid ang oportunidad, ate. Wa niya sayangi. Nananghit siya kanako nga mo abroad, ate. Wa ko nasayod nga usbon sa panahon ang tanan. Sa wa pa siya milarga, nagbilin siya saad nga rika nako nga sa iyang pagbalik. Magpakasal na mi. Nangayo lang siya lima katuig, ate. Iya kong ipangutan na kung makahuwat ba ko. Ako siyang iignan nga hulaton ako siya bisan pila pa katuig. Og tinuod naghulat ko, ate. Paano ako masayod? Nga samtang naghulat ko kan Jenny, nagaduol ako sa bang adlaw, nga kinahanglan akong mamili. Tungod kay, bisan ang among communication, chat lamang, ate. Natigayon ang tanan. Matud niya, dito kami magpakasal sa Canada, ate. Nalipay ko. O gisultihan ka si mama ni ini. Malipayan si mama sa among desisyon. May dangdan, ate. Gilihok ni Jenny ang tanang papel. Apan matagkaroon og unya. Idagan ako si mama sa ospital kung kalit siyang atakihon sa kasing-kasing. Ate R. O sa kaadlaw, gitawag ko sa doktor nga doon sa iyang opisina. Iyak kong giigdan nga kinahanglan giyod nga i-close monitor si mama. Huyang na iyang kasing-kasing. Dilin siya angay mabilin nga mag-inusara. Importante kayo nga dunay kuyog kanunay. Kay posible nga kalit siyang atakihon. Ate, wa may mga paryente sa Negros. Napadpad lang si mama o si papa sa diyang nanimpalad sila. Wa ko'y laing mabinlan sa kong inahan. Busa gabayad kong bubantay kaniya. Samtang na ako sa trabaho. Di na ako maka-overtime, ate. Para matiman kong ako inahan. Miabot ang adlaw. Nga dugay na akong gihulat, ate. May pauli kadali si Jenny. Para iatimahan ang tanan na mong kinahanglanon para sa maabot na kasal. Swerte ko sa kuhinigog mga nakakuha og permanent residency sa Canada, ate. Nag-grant ka niya. Ugmatod niya. Kanina ang dakong oportunidad tali ka na mo. Nga mamuyo nga do. Apan at ER. Unsao na ko pag-settle down. Unsao na mo papakasal. Nasadya may balik na si Jenny nga do sa Canada. Pila kaadlaw giatake si mama. Matulog daw ta siya. Gidali na ko siya da sa hospital. May nalang ganit na dala siya. Apan na paralyzed pag yun, ate. Akong problema. Ang mga relative ni Jenny na nga doon na Canada. Apan, dili ko gid mabiyaan si mama. Unsaon na lang kung tuwa ko dito. Huwag atakahiwan siya. Mas worst, huwag din ako mapasaylo akong kaugalingan. Apan mato ni Jenny ka na ako, dili pwede nga di kumuadto. Kaya kung ako ka ng buhaton, magpakasal siya sa lain. Maulawan ko na siya, ate. Palihog, tambagi ko sa kong angay pagabuhaton. Sincerely yours, Gabrielle.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa ko ang asawa na say delikid sa ko yung sa mga ubang gamit niya. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikid niya gamit o ubang kape. Kaya kana diyan ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pagkustin niyo, dress sa kapang, libungan o tabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat kay mo, Gabriel. Sa imo pagpadangat ti mo sumatang po na atong tuluban sa sensor di Ate Arlene. Ang sabay angay ni mong buhaton. Pakasla ni mo hinigugbang nga usan na kag-Canadian resident. Or ang pagbiya sa imo inahan nga anaa sa iyang balatian. Hindi lang basta-basta nga balatian. Naasa crucial nga sitwasyon, no? So, kung sabay angay buhaton. And di po siya gusto maulawan yung hinigugma kung di siya maabot nga to. Of course, kao ba na to? Bagog alot? A new haircut? Did you know ba, Abaniel?
1: Yes, ba yung adlaw Ate Arlene Cap Jonas na natong mga suking tig subaybay.
0: And of course, ng atong URP professor, Cap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte yung adlaw Day Genova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ako pangutanon sa problema ni Gabriel Day Genovs, unsa ba imong buhaton? Let go, imong hinigugma, or unsa ba?
1: Listen, kung ako ma'am, di yun ako kaya biyaan akong mama.
0: Pero so, di ba pwede mamili, no?
1: Listen, kaayo ng kung ano, kanang ingani nga sitwasyon ba nga, papiliun ka, mama bayan na nimo, masakito na niya. Kabalo na ka nga, murag anytime soon pwede siya atakihon.
0: Yes.
1: So, kanabang, para na ako, diligyapon siya magmalipayon, nung mulupad siya dato niya, iyahang huna-huna, nabilin din sa iyahang mama. So,
0: correct.
1: Murag dili siya magmalipayon sa iyahang pakikuan, pakiginyo, kung ang iyang huna-huna kasing-kasing nabilin din sa iyahang mama niya. Imagine what if na yung mahitabo siya mama while naa siya dito sa Canada. So, ayang konsensya na, dili po, dili niya kaya na kargo.
0: Huwag mo siya mag-expect nga ma-atake yung mama nga
1: yes.
0: Na humana o process ang tanan. No? Niya, ay, hindi ko madipod gusto nga maulawan. Matod niya, di kay ka maabot. Mag-minyo niya kuglain.
1: Kana bitong,
0: mas nag-maulawan po siya sa iyong mga bisita o mga pariente.
1: Nga, term ang banga. Kung dili ka maabot kay, kasal ko sa lain. Murag para sa ako aha,
0: selfish.
1: Na selfish kaayo siya nga kuan ba. Kung nahigugma ka na nga tao, sayod man ka nga, wala sila ilaing parinti, sila randuha, no? Iyang mamaragin ang iyang kauban sa kinabuhi. So, selfish kay ka to say nga, kanang kung di ka maabot kay, kuan ka na, sa lahi ko mo pakasal. Imagine nga, imo, na broken heart na siya sa nahitabo sa iyang mama, imo pagid siyang inganaon. So, selfish kaayo siya nga word ba nga. O punta, mas kinahanglan niya ni Gabriel ang pagsabot nga sa iyang sitwasyon niya. Imo na inon siyang i-blackmail nga kundi siya maka-adto, pakasal ko sa lain. So, kanang sakit para, sakit na naon nga. Hindi siya ang mas musabot kang Gabriel. Iyan na nung kanang samutunog kanang ipit ba. Doon makasabot man ta nga na pressure siya kaya ang pamilya ta na sa Canada.
0: Na ready na ang all.
1: Yes, ang gasto. Uwan pa. Pero kung ikaw, no, anak po ba siya? Imagine kung sa iyang mama na mahitabo. So, para na ko, ayaw gyud og lakaw Gabriel kay maskin unsay mahitabo. Aba lang man minyo sug lain ma kita mo pa nagminyo an lain
2: si Amerikano pa gyud negro pa gyud
0: patay. Paita pala ni Dio.
1: Kay diba ka pang atong mama usa ra gyud na.
0: Isa
1: ra gyud na tong mama pero kanang hinigug mama makakita ta bisan pulo lagi. Bisan pag 20 hon. So dili gyud na pwede.
0: Listen no kay ayang kinabuhi pero dili pwede kay di man siya doktor dalaw na yung hospital ibili na dito daan. O sa ba?
1: Lain, i-admit na sa ni while wala ko ana lugar.
0: Okay, wala bang ko kinahala. Timanon sa mga doktor. Total, di bito ako doktor o sa kaha. I mean, pero listen. Para magod na ako. Listen, sakto ka. Listen ba yan? Kayo. Kainahan, magod.
1: Digid ang isakripisyo ang mama.
0: Ayan. Okay, sige. Dirita sa itong URP professor. Ikaw, Cap June. Kung ikaw si Gabriel, lalaki na ba ganyan sender? Kung sa imong buhaton?
2: Adi, kung ako mo at tuigog ka na daw eh. Maminyo pala naglain dito na
0: Eh mo mama.
1: Kunya,
0: sibak ko lang mahitabo.
2: Magita ra kog katabang nga suhulan para kadang moy bagatiman sa akong inahan.
1: Oh, maski what if lagi ka?
2: What if pa man na unyag
1: what if?
2: Mamin kato sigurado namang to nga kung dili. Kamo adto Gabriel, maminyo mantog negro.
1: Ay mong igipa.
0: Negro gyud, ay sad ang negro. Ay grabe sad ka.
1: Ipahimang noongan biya sa dahil sa doktor.
2: Oh.
1: Nga anytime pwede atake yun iyang mama.
2: Wala so, naman. Dili man ka Dr. Gabriel nga kung naa ka niya dili atake yun. Ang imong kinanglan is binlan na nimo kadang mo atiman si imong mama. At least dito sigurado ka nga kanang dili na gidog itok ba itong ulo ang imong uyab. Ula na ba kayo din?

0: ba?
1: Okay.
2: Mayon tag Cagayan ra naka nga inig kuan balik ra dayon pakasal human na dayon nya. Kanada ba na nya. Napabinay mo rag ko ano sa akong nabalan mo napanay length of stay ni mo nga kinahanglan na aka dadto. So,
0: syempre preparation, ang preparation dapat di ba pwede nga pakabot niya umak kasal na pa rin mga preparasyon nila nga buhaton.
1: Ano na good ni mo si mama ni mo nga kadang ay kabala ka ma pakabot na ako dito kwa unta ka dito ka.
2: Habi
1: na
2: ko ingnon niya mama ma ay sagkamatay ma
1: di ingnon niya nga ato patag karada ma para maning kabot niya mabuhi pa niya dili na maguna maunsagot kaya na-stroke naman lahutay naman basa ingana
0: grabe
2: sabi oh, lain dili ta kabalo kap oy kay ang doktor wala once nga heart na manggod nga nanagi ka nang komplikado na ang sitwasyon niya
0: what? Pero honestly ha bugat kay ni sitwasyon ni Gabriel dili niya basta-basta kay ang katarungan sa iyang hindi kogma nga dili ba ka doktor ko ihon una di sa iyang di ba ka doktor but bili ni doktor bili ni siya ibutan siya sa ospital kung pwede
1: sakto.
0: No ba
2: mo lagi sa pero ang pabati sa anak ba? Ang pero, pabati sa anak nga iyang mama nang masakiton na anytime pwede mawala. Siyempre siya dili niya kaya na sa iyang konsensya.
1: Masugot kaya sa dili, Gabriel. Mawala mong gunay mong ginikanan. Pero katukuyab ni mo kung maminyog lain.
0: Di ang point lang din ha. Listen
1: mo good kay.
0: Dari magod mura bitaw gay pagkakitid gamay utok yang uyab
2: pero
0: ano ba siya nga
2: gibaharan ba
0: na atake waman may, dili man intention
1: nagkuha ba ang preparation gasto te
0: dili man intention lagi nga magsakit iyang mama pero na stroke pa hinuon so inay nga mulakaw na siya na stroke pa hinuon so kinahanglan ba niya mo biya bisag kinsa ang nasa sitwasyon ni Gabriel listen ba yun
1: dili ba ka pwede mangitag katabang bilin si mong mama
0: dili pwede katabang
2: dili ba pwede nga ang uyab na ni Gabriel ang mas mohatag
1: dili na kayo nakasit na tanan.
2: Nili man ka, na pa man ikuan, pwede pa man i-extend nga ka ng pasabton. Sarok ang pamilya sa babae, di igin mo sabot. Nga, kinabuhi, baya na. Nga
1: nakadaw na baya? Man. Nakadaw na baya sa mga kuan?
2: Adaga sila kwarta, kanadago na. So, tayo, maka-adjust sila.
1: Anong dili mo kamuad to, na panahon na ni, nga mag, kanang, hihiwusa na mong duwa ba?
0: Pero tanaw ni mo, no?
1: Niya yung mama.
0: Gabi ba kay in love yung hindi gugmot? Imagine, siya ba ang nag-arrange na nani? Uli lang git siya, yes. Para i-arrange ang all. So, base nung kulang lang ni communication ba nga, di-atake mo si mama, nagkulang siya pwede ba? O base pinanglang lang ba?
2: Kaya ka nang kasal kap kanunay, mana, di man na mawala na ang kuan, courthouse, di na mawala ang simbahan, naro na kanunay, pero atong mama, mawala na anytime.
1: Pero dili gani, kay kining babae, pag nakaingon niya, huwag di ka mo adto, magminyo kong laeg.
2: Grabe sa nakatat, oy, ginoon ko.
1: Wala man, good. Excited na ba yag yun?
0: Ako nasagtad, yan ang nasulti. Yes. Di siya gusto maulawan. Yan nakagasto na ang all. Oh, di siya maabot.
2: Pero dili man na sa ngalan nga maulawan. Kaya ang tao bito, mamusabot man guna. Basta kinabuhi na. Kaya kitang tananabi at yung mga mama. Kaya makauna-una po biya nga what ifs ato ang, at sa ato na nahitabo. So most probably makasabot actually, ang pamilya.
0: Unas bugat ang ilahang reason. True. Una, ang babae, set na ang tanan na ako mga relative diri dili man ka doktor ibili sa ospital pananglitan ibili sa ospital bahala buuli ka after pwede man na pero kung mawala gid siya di pa nato hawak ang kinabuhi
1: di mo magitinood na siya
0: pero po sa pikas bahin si Gabriel di niya makaya nga biyaan niya yung mama niya ito siya dito kasi bako mawala yung mama nga wa siya di niya makaya siyang consent siya.
2: Yes.
0: So what if both dili gid nato ma-blame ang duha kay puro sila dunay bugat nga rason
2: sobra oh, as diba? In good
1: o ako apa sika sa Canada?
2: I dig it.
1: Kay, kadang ang opportunity, Gabriel ba?
2: Canada can wait.
1: Dili, yes. Maminyo na itong wala na.
0: Kung tinuod siya na higong
1: na kayo.
2: Yes, Canada can wait. Yung, pero ang ginoo ko.
0: Siya nalang explain sa iyang mga relative. Siya nalang explain nga na stroke ang mama. Dili ka diba? About diri.
2: Pila rin pagsabot yun, Ana.
1: Nakainayak na tao no gasto. Nakainayak na prepare. Nakakontak na kung ka ng unsa na, tanan-tanan.
0: Ang problema lang yung nangunilibahan, magod po yung hinigog mga. Di ka kamabot, maulawan ko, pagbinyo kong lain. So, murag ka ng lisura po, Ana. Uy, murag ka
2: ayaw. Na. Kanang ang point na doon niya,
0: ano yung gandiri, kaya mapakasal ganda, yun na, naging siguro ang gusto sa babae. Well, anyway, di ba po siguro na siya love kung
2: diba ko imog yung ibaharon mo ron magdi man na matawag nga
1: love. Dili man love. Na love gani niya kay kinang lanipad to kinasi
2: Gabriel. Love ba ang tawag anak kap nga sayod ka nga nanag isa kasakit ay mong kwad. Imo pag yung dugangan.
1: Na may opsyon. Pwede man ka magbilin o katabang. Pwede man ka magbayad
2: wala, ng nurse. Wala yung ampulit kap kay lahir na bigin ang atong natubit ang mga sa kinabuhi kinaata sa pagkakuan nila ba. Kay syempre kinabuhi biya na nga namurag muna ng last opportunity nga
1: adlaw ba yun nato sa atong kasal kisabutan ba yun nato ning duha. Ni adto na ako mga ginikanan, ako mga igagaw, ako mga ex na nadiribetanan. Ipahambog ba yun ako?

0: celebration, mahi matawag ba na nga celebration kapway lang imong hunahuna kasing-kasing nabilin sa imong mama. Pero dili ka maka-celebrate sa kanang kuan, it's not a celebration of love anymore kay.
1: Pero abi mo
0: ako isa nga situation.
1: Dunag ni regrets. Kay ako bitaw atong nga time when akong papa passed away, before siya nawala, iya yung ipangita akong pangalan asa si Arlene unya. Diba? Napa ko program, nag-program ko ingon ko muadtol muhabol lang ko pero nawala siya nga wala gid ko.
0: Di ba so, ma'am ang regrets?
1: Oh. Yes, grabe ang regrets.
0: Tinuod.
2: Ay, ang tuwa ng regrets, Gabriel. Eh, mabuhay pala gina, dili pa na mamatay. At tuwi sa dito. Lahutay ba yun imong mama?
0: Mura, ragi, o kanang kuano, kanang pilar ka oras ang biyahe.
2: Ang ako punto is, pag dili ka nag-adto dito, dabi mo minyo itong lain, grabing regret sa noon.
0: Di, pasabutan na, nga wala siya na igugma kang Gabriel.
1: Ang kuano na lang yun, Ani, is, kanang dili lagi mahitabo nga mawala yung mama kung panalitan mo agito siya. Tinuod mga di na to hawak ang kinabuhi pero mas gwapo maging naagid siya pas nila. Anyway, usap mo yung angay buhato ni Gabriel. Muadto ba siya sa iyang kasal or dili na lang? Standby, balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayo maka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudki ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupod ko na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aktan na yun iyang panglantaw o epektido gud kayo nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo sa Lalibertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: naman syempre ato sang timbayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Insign Ami, always watching from La Filipina, Tagum City. God bless the three of you, Ate Arlene.
1: From Althea Rose de los Reyes, shout out sa kung mga kids na sila Sander and Shamara watching Miggy Candri sa CDO. Love us kayang inyong story karon, Ate R. Unta matakol po ninyo puhon ang tips sa pagbalansi sa oras sa trabaho o sa pamilya.
0: Ayan. Umuna ni. Kinigyod. Mayang hapon, Ate Arlene, sa Deje Nova and Cap June. Shout out watching from Puruk, Mabinuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines. Grabe na kindi. God bless and more power to your program. Shout out to Simpao Family, Kilya Family, Usatanan nga taga Barangay Palavilla, from Simpao, Dado Dudoy, Cherry Jan. Grabe ni.
1: From Jerica Dizon, mayong hapon, Ate Arlene, pa-shout out when midri sa Barangay Katipunan, Villanueva, Miss Samis Orienta. Sige dyan, may katawa sa inyong mga banter ganiha. Nawala dyan akong kabukat sa trabaho pa dayon sa pagpakatag o kasadya o maayong ehemplo.
0: From Jenny Lasibal, mayang hapon, Ate Arlene, lingaw dyan ko sa inyong programa, ilabi na sa inyo paghatag o tambag, makalingaw yun si Cap June sa iyang reaction. Bistan sa iyo, ginapakibato gid niya ang iyang rason. Go, go, go lang, Cap. Ay, Jill, just guess, akong husband watching here at Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. God bless sa inyong program, Ate R.
1: Shout out po sa Galendez family, especially sa aking parents, Rogelio and Arlene Galendez from Lean Gals.
0: From Deluso, saan siya? Jedmine? Regards ko ninyong tulo. Sige ko katawa, katanaw sa inyo, watching from Hingoog City.
1: From Pet Galinzoga, Cap June, daghan pa mga playboy dirihin na tuan Surigao del Sur. Go, go, go, Cap June, idol ng bayan.
0: Dugay na ko nga, tigpaminaw sa imo programa, Ate Nindo, tiyod ka ayaw kamubasa sa mga letter from Angeli Ando Ortega of Bugo City, Cebu.
1: Hi, Ate Arlene, shout out po from Abaga, Libungan, North Cotabato. Salamat, Trudel Anoba, day ni Ate.
0: From Manong June, Ispalyar, malingaw gid kog paminaw sa inyong programa, Ate R. De Genova o Cap June. Kay dili gid magpalupig si Cap. Kumbati Cap, listening from nang kapun siya sa Milo Bukino. Shout out sa Espaliardo family. Salamat.
1: From Arns TV 2559, good afternoon, Ate R. Shout out ko sa Trident Boys nga taga San Vicente Alto, Oroqueta City, Misamis Occidental. Nga mga gwapo hilabi na ni Engineer Jandel, Kuya Chris, Tristan, Jundel, ug Arnel. God bless.
0: Shout out to Rimalin Butlig Ayuban of Bacong, Negros Oriental.
1: From Vince Paul Lasigas, hello Ate Arlene, pa shout out ko sa Lasigas family.
0: Okay. Dejinovs, unsa imong final para kay Gabriel?
1: Again, para nako Gabriel, ayaw lang sa agyod og lakaw. Kaya kinahanglan ka, karon gyud ang time nga magstay ka dapat sa kiliran sa imong inahan. Kaya anytime, wata ka balo, unsay mahitabo sa iyaha. Do wala na ito ginaampo nga nay mahitabo gyud sa iyaha. Pero sayod naman ka sa sitwasyon sa imong inahan. Kaya experience na naman ka sa doktor. No? So para nako, dili gyapon ka magmalipayon kung larga ka. Dili gyapon mahimong selebrasyon ng imuhang kasal nga sayod ka nga ang imong mama critical or dili maayo ang kahimtang diri sa Pilipinas. So para maguna ko uno, isip ko an ba murag part sa tong kultura maguning grabe kita ka-attach sa tawong ginikanan. Yes. Labi na sa ihang sitwasyon nga ihang mama wa naginagminyo usab kay gi-focus gid kang Gabriel. So grabe ang pagigugman nila ba as inahan og anak. So lisod kaayo na isakripisyo nimo para sa kanang magpakasal ka. Kung ang kinahanglan magud ani nga kahimtang nga masabton ka sa babayi ba? Masabton kanila kay kanang kaning kasal, kanang kuan, pwede man na ma-extend, pwede na ma-postpone. Pero ang kinabuhi man ko, di man ko na ito, pwede ma-post nga, oy, taysa lang ha, ay isang kamatay, di akumulakaw sa ako. Di man ko di nga na unpredictable kaayo ang kinabuhi sa imong mama. Ang kaning kasal, pwede pa na ma-postpone, pwede na ito ma-reschedule. So, kinahanglan na ginagdakong pagsabot sa imuhang kuan, kanang minyuan, kanang imuhang uyab nga, unta, siya
0: pwede man nga, i-extend sa 1 month, after 1 month, okay na si okay na ko inahan o say may diba? Tabo whatever si padayon tabo sa tagay
1: ana ba kay kung huna-huna pud silang ada kuno sa nagasto kanang kwarta firme man ang kwarta kay natarong man sila mga sakto mas lag mga kuan trabaho dito so dili gina mo na ay himoong rason nga ana gasto na nag kuan na nagingani na so dili pwede kay ang pagsabot ang kinahagla ni Gabriel karon dili ang paghulga ang akong di siya mo adto dili siya mag kanang or magminyo sa glain. So unfair kaayo na nga imong hulgaon ng tao nga sayod na ka nga nana siya sa sitwasyon nga nana sa rock bottom ba kay imagine ang tao nga muray mong kauban sa pagdako hang sa gikan sa gamay ka hangtod pagdako nana sa kanang critical or dili na maayo yang kaimtang nga imo pa siyang hulgaon nga magminyo ka glain. So again, Gabriel, ayaw isakripisyo imong mama kay ang atong mama usa ra gid na sa tuhoi ginang word nga magmahay gid ka if in caso kay murag same pud si mama baka tong ako nga time pud nga namatay pud akong papa nga wala pud ko dadto nga imbis ka uliyon kay kuha nga semana pero daghan gid ko giuna ba daghan gid giuna nga mga butang niya ang ending wala na ko wala mi nag-abot. So kana nga regret kanunay na forever na nimo dadton. So ayaw na sudla nga kahimtang Gabriel. So again, ang atong mama o Sara na pero ang kaning uyab kaning minyo
0: daghan pa muabot.
1: Daghan pa muabot. O dili man gid galing kahulat na imong uyab ron, daghan pa muabot. So mura na Gabriel unta imo akong paminawon. Sa kanunay kini ni DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: Of course, ang atong URP professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, para na ko Gabriel Mlahotay ra gyud na imong inahan.
0: Mm-hmm.
2: Kinanglan gyud ka moadto sa Canada para magminyo kay gibaharan na ka. Na seat na ang tanan, nakakuha nag mga organizer.
0: Lain sa kanang term ang gibaharan, no?
2: Nya, kanang ang punto mga naguna ko, Gabriel, be practical na lang. Halimbawa, dili ka moadto, mamatay na imong mama. Nawala na imong mama, nawadan pa kag-uyab. Wala na gid ka.
0: Pero basig ba usab yang panglantaw para ikan nga.
2: Aka na, mas maayo kung mausab. Pero kanang ang babae magudati pag magbahad yun at tininood yun sa hay. Muna ka kung mahadlok, ikaw ka ng bahadan ko sa babae. Nga kanang, sige, dili ko din mo padadadugin nga na, nga na.
1: Oh, di, pero ang mga babae, kap, nga tinood na higog ma, mas na kong pagsabot.
2: Sige, dili ko din mo jikasan. Di ka nakatinggan. A jikas na yung tumat.
0: Inana, di ka kajika.
2: Si, kini si Adan Bitaw, pag ingon niya, sige, dili ko din mo hulugan sa ATM. Ito, ata kasi mga sawa. Da,
1: ala, patay.
2: Muna nga, tinood yun ang bahad. Muna nga, nahadlokin ko para ni mo Gabriel og dili ka mo adto. Kay ang babae lahi gyud na pag mag-ingon niya ko dili na lang tataog sa
0: itsura. Mas palabihon niya nga yang mama yang biyaan kaysa maadto siya.
2: Okay. Kung moadto mangud ka Gabriel, nagminyo ka didto, napay posibilidad pag uli nimo nagi pud imong mama. 1 plus 1 equals 2 gyud ka. Pero pag dili ka moadto, minus 1 na kadaan. Pag mamatay pag imong mama, 1 plus 1 equals 0 gyud ka. Moro gyud ang logic, practical talagsa lang ang babae. Na mo'y makasikaso tanan, pakaslan ka dito sa Canada. Nadaga na kandoy si Balong na kandoy, ana, pero amot lang. Karos na baka may gigayo na Balong ka. Biyaan ako ang tanan diri sa Pilipinas. Kung naray, makiminyo na ako sa Canada. Kana imuha na ana ang tanan na si imo, ha? Niya, ayaw kabalakin ang kanang imong mama kay mabuhi ra gyud na. Niya, ang importante, nga maminyo ka sa Canada, maayo imong future pohon. Sagdi na si DJ Nova kay gusto
1: mura lang mura ingon ni ka pa mura pito ka kasusunan na kaya ingon ka bala patay basta larga
2: dili na mamatay ang importante kung mamatay makaabot ng yapon ka po dili ka masiro ba
1: kulang na lang ingon na magsto rin ka bala patay larga
2: yeah, luoy mo ko DJ Nova ang babae nakasit ng tanan yung natin mo toon nakapangambog ng dito minyo masakita na ang hindi nga na ikaw ang luoy Gabriel kay mawadaan ka ginigugma. Kanada na raba to, dollar na to. Sa gyapo ang risiko yung kapo yung dili ko gwapo, dili po't ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal na ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kagamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba?
0: Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
9: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makunang kung unsa ba ako gibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagbuwanto ka dito sa butika, kay naatan na. Unsa ba akong ganun, pagpalit o Megaman, ay aron kanang imong trabaho, nagradid nga ng trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa. Paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran na kong ibuhan. Akong ibate na yun niya. Lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
8: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Selamat kanimo DJ Nova, dengan selamat kanimo Kuya Cup. And again, thank you Gabriel. Sebo papadangat imo swatampo ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Actually, grabe ka bugat imo problema. Dili sa yon nga kalabang mamili ka sa duha ka tawo nga imong gimahal. Una imong mama mo sugutan sa dili. Papana mo gida sa lain kalibutan, pero maulagi mientras buhi pa siya, dapat naaka sa iyang kiliran. Ang imay ni Gugmasab, naka-ready na ang tanan before gi-atake imong mama. So, mura maglisod kayo, pero para nako valid mangod ang reason nga pwede ni mo i-postpone. Pero ang pangutan na, basin po ba? Nga di day mahitabo nga mawala imong mama, maabutan po pila kabulan, maabot ang lima kabulan or tuig. So, ang pangutan na lang diri, kinsa ang pwede ni mo i-let go? Of course, di di mo pwedeng basta-basta na lang biyani mong mama. Para nako, kung ako'y pangutanon, magpabilin ko nga nasa kilan sa kuinahan, whatever happens. Kay ang uyab, baka sambot ragid na. Kumangit a siyag lain, so dili ka mo ang para sa usag-usa. Kumangit a siyag lang, ipuli ni mo, din iha ka ng call. I mean, sakit, pero kinahanglan ka mamili. And this time, bugat nga biyaan ni mo imong mama, kaya waka masayod. Ugma, sunod adlaw, sunod bulan, or pila ka, kuan pa siya. Basta importante lang sa magkaroon nga sigurado ka sa iyang sitwasyon. Sigurado ka nga okay siya, ayaw na siguro ka mo adto. So kung di mo sagot imahin ni Ugma, nga i-postpone, well, iyahan na na. Importante, gihimo ni mo ang sakto desisyon para kanimo. Thank you so much, Gabriel, sa imong suwat nga ipadangat nga itong tulumanon. Mahinaot ko nga nahayagan ka. Pag ni-standby karon taod-taod, alang sa itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis, musunod gila yun ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: sa ating Health Education Program ng Adlang Miyerkules. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Terlene, and welcome again sa toang Nance Health Education Program.
0: Oh, siyempre, alas sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. Ate Arlene, on si tambal, gasakit akong tuhod. Magbalhin-balhin ang sakit. Dili ko katindog kung magsakit. 45 pa ang akong edad, aray.
1: Atray okay, mga kanans, no? Yes, Ate Arlene, no? Kanang pagsakit sa ato ang mga kasukasuan or sa ato ang mga joint, kinisya na ikalabtanan na naakita na ay mga inflammations sa ato ang mga kasukasuan. There's a possibility na pwede nibagsak ang ato ang synovial fluid.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po na nitaas ang ato ang uric acid.
0: Correct.
1: Okay. Kung sabi niya siya, mga uric acid. Oh, common mga kanans na yung mga laman loob, ulo sa isda, gagmin isda, ginamos, bagoong, o mga para. Then
0: aray.
1: Sa napoy mga iilan-ilan sa mga gulay, sa mga prutas na medyo bantayanan na maka-trigger siya sa pagtaas sa ato ang uric acid. Kaya tungod sa iyang nitrogenous compound mga kanans.
0: Sama sa prutas nga. Lansunis.
1: Okay.
0: Lansunis
1: o rambutan.
0: Rambutan.
1: Dandahan ng mga kanans.
0: Oo,
1: no?
0: Di lang kay daghanan, Dok.
1: Mabantayan yung mga kanans. No? Halimbawa sa rambutan. Katong, kabantay katong madalatanan. Katong murag dala yung unod ba?
0: Diba, maharlika.
1: Maharlika. Kanang makabantay ka ng mga kanans, no? Kanang marag madala, marag kabantay ka na murag na ay panit-panit niya sa iyang liso. Mauka na yung taas og nitrogenous compound. Mauna siyang uban na wa nila nabantayan sa kalami, sa katamis, sa rambutan, ilang nakakilo,
0: agay.
1: Ang ilang nakaon.
0: Isarestoryahan lang.
1: O, labi na kung nasa inyong tubangan, di nyo mabantayan na nadaghan na di ay siya. So kung ikaw, naakay problema sa imong uric acid, naakay problema sa imong mga arthritis, medyo naagid kay mabatsyagan ana mga kanans, no? Same gyapon sa lansonis, katong makabantay katong murag patay niya na liso. Diba katong ingon nila na seedless na pwede ka uno nalang tanan, murag mas satisfied mangod ka mga kanans, no? Na katong barang buog yun ba na walay liso git ka makuha. So katong kabantay ka to medyo na brown na color sa iyang liso, mao to medyo taas po to siya o mga nitrogenous compound mga kanans. So mao to siya na mudagan na madaghan ka makaon na to na ipanga possibility na pwede siya na mo ataki ang imo ang mga arthritis or taas or mutaas ang imo ang uric acid. Disim gyapon na siya sa kaning mga munggos bitaw mga kanans. Diba kamanday ka sa munggos pag mukaon mo daghan namang yun mo ano yun mo complain pag mukaon og munggos tukar ang ilang arthritis. Ang munggos pwede man mo makakaon, importante yung preparasyon.
0: Aray.
1: Ang pag-prepare sa munggos kinahanglan ibabad ni mo siya og 12 oras.
0: Aray, sa ato pa kumukaon tag munggos ibabad anang gabi pagkaog malutoon.
1: Yeah, pati Arlene, din mas nindot pod sa pagbabad every 4 hours alis dan yung water.
0: Aray, sa ato pa di pwede gabi mabilar ka. Adlaw gihapon.
1: Kaya kabanta ka mga kanans, no, kung pag-ibabad ni mo siya, kanang muraga bula-bula niya, so mauka to siya ang makatrigger. So mo to ang kinahanglan na tanggalon din, alis na sa dayon og bagong water mga kanans. So handod parang makabantay ka tong munggos bitaw parang mabuhi siya. So yung mga dead cells sa munggos natanggal na nimo siya. Kay mo man totong gumagabula-bula siya. So moto siya yung taas.
0: Na dagi hapo ingon ana dok, no? Kami basta ni munggos luto ra man diretso butang nagbuwad. Ay ay. Oh man.
1: So mao na manggo na ang sagad karon sa pagluto sa munggos bitaw. Diretso siya. Dili pareha sa una sa mga katigulangan. Na sa una ang katigulangan before sila magluto, musultig yun. Pagbabad usa ug munggos kay magluto taon niya ana. So isa to siya sa mga pamaagi ug nindot na mga pamaagi para ma-minimize yung nitrogenous compound niya mga kanans, no. So pwede ta makakaon pero dahan-dahan lang siya mga kanans. Kung ikaw naanay mga problema sa pagtaas sa imong uric acid o wagi nimo nabantayan na palami gyud ang kaon.
0: Agoy.
1: Sa lansunis o ramutan mga kanans or sa munggos ba? Pwede man gyapon nato siya ma-counter. Uh-huh. Diba? So, mag-inom kita o mga tambal or mga hairball na makatabang para ma-eliminate. So, kinanglan na to siya na i-counter. Diba? Naatay gisulot, kinanglan i-counter. So, dapat nakita'y imnon na mga hairball to counter sa uric acid. So, sama sa UAID Herba Capsule. So, kung gasakit ay mong mga kasukasuan, pwede imnan og UAID Herba Capsule, one capsule, three times a day. Then, non-herba capsule pod, isabay pod, three times a day mga kanans. Bisa mga 3 to 5 days lang mga kanans kay para ma-eliminate regyud siya. Then, inom og dagan og tubig. Kaya kinahanglan mo na siya na maipagawas, pinaagi sa imuang pag-ihi mga kanans. So, mao kato mga kanans, no? Ang mga pamaagi, aron dili mo sakit ang atuang mga kasukasuan, i-counter nato siya mga kanans. So, balikon ko, non-herba capsule, and then you either ba capsule, one capsule, three times a day. Then kung gabi or bugnaw ang panahon, mo sakit ang atuang kasukasuan, haplasi ug nans liniment oil. Dako kini ikatabang aron mabungkag ang mga uric acid na nagkumpol-kumpol sa imuhang mga kasukasuhan mga kanan. So nans liniment oil, dako kayo ikatabang labi na pagbugnaw ang panahon.
0: Okay. At early ng Dok Jana, ako'y gibati sa akong suso. Ug maglaba ko, mag-arsaw, mabuga at masakit man akong suso. Pero akong haplasan og nans herbal oil, mawala raman. Usa ka ni, ayan, ingon man sa among silingan, bughat daw from Halapitan, San Fernando. Panuhot, para sa kuadok ha, kay naka-experience pag kuwan na usahay daw, tingala kung ano mo sakit man akong didi. Mamahaplas naman, wa, mpod. Panuhot ra.
1: Yep, isa na siya mga kanans, no, na kung naakita yung mga activities na gibuhat, then makakos kitibitaw siya na tension sa ato mga muscles.
0: Yes.
1: So, na yung mga possibility na pwede siya mabugnawan, mo din to na siya na medyo mungulngul siya. Kaya once na mabugnawan, mangod siya, ma-accumulate, mugahi yung mga metabolic waste product niya or mga lactic acid or mga uric acid niya mga kanans. Kaya supposed to be after unta na siya mga kanans, no, yung mga lactic acid tanggalon ka na siya sa ato ang blood circulation. So mo na siya na mas nindot na maayo yung blood circulation. Kaya ang blood circulation siya ang mutanggal sa mga hugaw sa ato ang mga selula. Unsa ba ang mga hugaw sa ato ang mga selula? Kini yung mga lactic acid, mga uric acid or mga metabolic waste product niya mga kanans. Unsa ba yung mga metabolic waste product niya mga kanans? When the time na mutrabaho ang ato ang selula.
0: Okay.
1: So, di mo yun na ito malikin. Mutrabaho mo yun na itong selula. Pero grabe ang trabaho sa ato mga selula kung naakita yung mga activity gyud na ginabuhat. Halimbawa, natay trabaho, alsahon, kana siya grabe ginaayang pagpagawas o lactic acid. So, mas nindot po kining sa mga trabahante, no, sa mga labor. Ikadalasan, ana, sila mangyud ang medyo makabatsyag yud, ana, pagkagabi. Makaingon yud sila sa ilang partner na gasakit ang ilang abaga, gapamuypoy ang ilang abaga, sunindot haplason dayon pagkagabi og nans liniment oil. Kay para mabungkag ang mga lactic acid, ang mga uric acid, kay para ma-reabsorb siya, maipagawas dahil. Mo nang uban bitaw, pag uman bitaw nilang haplas, makabantay sila taod-taod na wala ang pamuypoy sa ilahang abaga, ang pagkahawoy sa ilahang likod. Kay tungod ang mga lactic acid na bungkag siya mga kanan. So dako kay katabang yung nans liniment oil para sa naay mga pamaol sa ato ang panglawas. And then mga kanans, of course, importante po yung blood purifier. Panglimpyo sa atong dugo. So, pwede na ito i-combine yung non-herba capsule and then UAID herba capsule, mga kanans. Then, aside na mga kanans, no, ang gisi, sulti mo sa atong texture is sa iyahang breast. Kumabantayan ni mo na magsigi na siya ngol-ngol and then wala kay mga gipang-alsa na mga bugat pero musakit yapon siya. Bantayan ni mo kay naay mga possibility na pwede hormonal imbalance siya mga kanans. Na possible na naapot kay problema sa imuhang matres, sulod sa imuhang ovary or sa imuhang uterus mga kanans. Lalo na kung makabantay ka na irregular ang imuhang menstruation, dili siya monthly. And then kung makabantay pud ka na ginadismenorrhea ka, and then makabantay pud ka when the time na dugon ka na yung mga apul-apul, na yung mga itom-itom na dugo, kana siya mga kanans, bantayanan pud sa imuhang breast. Kay balikon ko, ang breast sa babae, kunay inflammation sa matres niya, mo inflame pod yung sa breast.
0: Okay.
1: So muna matalag sa mabatsyagan nila na musakit pod ang ilahang breast. So kung mapasagdan siya na mapasagdan, na yung mga possibility na pwede magkaroon ka ng mga cyst or mga mass sa imuhang breast, mga kanans. So kung ikaw nakabantay ka na anaa sa imuhang symptoms, mm-hmm, yung irregular ang menstruation, na yung mga apul-apul, na yung mga itom-itom, mm-hmm, and then naanay panahon na musakit na imuhang breast,
0: okay,
1: I recommend og dako kaayo ikatabang kanimo para malikayan ang mga komplikasyon na kinahanglan i-correct na to yung mga hormonal imbalance. Maibalik sa regular ang imuhang menstruation, may pagawas ang mga hugaw, mga patay na dugo sulod sa imuhang matres. Dako kayo ikatabang kanimo ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. One capsule, 3 times a day ang pag-inom, sulod sa 28 days or usa ka cycle. And then likayan po nato muna yung mga pagkaon na makakos o hormonal imbalance.
0: Okay.
1: And then yung mga fermented, susama sa vinegar. Kaya medyo makapakubol siya, mm-hmm, makapahina siya sa pagdugo sa mga kababaihan, okay, mga kanan. So muna siya, lalo na paghapit na kadugon, iwas-iwas ha. Iwas sa mga fermented. Kaya para at least malikayan nato yung mga komplikasyon, mga kanan.
0: Galawa naman tayong oras sa atong Health Education program ng adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. Dok Chan?
2: Yes, at Arlene, ug mga kanan, dagang kayo salamat sa inyo ang pagpaminaw. Ginaot may nakatagabig mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
5: About po sa Cervicare, may disminoryahon po kayo. Pag may inom kuan na kusog din siya, din naman ko'y kuan sa una ka nang nakuan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, mo na akong gitake for one way. Kaluhi sa Ginoo, pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nan's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, las 2:54.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalinaw na programa.
10: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpuminaw kaninjong tanan. Welcome na sa Abdulis Program, Mas Kurimaw, Balong the Great. Ah, kumusta, kumusta? Og, maginaot lang tang na amos ka kondisyon. Og kadasig may galas panlawas. Adlaw kita karong Merkules, August 12, 2026. Ha? Og, onya, atong tigmo di may gala 2,500. Kauhaan og walo kasundalo sulod sa gingharian. Di gyud mudagan bisan pagrakrak. Kauhaan og walo kasundalo sulod sa gingharian. Di gyud mudagan bisan pagrakrakan. Onang ligaw-ligaw, siyete. Ah, siyete, may gala. Onya, paabutaan. Duha para makomplete tumaw. Og, gunja. Onsa man. Paabutaan, nasadyod ba ka mo? O, nasadyod ba ka mo? Magsugod na ta, doon sa to ang pagpanaguman.

Kumusta mga taga-Bohol? Og akong tubag sa imong tigmo-long kay bugas-bugas na ho. Ha? Wa na yung kabutangan. Og akong tubag

ang akong tubag balaw, anang tigmo nimo, itlog sa pugaran, Piotr. Mga anak sa... Ali. Mga anak sa Baksanglong, oh, gikan daw kang Jumar, sa may Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Yoto. Wa pagyod. Og akong tubag. Balong anang imuang tigmo. Mm. Ang tubag anak kay bunga sa kamansi. Computer. Long mga estudyante long. Ha? Gikan daw kang Daday Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Direta may gala sa unang pasiaw. Gikan daw kang atutong sa Dumagiti. Bahin? Oy. Ugma ba ato sa balaya kay golden anniversary na mo ni Mrs.? O si Golden nga, wapa man tiyan mo nag 50 years, tiyali. Aw, dili man tiyali nga na ang pag-ihap anak. Unsa mo di ay? 25 years mo ni Mrs. Unya, 25 years mo ni Mrs. akong kabit. Muna 50 years tanan. Golden na dahil yan, di ba? Gidugang mga 25 si Mrs. O kang Mrs. 25 years po ang kabit. Golden na. Gikan daw kang tutos dumagitim. Huwag kaway ay. Imbis kay silver pa. O na golden lang pinaahat kay ayap pong kabit. 25 years na po sila. Okay, padayon tayo gala dito ang pag-paraguman. Long, ang ako ang atubag anang imuhang digmo. Mm. Putyo ka na lang. Okay, kandaw kang Adjun Reyes sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo, Piotr? Wa ay pag-apon. Og ang akong tubag long kay bunga sa saging. Wap agabo. Wap agabo mga gurmaw. Kumusta naman? Mauman pa ka na impeachment ka? Agaprutsala naman sila dito. Dana may gitagaan nga. Gitagaan nga. Sa confidential fund nga Mingo. Kiso. Sa patong uban gani. Pampano. Sukba sa pampa. Andilim. Hindi maliwanag. Andilim. Ay, ginapauli ara ba? Ginapauli at pinatong kamilyon. Pungunta nagmauli ba? Og balo ako at tubag anang imuang tigmo piso sa manok no? Okay, isog mang himungaan ay mang labo kina wanya ang mga piso og na imurag gubot di po na mudagan mulubog resulta. Long akong tubag 28 ka jet fighters gikan daw kang Rusty ng Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang akong tubag anang imong tigmo long kay Baboy Ihalas. Kusog nung kanyang managa na. Magsigsag-sigsag. Sakto ba'y nag-training? Pareha tong balong may gala nga. Ito siya glasang. Manghunting siya o kinili ang Baboy Ihalas. Before siya nanghunting, ka-practice siya sa dito sa lasak. Tingala siya, inikablit niya, napin mo nagubo siyang likod. Sus, ang mga Baboy Ihalas, ka-practice mo po niya.
Kung practice ang tumbling. Lang ako. Atubag anang imuhang digmo kay hagdanan. O, gikan daw kang tantan. Asa may Minglanilya. Kumusta mga taga Minglanilya? Computer. Wap agi mo. Og akong ang tubag nung anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay edad. O, gikan daw kang mayet sa buhol. Kumusta mang buhol mayet? Og di apyod. Balong akong ang tubag anang tigmo nimo. Ang tubag anak long kay uban sa buhok. Computer. Gwapo nang ubanon, bay kanang puti na bitog buhok. Gwapo na hingot ang kiklaro kang kuto. Eh? Pero kanang ito may galang glisod ta. O, mamilit na may galas buhok. Lang akong tubag. Anang imuhang tigmo. Itlog sa manok. Wap agaron. Og akong tubag. Long sa imuhang tigmo. Mato sa pukot. File crackers. Computer. Computer. Okay, padayon tayo gala di sa tuwa.

nakatubig ka mo, dagalon. Og balaw, tubag ka ay isa ka case nga it owns orang 30 man na, bay. 30 man na, 24. Orang 30 na. Yeah, 24. Bawal. Yung akong tubag, kulto na lo. A computer. Wap agabo. Direta may gala, slide pang pasiaw. Gikan daw kang chichi, asa may sikihor. Katos balong nga banang tikla nga sigirag ino may gala. Usa kagabi, samtang katagay-tagay si balong silang balay. Balong, day, grabe naman ay mo pag-inom eh. Sobra naman kain na. Masay sobra. Kadaadlaw, kadagabi, inom sa kamag-inom. Pili ako ito kalong, kanang ilim nun or ako. Gitagay ni Balo ang nas baso. Nitimdog din siya gigakos niya stikla. Lipa yung stikla kasi siya gipili. Tawag-tawag, gipik-pik ang likod ni stikla kay gagakos man. Ayaw-ayaw, baya day ha? Ang ilim nun may gipilis, kinampag niya. Oh, lipa na ang tas tikla. Okay, nagitindog sa balong gakos niya. Smile ang stikla, smile. Tawag-tawag, gipik-pik ni balong ang likod.

ikaduhang lingaw-lingaw may gala uno. Ha? Ang ato ikaduhang lingaw-lingaw uno. Paabot na yun may galang usa para makumplito. Law tubag anak kay mga Marines. Okay, 18. Oh, 18, 28 may ato ba? Nangapriso na. Ha? Nangapriso na kay ang nagbit-bit nila nga si Ipinsor o si Marculita na una pa man nangapriso. Akong tubag balong sa imong digmo kay anak sa bao o gikan daw kang tim-tim buhol. Kumustang buhol, Tim? Pewtor! Og balong, tubag na ko. Anang digmo ni mo kay Kuting? Gikan daw kang Jane sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Mayong pagpaminaw ninyo? Akong tubag anak sa baktin. Kanang baktin, may anak sa baboy, anak sa baktin. Ayaw na bugag. Iring buang. Daw, tubag na ko kay Bulita sa Biring. Pewtor. Di apag yun, mga langgam sa salag. Agikan daw kang Jovelin ng buhol. Wap agabod. Og akong tubag balong anang imuhang digmo. Lisos kakao. Computer. Wap agabod na. Neto na ko ikaduhang lingaw-lingaw. Uno. Pabuto na yung last. Balaw, tubag na ko tambubuan ang numer ng Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok? Computer. Wap aga po. Og akong tubag long sa imong digmo kay itlog sa tapay tapay. Tubag lang sa imong tigmo kay Abu Sayyab. Pewtor. Waay pag-iapon ba? Awa pag-iapon. Nakasakto og tubag. Balong akong tubag. Anang tigmo at tuli na lo. Computer. Wapagid gyapon. Edad. Edad gyapon. Akong tubaglong kay Lahibos Ilo. Kanagid noon. Bisa pagrakrakan, di kita mudaga. Gumikas kakaraan na bito. Gaputi ng tumoy sa Lahib. Waay pagyapon. Oga akong tubag balong sa imuang tigmo. Ligbos. Tingligbos mo rin, no? Pero ang maabot sa ako, kato namang luyat na gaya. Pariha lang sa ako. Oga, magmigaman. May gani, kinimigaman. Manimaho, pag-iapong reclining. Balong, tubag na ko anang imong tigmo kay kukok na lang. Chukuk. Chukuk. Okay, tubag lang anang imong tigmo sungkaan. Gikan daw kang Maris Megalas Buho. Kumusta mga taga Buho? Computer. Wap aga po. Ang akong tubag balong Pulgas. Computer. Wap aga po.

Di pagin na kadagan kay balot pa. Ayaw! Itong overjo, overage bitaw. Ayaw! Oh, manuhik nagmata. Ayaw! Iligawas ni mo. Oh, nanedang ite. Ayaw! Ayaw! Aga, balaw ako. At tubag si mo ang tigmo. Bungas durian. Aw kana di ka mo dagar anag matumahulog. Amot na matungon si mo hubon. Na. Akong tubag. Balong anang imong tigmo. Mm. Okay, tubag ana longkay. Mga pulis. Piotr. Oh, ang gasulbad karo may galas mga akrimen kay CCTV. Oh, kanang tang CCTV mo itaga agranggo. Mapromote. Oh, daghan kina gasulbad may galas gumikan CCTV. Oh, di ba? Ang uban, wag ka balong na yun na record. Mo deny gid may galas. Mangugat yung deny. Lang aga ko ang atubag anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag ana long kay kato sa baka. Piotr. Wai pagigyapon. Ah. Wa pagigyapon mga saligan. Edad sa tao. O gikan daw kang maming sa buhok. Musta mga taga Bohol? Wa pagit gyapon. Akong tubag. Long sa imuang atig mo. Ayan. Toko. Computer. Wa ay pagyapon. Aga lang tubag ana imong tigmo kay balay sa squatter. Gikan daw kang Marlon Bugo. Wa ay pagyapon. Okay, dito may gala sa ito ang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga salingan? Ang tawag dahi sa tao nga never mo inom og alcohol o kining ilim nung makabog? Gitawag daw siya may gala og Tito Taller.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hibati dito ng sahay, ang akong biti mo, kaka, di ko gusto nga mag-insin ko kayo nga para sa hibla nga kapalitan sa bukita kay nadlo ko di ko. So, ito paminaw aning sa sinceri at si Aileen, dagan mo kayo o mga testimony nga nangaayo sila kay hibla sila. So, akong gi-trayat ng several capsules o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan ko sa salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilano said, agayo ko din sa Purok Do, yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, daliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my gala. Diyos ito ang pagpagpagpag. Yung ako. At tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balong.

0: Morning sa Lobby YouTube Aga anak sa bao or pagong gikan daw kang may-may sa Bohol. Kumusta di amay? Dirito may galas line pang Pasiaw. Gikan daw kang otik asa Dumagiti. May balong? Ah, grabiha po di mo mga pibay. Kadlaon, buntag, udto, gabi eh.
1: Ay, may nang banatag ka pibay.
0: Unsa?
1: Banatag ka pibay kaysa kuan.
0: Unsa?
1: Kaysa kita'y kapihan. Ayaw! Ayaw!

0: Yan. Pag matanimog buntag, na Asia. Hapon, na Asia. Hangtod si mong bijil, na aga. Wagi kanya biyay. Lang akong atubag anang imuhang tigmo kay puspuro. Oh, gikan daw kang wakin ng ani o Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Akong tubag ng bunhok. May-may sa Santa Catalina. Kumusta mga taga Santa Catalina? Computer? Wap aga po. Og long balot na long 28 days na manglabok nung na. Manglabok na. Akong tubag long sa imo ang ating mo kay mga buaya. Computer. Katapos ang ibili may galas kurimaw numero 8. Number 8. Wala oras. Salamat kisa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Papali sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya daw na namian akong daw ti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi. Ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Dragon Fruit Plus.
9: Ako day si Rodalyn Tora, taga Kuan Cunegras, Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminos akong lawas, yan ang, turming couple, so kad nga, nakainom na ko nga, sige na kuan yung inom, bayan na kayo kong lawas, galang, din ako batyog kakapoy, kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo, gana kayo ba sa kuan, kaya mawag kakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo, kaya nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kuan sa lawas, makabagsik.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Happy birthday!
11: Uy! Thank you! Unsa man ni?
10: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
11: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
10: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
11: Tambal nga sabon?
10: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
11: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
10: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
11: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hardmax.
2: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Hard Mama. Extreme na.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay. Sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: si Marlene Robio, nagpuyo sa Himala Road ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Liniment Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasi na tiyan ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Kunya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 3:46.
11: Buyaks, unsa nang gibuo-buo nimo sa sapadong? Hey, ayaw sa apa de adong Manmax? Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanood ang taan ni Ugma.
12: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palong at dako kaya ng iligas pala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
11: Mo ba dong, Manmax? Sige dong, dili na ako usbo ng akong gibuhat para mubalik sa Lugga Biscay kung kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
13: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Pagkabana sa maayong paglawas.
6: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
8: yes.
7: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
8: Wow.
7: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
8: yes,
7: produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
8: yes,
7: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
8: Okay.
7: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
8: okay,
7: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa,
8: tama,
7: ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
8: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
7: Yes,
8: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
7: Yes.
8: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tikpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tikpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Wow, labi na gyud sa ato ang kriniang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no, di ba? Mao kana mo pa-reduce sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
7: Yes, Doc.
8: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
7: Wala
8: ka na mga sokin tikpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tikpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
7: Yes.
8: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni Yurikoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
8: Yes.
7: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
8: Yes.
7: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
8: Yes.
7: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
8: Yes.
7: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
8: Yes.
7: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Yes.
7: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
11: Oy, Sofia! Ganiha radyog ka sige og tutok anang imong cellphone.
10: Kadisturbo ba yan imo, Madi, oy?
11: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwilahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
10: Dili, Madi.
11: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
10: I love you, Madi.
11: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
12: Kining maong bahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

Hapon-tastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Dini lang sa Star Radio! Yummy Emmy! On air!

0: Yummy Emmy on air.
1: All right, playing with the best music only right here on Star Radio 98.3 FM. Kaya Mr. Kastar, sikat na sikat yada. It's Wednesday afternoon, August 12, 2026. And mainiton nga kahapon, no? Gikan pa ni kaganinang buntag abot karon. Mainiton na nga to ang kapanahunan. So, sa mga gipanggalha din. Hindi na mag-all kay Nana, nibalik ng kuryente. Araw ay mga ka-star. Have a good afternoon. And welcome na usab sa to ang programa karon. This is Hapontastic. And sa mga gustong magpadangat sa ilang greetings, ano ba na sa ilang hugot lines and pick-up lines, please do send lang sa to ang smart number 0969-484-5454. And then sa itong Globe 0956-664-7734. Nag-live pod ko karon sa ako ang personal account. That is ML Loves mga ka-star. So pwede rin po ninyong ipadangat dito inyong mga shout-out. Later on, ato po ng pag-abasahon. So once again, welcome sa unang hugna sa itong atulumanon karon. This is Hapontastic. So 12 minutes down. 4 in the afternoon sa itong oras mga ka-star.

0: Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: Victory Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Kita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Ihan murag ni mo minor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya nanginom ana unsa day ang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun niya ang kwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500.
3: Mabalis sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mabibilis sa mga butika.
6: Ako si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga radyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500
3: mabalis sa mga butika.
7: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Si Marcelina Balaba taga Pontungan. Akong ba na stroke

0: Niya, dahil sa istorya na, suway isa Wonder Wheel. Pag try na ko siya kayo, makalihok na siya yung kamot siya, manakasaalsa na niya, ayaw ko makalakaw, hindi siya. Mga siya niya magbahog yung baboy, at ang gusto mong tangkal, ito siya, gusto siya po itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Wheel, nawala, gudi. Hindi siya maka, hindi, mahalas kayo ang kamot, ganyan, baga niya o kamot. Makalihok naman siya. Tibog it ang haplas ng Wonder Wheel.
1: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Ulala.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brad.
4: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako, kipambati. Sa kalawasan, hindi ako matiyon o kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, giyod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
5: Dragon Fruit
6: Gold!
5: Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
7: Keep your energy.
5: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
6: Gold!
7: Pure energy.
8: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: si Lionel Gordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Namunin akong gimintin kay kamera na akong kita ng drive ko. Badyasayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabilis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies.

0: makakanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung code TX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
1: TX 500, mapali sa mga buti. TX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix.
3: Donald Brad, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand.

0: So, diyan si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan na po yahang unsplenement oil. Kay, ang akong gibati, magnulnul ba? Pagkat na ako paggamit sa, na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaluway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
1: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
4: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy, Sindangan.
5: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
4: Kakaon ako alam mo ang ato. Gisagon ako sa iya ang kaon. Okay man kayo. Dali ako kayo manubo. Dali ako kayo mangitlog ang hilagan. Ngayon ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang patong na magulat pa man yung tigis sa kabulan ang ito pa. Ayun naman pang tuhakon. Kaya nangitlog na po dahil ang hinahan.
5: So, produktibo na yun tayo, ma'am. Sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
4: Oo. Ako yung kayo kausapan din ang among mga hayukan, ma'am.
3: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong

Check your time, mga ka-star. It is now 24 minutes down 5 o'clock in the afternoon. Esensya na. Medyo karon lang ta nakabalik og on board. Lagi ni sa to ang sugang dagitab nun. 30 minutes lang naman. Pero anyway, mga ka-star nata din habisan na pipila ka minutos nga mag-uban-uban sa kahanginan. Ala sige, padayon lang gita sa to ang programa. Atong oras, 24 minutos naman maglabay alas 5, ginatod ka nato sa Ayos Sabon Beauty Soap. Ni bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended Ayos Sabon Beauty Soap. Pangpagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala kini og vitamin E, lecithin, collagen o mga nutrient nga maoy mupaputi o mupahamis sa imong kutis naturally. So dere sa tayasan, mapalit ka na sa Cure Pharmacy and Ike's Pharmacy. Sa ayungon, mapalit usab ka na sa Butika Gale o Lorraine Drugstore. Usab, ato po nang ipanagod kinimog oras sa Epers Benzel Motorcycle. Kung kamunang itaog sa kanang motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and LG, bisita lang yun yung Epers Benzel Motorcycle kay available na kanila nga nagkadaiyang motorsiklo. And a very affordable price. So naagina na matang din sa may National Highway Barangay Mambaid Himalalon. Wala yung kapanang durmala kundi si Boss Eper and Madam Gina Garupil. And pasalamatan po dito ito panay pinangod kinimong oras. Siyempre sa St. Gidel Funeral Home. Thank you to Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Huwag na po na namutang din sa may dakal-kalag-kalag ayungon. O, ganyan mo na sabi. Kinimong oras. Ginatod ka na to. Of course, sa Amigos Capsule mga ka-star. And don't you forget to catch sa inga block time that is 6 to 6.30 in the evening. Right after na sa kong programa mo sunod din sa Boss Angel. Ha? Or di ba ka usa sa iyang staff din ha? Nga mo'y mo on board sa iyang oras. And of course, dili lang kayo unsay sa goal sa mga produkto ang madungog ninyo. Kundi naghatag usab kining daghan nga pa-premyo. Speaking of pa-premyo, join the Amigos Mig Mega Promo now. Kapina at kapsul na may premyo pa. Ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule. Get a chance to win cash plus bigas. Muna itong promo 1 mga ka-star. Amigos Coffee, kisa itong kinadaghanan ng empty box diha. Muna yung makadawat og 10,000 pesos. Sundan usab ka na sa 5,000 pesos og masunod sa bang 3,000 pesos. And lastly, mo ng 2,000 pesos. And then sa promo 2, muna siya Amigos Capsule ang pinakadaghan og empty blister ng matigom. Makadawat usab og 50 kilos ng bugas. Sundan usab sa 25 kilos. Og lastly, ang G's kilos. So, healthy ka na, kikita ka pa. Boss Energy Support Digestion and Immunity. Healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active. Win amazing prizes. Join now. Be healthy and be a winner. For details, message or call lang sa numero 0975-503-3857. Number na ni Josh Borong or ginatawag na tag si Kuya Josh. So, unsa pa inyong ipaabot niya? Ala, sige. Ipon-ipon lang sa inyong mga empty box sa Amigos Coffee and empty blister sa inyong mga Amigos Capsule nga ipanggamit niya. Karang mga kasay. Malay mo, ikaw na ang palaron ng makadaog. No? Kaya, sige na ingon pang ikaw ang makadaog sa ikaw makadawat sa cash plus bigas. Na lang na siya mga ka-sir. So, pa'y mag ipaabot hala, sige. Tigom-tigom na mag kuan niya sa mga empty box and empty blister sa Amigos Capsule and Amigos Coffee. Ano ay 28 sa minuto sa man makalabing alas 5? And tayo kuan na rin, no? Pagkabuhayan later on. Sulod na sad ni. Taod-taod. Onya. Shout out data ni Ma'am Dance nga nagpaminaw karon sa programang Hapontastic. Salamat kayo. And nag-message po siya via Messenger mga customer. And also to Sir R, good afternoon. And
salamat kayo sa pag-tune in. Sa pamaning ato ang sugang dagitab nun ka. Usahay mo, wagtang. Usahay mo, balik. Padayon lagi hapon sa pagpaminaw sa Star Radio FM. Then, thank you kayo, everybody, sa mga nag-spend of time with me. And God bless. Ilabi na gyud sa programang Hapon-tastic. So sige, mo play sa tag song, guys. I get something here by Brown Man Revival. Entitled Kinig Dahan-Dahan. Hala, oy. Hinay-hinay ragyan. Dahan-Dahan. Stay tuned lagi mo dari lang sa Star Radio.

0: Cellphone. Beauty Soap Ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala numima imun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti animo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamita. Og Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tangtanan ang balatian.
8: William Anfuni.
9: Okay.
8: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental,
9: yes.
8: Philippines.
9: Mm-hmm.
8: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
9: mm-hmm,
8: na herbal. Dili na po naghahano ng istura. Mayo gyud.
9: Yes.
8: Mayo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
9: Mm-hmm.
8: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
9: Mm-hmm.
8: Sulayan ninyo.
10: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
11: Dragon Fruit Plus.
10: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Mga penata!
13: Ako si Cristita Elma Babor.
9: Mm-hmm.
13: Okay. Ganang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
9: Mm-hmm.
13: Nga, malipong ko, mukutaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit, pero aktibo gud kaayo dok.
10: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Banaba Plus.
15: Kan bumangihe, kinakoy kidney stone. Okay. Lagi ko, ang piyotin ko kugod sa akong mga tambal ba.
9: Uh-huh.
15: Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
9: Mm-hmm. Nadalas ya. Pagtumani mo sa Wonder Banaba Plus.
15: O karon, inakos.
14: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
17: Pure energy. Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlen.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.
19: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
20: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
21: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butik.

oras sa Star Radio, alas 5:53 na sa kahapon. No, ginimong oras mga ka-star atong ginahatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Attention sa mga nangita, dig herbal nga barato gipiktibo. Ano yan, nagin sa itong mga butika o barmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan apan kasaligan. Sa kaimsog sa paglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar. O gayaw gidulat ang imong lawas, mubigay. Panalip di ginakanunay pag Dragon Fruit Plus. Inabagan og parisis sa alkasi, sodium ascorbate. Alang usab sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit, sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, rayuma o uban pa. Tungod raba ka na sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pag tumar kanunay sa masaligan ng vitamin C. Ang alkasi, the alkaline vitamin C, mupatinaw sa nahanap ni mong mata sa alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis, pajod ka. And don't you forget to sub sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, at taas o cholesterol, dili katulog, halat tilawi, disinyo kinimuay sa sakit o balatian. Huwag kining tanan, available ganyan sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. O pasalamatan ta sa makanunayon sa CEO sa Dragon Fruit, walain kundi si Ma'am Catherine C. O sab, kinimong oras, ginato, mga ka-star. Sa D3 Bio, ang D3 nga may visi nga may D3. Nabinasab ko na sa DTX Coffee Mix with ang palilib chia seeds and the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre. Naka-detox ka pa. Salamat usab sa CEO sa Klinika di Alternativo Products, Doc Romil Uy. Understand siya kung sa ginatod ka na to. Sa Rendis Tour, kinsa po itong ganan nga magka-extra income. Ganahan magpa-member free registration sa Avon personal collection ni Miss E. Natasha o guban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market stall number 22. Kung ikaw taga Himalalod sa Gargolis Building lang. And sa mga taga La Libertad, lalim ko outlet, tapad yun siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulngan, second floor mega market Gihulngan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes or Sir Efren Boledo Kamunitag Iagadumala sa Rendis Tour. Or di ba ka, contact sa numero 0919-412-2652. Na, ang Rendis Tour, thank you so much, Rendis Tour. Bueno, wala ko yung oras, manamilit na pod ko sa kahanginan. Once again, kinilausab inyong ubos nga kanunay nga nag-alagad. Walain, kundi si Yummy Emmy. Namilit na lang ko sa pag-ingon. Dagan salamat, God bless. And salamat kayo sa pag-tune in sa makanunayon sa Star Radio 98.3 FM. Ugma na sadta sa mang oras. Bye guys, I love you all. And for that, I will leave you a song. This would be entitled Title Ani Kay Ko Ani. Ning chinelas. Chinelas tayo dito. Sige, ito ning iple. Bye-bye, I love you all. Chinelas by the Inchi.

0: ngayon yung kanyang sliding door. Yeah. Susuot natin guys yan.
1: Giubo ko pagkatungog na ko si Montigo ko ay!
2: Wagong kong kailo, nagkaragdan sa kukabok. Naglisag pa dyan kukabok. Oy, di ko kita eskatada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat kanang amigos ko. Kay 1 year na kong gamit. Kana, radyad akong bigamit. Wala di ko itambar dito, mar ka na radyong amigos.
1: Kusa na katuwing ka na gamit o amigos coffee?
2: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig ka, pero niya, maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, o niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
1: O niya, kamusta man itong mga, atagod, itong mga sakit ni mo, sa gaito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wala, wala. At ang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong hyper, gamay na kayo.
1: Pilagay ito yung sugar ni muna na ibibiyan?
2: 400.
1: Ya, taro, normal na?
2: Normal na, kanyang 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong mag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang, laging, katong laging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oo, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni Mabita Gaming? Tagamigman ko ang experience ni mo sa Amigos Coffee, B, kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
2: Kuhaan ka lang.
1: By the way, mga tagod ko, ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide ni taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
2: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
2: Oh, katong din ako kabakot, magkorog-korog na ang tir, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
2: Yeah. Na ka nang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Na-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato. Ngayon, pagsugod din ako Ginoo. Ugos ko nakasugod o ginom ato last year, August 24.
1: August 24,
2: 2024. Oo, oh, so August ko nagsugod. Sige ko ginom niya pagka October. O na to, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natingak ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Nga ka ng hangwiter, gamay na niya. Tahu nak, sige ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
1: Hello.
2: Sige, ini. Kana bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ala ka UTI, abrapil.
2: Oo, kana bang sige pangungo, sige pangungo. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka, bitang gagway na inig. Nagkaot, nagdugo na yun, niya. Kana lading, ginukanuka ko gagmay ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo,
2: right? Oh, naulihan na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, oh, 55 pa to, niya. Diyara dyan ko na ulihan sa amigos eh. Karoon sa Diyos, tungod sa amigos. At to karoon, okay naman ako. Tanan lawas. Okay na, wala na ko mag. Ano bang, hindi na magmulmul akong tiil, hindi na magkurog-kurog akong tiil. Kanang, hindi na laman kung kakuraosas. O nga, hindi mo kubiyahan sa kong bana kay, hindi ko kabarog, hindi ko katindog. Nga. Magsige kong silag sa kasakit ba? Mulmul akong tiil. Nga. Pagkatungan sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. O, pwede na kubiyahan sa kong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa dili sa bahay, basta na lang po'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
2: Oo, dyan pwede akong nakatabang ako ang amigos kay sukat dyan ko nakainom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala dyan ko magsukat, wala na lagluwa, wala na. Wala na dyan ka nang isang katong pagbagyong tino dire di gihubak ug ayo amigos ra amigos ra may painom sa ubana karon sa Dios inigluha na kog prima wa na may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.
2: Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ito ka na daw. Takit, amigos na may nakauli. Wala man dyan ko inong nag-inong tambal na lain. Amigos na dyan. Hindi ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi niya makapalit o kinarton. Mupalit mo dyan akong paris o kanang kada-adlaw tulo. Pakasunod-adlaw tulo. O namikwa pa, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o kakusasay, no?
2: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag sugod ako ginom o amigos. O, di ko undang-undang. Hantag karon.
1: Straight-straight lang yun?
2: Oo! Oh, na lang din akong bisasigan. Ay, huwag kainong kong amigos. Mawala man tanan na kong batiyon.
1: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba? Niyato, galit ko ni. Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa kanang kuhan istasyonan ni kuhan, sir, nag, sir na head.
1: Mahe po.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ngayon, ako yung pinuha ko paminaw sa radyo lagi. Ngayon, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat yun eh. Siyempre, kung ano ba, dako ko ikaw, saban akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na, buyag ko. Ika nang, ako na malanggali, makatagawa, alis walay, mang laba, mang hilo. Sa una, kawadyo ko, mahimo, kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, no, kay imong sugar. Gikan sa 400
2: na normal na ka ng akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
1: Okay. Yeah, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan ka nagpa-sugar atong naging semana.
2: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar ko atong... Di man ko nang bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Sige, magkuhan na normal na akong sugar. Kaya madlok, magkukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa rin man
2: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay. Yeah, wala na. Normal lang yun.
2: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Kaya, ang imong...
2: Di na kayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon. Normal na, sad.
2: Ya, grabe. Mura na yung naamig bagong ninyo.
1: Nga naman. Ganyan. Ano man, Bi? Nakotahan na si Idol Dinti po. Nga naman kung mura mong bagong ninyo. Nga naman.
2: Makakuan mong gugo, makakuan po ba nga? Sa una, katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Mura gapon, kayo, hindi mo itik. Kayo, hindi, di ko magamit, kaya rin, laging niwang nga, kayo. Niwang kayo po sa una, nga mura mong gugo ka ng, wait, kuan ba? Kuan na kang bana, at so, nadyo kagali ko, basig, hindi taglain ng bana. Pero karan! Ya, grabe!
1: Nga naman?
2: Kadagabihin ka man!
1: Sila sa isang diwa, sila sa isang diwa?
2: Ipisip niya, pero mula na, kung kagakong lawat, panahon, mula na 30 ka, 20, matakot naman, wala ko naman.
1: Tinuhog yun itong ingon ni Idol na ipagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
2: Isang huwag niya dahil na! Uyag lang po, uy, yan ang angamigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya?
1: Okay.
2: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho. Unang dilig din, undangan. Ispat sa kumparis kay, ano, naging yaan ko pirme. Kay mga sahiro.
1: Lagi, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay na? Patapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
2: Oh, thank you, Lord. Thank you, Kuya Ingil. Maunag din ay, pinakanindog na nadawat ng kulas kohan.
1: Patapinan na tugtunga. Patapinan na tug 2,000 pesos na cash.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, good?
2: Okay tayo, oy, kanang ang amigos. Maugay kanang mura, tangpanan bitaw sa kanang wala gyud paglaong bitaw pero gamit sa amigos makuan mabalik gyud tanan kanang mabaskog ka din mura bag ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik mabalik tanan ay ako na wala naman akong paglaong sa una.
1: Salamat kayo, ha? Ah, salamat, mabush.
3: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.

0: ha, mga lord.
1: Nasama
0: sa gibuhat ni nanay nga naminaw lang sa atong programa sa radyo niya naka-decide nga mo try mag-maintain. More than usa nakatuig si nanay nag-inom sa atong kape, mga lords. More than kung makatry ka man, ayog hunong sa usa ka sachet, sa usa ka box. Ipadayon, ipadayon mo ang labang. Ay, Hansani, good evening, ma'am. Sorry, brand out sa bais, bag-o ragyod. To ara lagi, oy, kaning kuan ba? Sige na lang nigawala ang kuryente, no? Tungod yun ni Spock, silika ba? Ay, nawa ang atong mga higala sa Argao ug sa bais, abay we kay ni brand out. Sige, anad na mi. Murag ang San Carlos, ang Star Radio Tayasan, and sa atong mga group FM, why brand out? O, padayon ta. Tara-tara, gikan diri sa Tayasan atong pamation, ano, another testimony nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee. Tara, let's, tara-tara, dara-dara-dara-dara.
2: Hello.
3: Yes, sir. Kamusta, sir?
2: Nagpira mo, ano? Nagpira din sa balay.
3: Okay, sa balay si sir. Sir, gisay, pangalan na to, sir, na endorse Mangugas Kuwa nga patawagan ko nupa. Kay usa ka sa tigamitan sa tong Amigos Coffee. Kasi pangalan to, sir?
2: Ako nga alan Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
3: Pastor? Okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
2: Nabilong ko sa Things to Commission, Grace Gospel Church of Christ.
3: Okay. Asa itong lugar, pastor?
2: Ako diri sa kuan, Bunga, Barangay Tamaw. O niya, sakop sa lungsod sa Tayasan.
3: Niya, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
2: Yes, yes.
3: Okay. Pastor Isaias, no?
2: Pastor Isaias Ilintorio.
3: Pastor Isaias, mangutana lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man ka ni Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian ni mo sa Amigos Coffee o, before nga, pag nag-Amigos Coffee, unsa man yung gibati sa tungkol lawas, Pastor?
2: Una sa tanan ang Amigo magud ni si Ryan kay naman ko'y black time diya sa iyang istasyonan.
3: Okay, sa parehas, oh.
2: So, salamat si Ryan, nag-endorse og number na ko diya sa imuha. Kay gusto po ko nga maka-testimony sa inyong produkto, sir.
3: Sige, sir. Sige, Pastor. Naunsa man ay ka, anong testimony, naunsa man ay ka sa una, o pagka nag-inom mo Amigos Coffee, agon sa experience ni mo karon nga kainom na kag Amigos Coffee.
2: So una na gyugoy gibati nga kinibitang aslom manugab ni ako ang guan. Manugab ko aslom mo niya.
3: Okay.
2: Magsuka-suka ko dayong tanang way gana mo kaon kay ingon ana magud akong gibati taud-taud na gyud ni.
3: Wala gas kag acid, acidic, hyper ka, hyper na.
2: Hyper. Na ay panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako.
3: Lalom na to, acid reflux na siguro to.
2: Buka nang mo inhale ko ana niya, ini ko ana ko murag ko magbako. Noon sa naman eh. So, kadaghan na kong kapigigamit, kini amigos mo ang yung nakapa tangtang sa akong dibate. Pero naapo ko wow. Prostate.
3: Oy, last one, pilam na iya, by the way, pastor, anay prostate. Pilam na edad na to?
2: Wag pero kung ilan ka raw na ako sa 69, nag-irog na ko.
3: Padong nga 70?
2: Nga 70, oh.
3: Ah, oya, gawas atong na kay acid reflux. Atong na ito acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na ito nga acidity. Gawa na natay prostate, pastor.
2: Natay prostate nga. Sige kung pangihi kada magkanang magabihi. Dali normal ako pangihi na ayosay kasiyam, kapulo.
3: Wow, pertinis sa buhas katog, so di ka katog atong tarong.
2: Dili yun, makakuan yun, makadisturbo gus katulogon.
3: O niya, sa pag dugay na sa doon mo, giantos-antosan.
2: Oo, dugay na.
3: Pila na katotohing?
2: Na ay, umiyong siguro nga ulo, nga kung pag ikaw na ako itong sakit ng sakita, pero karon anam-anam na gamit ko kami, gus, nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay nanap unom kalima ana.
3: So di na para sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit naman normal.
2: Oo.
3: Mga mga tanda ko ni mo Pastor Isaias mga pila na kakabuan na gamit ang Amigos Coffee.
2: Kini manggod tungod kay

0: Kita na ko sa karton diha ni sirayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diyan alas 6. Kunya kita na ko nami amigos diri na ko sir na ba kay baligyan ni sir sa display so pero nga kuha jud nga kuhan to adito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
1: Okay.
0: Nangita ko ining kapiha dinhi sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayungon.
2: Naama sa Tayasan Pharmacy?
0: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
0: Ayun, no, bago pag inoon eh, napagayon ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
2: Ay, at least, no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee oh. Na solusyonan yun ang imong ibati, no?
0: Na solusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
2: nahot na, no.
0: Nabuol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Nakaroon, karoon kay naguol man ko gaasa ko magkapalit ini. Pag-abot na ko Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako ni Tigman ko palit o duha na lang ko karton, gihirot na ko palit.
2: Naman dito ato ang San Sebastian Pharmacy.
0: Oh, dito ko nagpalit, sir.
2: Oh, yeah.
0: Duha na lang ko diyan, duha sa karton. Ikutlo na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong na, karoon, mauna po yung, mauna po yung mong gisigigamit kay, wala ba may kagamit itong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uulog yung ito, karoon, itong isang simana na diri ang ako ang mga insuon, diri, gikagkabangkalan.
2: Ah, taga-Negros, dahi ka?
0: Kabanggalan, Occidental akong ako ang mga egsoon dito.
2: Ah, Occidental ka, onya. Kamusta ba yung mga egsoon?
0: Eh, karoon, nakatilaw sila. Ngayon sila, asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabanggalan.
2: Naagi ako, naas pharmacy dito.
0: Naa dito?
2: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
0: Wak pa sila sa dumdum na, sir?
2: Sige, naasa. Apple Pharmacy, ah. Halos ba na ang pharmacy dito na apod?
0: Ako na silang sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo, oh, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
0: Yes, kami, proven gin me nga magtiayon karon. Mas kami may gagamit yun, ani.
2: Okay, so okay rani mo, Pastor, tagaan, di ka, napulo ka box na kape.
3: Okay.
0: Sir, lipay ko rin, sir, kay mura ko na pag speaker na ba yan nga magka hatag kay kakaroon ako ano?
2: Maroon Pasko maroon pero hindi sa dihadian ako mahataga kay lagyo man ta.
0: Okay oh.
2: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod simana or sunod kuan pa naay mo agi diha nga tao na ko pahapitan di ka ha.
0: Okay ra ka sir
2: or ibilin na na ako ni Sir Ryan.
0: Okay, pwede.
2: Ay, pero saan din, araw nga ka diha, update lang sa ayan nga, ako na ipabilin. Okay, na kami nahutan sa mixed tax karon, hindi abot. Mabiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na magos lahat ng naging simana.
0: So, sir, nga, diligin na mawala ng kapiha, sir, kaya mo ginaminti na sa moderate.
2: Oh, okay. So, kaya nga, napulo ka box na kape, niya, pakapinansa na itong 5 kilong bugas humay.
0: Wow, salamat kayo na, sir.
2: Ginagmay nga ko, ha? Ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
0: Ito mo. At mo din sa akong silingan, sir. Dagan may kaigi ko na na kanabang isugin lang yun ang kape niya. Dagan na po na nagamit ko rin sa mga silingan.
2: Okay, niya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
0: Okay, sir.
2: Pangalan, Pastor.
0: Sir Isayas Ilintorio.
2: Diya, sa kung nito, sa tinyo, ha?
0: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
0: Tayasan.
2: Tayasan, Negros Oriental.
0: Pero naamin din sa Sityo Bunga, sir. Sityo Bunga.
2: Ah, Sityo Bunga. Tamao.
0: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
2: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Na yung makadrop may, ha?
0: Salamat ka, sir.
2: Masama lang karong, di kini mahumarong tuiga.
0: Salamat ko ditawag ka. Salamat kayo.
2: Ya, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
0: Okay, salamat kayo. O, panalangin sa imo, ha, sir.
2: Okay, salamat.

Iyan, sa galing nga salamat, Pastor Isaya. Gikan sa tayasan. O nang giingon mga higala nga ay mog kahibong no kung mahurot dali rang mahurot atong Amigos Coffee kay gipangita gid sa kadaghanan ang kapeng nauyunan sa atong mga tatay, sa atong mga nanay, sa mga nagkinahanglan og katubagan sa ilang mga balatian. Muanang kong mga pi, og mga pi naman lang tayo. Arita sa kape nga healthy ang kape. Nga adunay vitamin C, mapalit lang diha sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Sa mga taga-tayasan, nadiha ang Tayasan Pharmacy. Angel Pharmacy, mga idol. Napuniha ang Ix Pharmacy diha lang sa Tayasan. Uniya sa mga taga-Gihul nga, napuniha ang Yan-Yan Pharmacy. Sa atong mga higala diha sa Gihul nga, Santa Ana Pharmacy. Sa uban pang mga kwano, mga lugar kung asa man mo karon. Diri sa atong mga higala sa Bais, awa di ang Bais kay Burn Out. Sa atong mga higala diri sa San Carlos. Nadiha ang asa man ni San Carlos. Nakalimot na noon ko sa akong listahan daw. Yes, basta kayo na adiha sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, tawag text na mo riyan sa atong hotline kung aduna yung mga pangutan. 09-27-2-0-8-2-9. And by the way, mga higala, ayaw kalimot no, sa atong ongoing pa-promo mga lods. Ang padaganay og empty boxes and empty blisters sa Amigos Coffee and Amigos Capsule. Ang atong mga pa-premyo, pwede ka makadawat sa 10,000 pesos, sa 5,000, 3,000, and 2,000 pesos mga idol. O niya, ang padaganay sa empty blisters sa Amigos Capsule, pwede ka makadawat sa atong pa-premyong 50 kilos nga bugas humay. Napoy 25 kilos, naapoy 10 kilos mga idol. Manang ayog si Piata, ayog dugaya, Amigos Coffee, Amigos Capsule na ta.

Yes, so wayo lang, itry nyo lang po ang ating Amigos Coffee, Amigos Capsule. Wala tayong igong oras. Nagandang salamat, Star Radio diya sa Tayasan. Abay Ray, dagang salamat. Sa atong mga ka-Group FM, dari sa Bye Bye, dagang salamat, Idol JR. Sa atong mga higala, dari sa Kinsay na Adrift. MRGB FM sa San Carlos, dagang salamat, DJ. Arin ako, diha na mo onto palasay sa 30 na mayong gabi iya sa tanan.

0: 500. Mă palit să vă butica nationwide.
1: Problema sa fat liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mumortica Sharansha Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang TTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang TTX 500.
1: TTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga DTX. Ay, mga galitri bayo sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab. Of course, live nga edisyon ning atong programang Kasayuran sa maayong panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Hello, hello sa itong mga higala nga abot sa itong pagsibya karon Visayas ug Mindanao. Ang atong mga higala diri sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, labi na gining atong mga consumers nga ganun na yung naka-DTX 500. Ayan, kanon ay naka-D3 bayo. Di pagkalimtan mga higala. Ang vitamin D3 na may bisyo. Ayan. Ang herbal maintenance sa mga nagkaedad. Diba? Dagan ang gamintin, ana ron. Wala lang daw ang gina-maintain nila. Kay mientras wala pa sila'y maintenance, ang ginamintay nila, D3 bio kada adlaw. The same sa kuan, DTX 500. Matod pa nila nga, wapamantay maintenance, mas maayong herbal lang sa ang ato ang i-maintain kada adlaw. So DTX 500 o D3 bio ang ginamaintain kadalaw. So good news na siya. Nindot na siya nga pamaagi kay sa ingana matagaan natong pagdagan. For prevention ang atong lawas sa mga possible nga mga balatian. Sa gihapon ang inyong makauban Doc Hanzali Manalo sa inyong mga sibyaan. And of course, kauban na ito, ganun na yung ato ang mga epektibo nga mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500, Controls Blood Sugar, Epektibo, Kontra sa Diabetes, Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C, para sa himsog nga Immune System, D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa may mga concern, by the way, may mga pangutana nga may kalabutan sa tuang hisgutanan karong mga takna. Pwede mo nga mo join ng atong programa. Pinaagi sa pag-send sa inyo mga concern o pangitanan sa ito mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Mga penatadok, yan. Ito mga texters, oh. Mga nakakape na ba? Ha? Hindi magalimdan ganunay ha ang i-maintain, no? Gina-maintain usab ni mga higala ganunay sa ito ang mga senior citizen ang paginom sa DTX coffee mix. Muna'y maintenance nga kape sa ito ang mga nagkaedad ron. Mas maayo maning herbal coffee kay walay kontra. Walay kontra, nili caffeinated, wala kay asukal. Binag yun ning atong DTX premium coffee nga wala gyud asukal mga higala. Kay ang iyahang pambatamis is stevia. So very healthy kayo. Maka guaranteed yun ta nga ang imong lawas while gainom kag coffee layo sa mga balatian. No, nakakapi ka na? Naka-detox ka ba? Isgutan na to ron magkadali mga higala kining mahitungod sa mahitungod mga higala sa gitawag triglycerides, no? High triglycerides. Asa man na ito ni malungganing triglycerides. makita na to ni siya kung magpalipid profile ta, magpa-blood test bitaw ta. Naa ni siya. Makita na kay dira sa blood test naa dira ang cholesterol, total cholesterol, HDL, LDL o triglycerides. Dira makita na kaya nga itong triglycerides. Now, how bad is triglycerides? Kumusa ka ang itong triglycerides, labi na yun sa mga nagkaedad na, makadaot ba ni sa ito ang lawas? Muna ito kion na ito niya. Ikanuha, atong tagaan o pagtagad ang pagpakunhod aning triglycerides, pagpanormal, pinaagi sa natural nga pamaagi. No, ha? Entras dili pata mag-maintenance, eh, pakunhuro na nato. Ipaubos na nato pinaagi sa natural nga pamaagi. Unang-una, mga higala, ang taas nga level sa triglycerides, associated ni siya. So, dili siya nag-inusara. So, once nga musaka ang triglycerides sa ato ang blood test, nagpasabot kini nga naani siya'y kauban nga problema. Oh. Associated ni siya sa liver, pancreas problem. O niya, ang study nag-show sa result nga kung taas ang triglyceride na to, highest ang risk nga makabaton tag heart disease. Oh, di ba? So dili maayo nga musaka gyud ang atong triglycerides. And also, a high triglycerides tends to show that a long time pwede nga magka cause kinig high blood pressure, diabetes, obesity, and high LDL cholesterol. O niya, pag-ubos sa HDL cholesterol. Musaka imong bad cholesterol, mukunhod ang imuhang gitawag nga good cholesterol. Kung naakay taas nga triglycerides, pwede pa kang magka-high blood, magka heart disease. Oh. Yeah, pwede pa maproblema kasi imong atay. Hmm. Actually, ang triglycerides, ang main role niya aning sa lawas is to store energy. Oh. Muna iyahan trabaho. Unlike sa cholesterol, ang cholesterol daghan siya role. Daghan siya benefit sa lawas kaya ang cholesterol mo ginagamit man sa lawas ingon sa pag-produce sa cellula, pagbuhat sa itong cells, pagbuhat og hormones, pagbuhat og vitamins, especially ang vitamin D, ang cholesterol mo'y gabuhat ana sa lawas. So, ang triglycerides, ang primary role niya is only to store the energy sa itong lawas. Now, ang taas nga level sa triglycerides, we must be aware kay makita man na ninyo sa inyohang blood test, good. Uy, gasaka na akong triglycerides. Usay pasabot ani. Oh. Di ba? So, kung musaka ang triglyceride level sa tuang blood test, ang mahitabo mga higala, magka-problema yun ta. Magka-problema kita. But before anything else, anitas mga kuan, mga factor nga musaka. Ano musaka ang triglycerides? Number one is the diet. Diet. Physical inactivity. So, kulang ta sa gitawag nga exercise. Kulang ta sa lihok-lihok. Kulang ta sa pasingot. Kumusa ka ng atong triglycerides, nagpasabot ka na nga, kulang ta sa pasingot. Kaya kasagaran, busa ka ang triglycerides, kani may mga diabetes. Kanang sobrang pagkonsumo sa bino or alcohol, makapasa ka na siya sa triglycerides. May mga medication o sab, no? Being overweight. No, take note na yung mga tambal nga possible nga makapasa ka usab sa triglycerides. Naapoy, kuan, mga tao nga sobra-sobra katimbang, labi na yun itong obese, no, overweight. Muna sila'y mga tao nga taas kaayo o grease nga makabaton o pagsaka sa gitawag nga triglycerides. Us muna ko, kung musaka ang triglycerides, pwede kini siya mag-lead o heart disease. Pwede ta magkabaton o problema sa atay, sa pancreas, even ang pagbaton o hypertension. Pwede ta na. So munang kinahanglan nga ang triglyceride level sa tuang blood test. Kung magpa-blood test man ta mga nanay, kinahanglan nga naa sa normal. Ang normal is nasa below 150. 150 to 100, taas-taas na siya. Na borderline na siya. Pero kung mo 200 na gani na siya, mo 250, mo 300 milligram per deciliter, taas na siya nga. Ano ba na kinahanglan naging tamban. Pero kung mo 200 lang ang imuhang triglycerides, kaya pa na siya ipaubos sa gitawag nga diet o lifestyle. No? Anita ron, mga higala. Kung unsaon nato nga mapaubos ang triglycerides, pinaagi sa natural nga pagpanambal. Natural nga pamaagi. But before anything else, atong susihon usa kining mga pagkaon nga gasaka, nga muy gapasaka sa ato ang triglycerides. So take note ha, mga kalitix, mga kalitribayo, labi ginagin to mga gainom na itong DTX 500. Take note yun na ha, kung naamoy mga blood test, nantawa ninyo na inyong triglycerides. Okay. Kubasin mo sa ka na. Ha? Take note. Munang tagaan din na itong aksyon. Oh. Labi na yun na ito mga nanay. Unsa man yung mga pagkauna, unang-una, kani mga saturated and trans fats, di ba, mga pagkaon nga giluto nato sa mga mantika. Ang tamis nga mga pagkaon makapasaka sa triglycerides, refined o starchy foods, mga pagkaon nga ginama sa harina, high calories nga mga pagkaon, yan fast food yun, no? So, in short, mga higala, mga pagkaon nga makuha na to, makaon na to, mapalit sa mga fast food chain. Muna yung mga pagkaon nga diligyod ang ngayon nga kanon. Kung gasaka ang atuang triglycerides, kaya makapasamot mo na. Or either kung kanunay kang kakaon na, possible nga musaka yun na imuhang gitawag nga triglycerides. Now, karon unsay pamaagi aron nga muubos? Actually, mga higala, mas dali mapaubos ang triglycerides kaysa cholesterol. Kaya ang cholesterol laban diet, kaya niya nga mapaubos ang cholesterol diet approach. Pero ang triglycerides kaya nga muubos, dali siya nga muubos kung na ay physical activity, na akay exercise. Magpasingot lang kasigi. Magpasingot lang kasigi, mga higala. Exercise can have a big impact sa gitawag ng pagpaubos sa triglyceride level. Ang mga eksperto nag-recommend everybody, no, at least 30 minutes ng exercise, less 5 times a week, mga higala, na kontabang sa pagpakunhon. Mag-walking lang tanay, no? Sa itong mga nanay, dira, mag-walking lang ta kanunay. O mga tatay, mag-walking, mas maayo buntag ka ng sington yun ta. Pero okay man sa gabi eh, hapon, pero mas nindot yun buntag ka ng sington yun ta nga maigota sa adlaw. Ayan. Ang pagpapawis or pag-exercise, dali kaayo nga muubos ang ato ang triglycerides. Another one is losing some weight. Kung magpaniwang ta, magpagamay ta, dali nga muubos ang atong triglycerides. O ang key ani siya, ikaon ta sa mga less or likay ta sa kaon sa mga pagkaon nga taas og calories. Mga carbs, fats, focus na mga higala sa mga diet high in fruits and vegetables. Yan, low fat kana, mga lean proteins. Munay dapat natong kanon kung taas tag triglycerides. Onya kinahanglan, choose a better fats. Kaysa magsigit ang kaon og karne, sige. Usa pod sa mga rason nga musaka ang triglycerides, ang sobra-sobra nga pagkaon sa karne. Mantika nga naas karne. Kinahanglan mamili gyud ta og fats, good fats. Mas maayo mga higala nga ang ato ang kanon nga mga source of fats. Is ka na mga fats nga naa sa prutas, avocado. Pwede po sa isda. Omega-3 fatty acid, mas maayo. Kaysa magsigitag kaon sa mga karne, nga ang fats nga makuha nato is makahatag mga higala og makahatag og problema sa tuang gitawag nga kasing-kasing. Susbon ako, choose a better fats. Naay nindot kay nga source sa good fats nga pwede natong mainom kada adlaw. Kining D3 bio bitaw nato. It is a very excellent source sa good fats. Medium chain fatty acid nga naa sa D3 man. Kanto may mga taas og triglycerides, taas og cholesterol. You try it ang paggamit sa gitawag nga D3 bio kada adlaw. Aniya, ang good fats, kung imo ni siyang i-comparison bitaw sa bad fats, for example, LDL o HDL. Ang LDL, muning bad cholesterol. No, makuha na ito sa mga mantikaon nga naas karne. Kanang mga klase nga mga fats, muna'y magbara sa itong mga ugat. While ang HDL, ang good fats, no, kaling good fats na ito, makita man po na sa blood test. While ang good fats like mga omega-3 fatty acid, medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio na to. That is a very excellent sa good sa source of good fats. Ang good fats naa ni say dako kaayo nga rule. Ang ginabuhat ni good fats iyahang ginatanggal ang bad cholesterol sa ugat, iyahang ginadala ngadto sa atay. Aron nga ang bad cholesterol mapagawas. Munay rule sa good fats. Munakaon yutag mga pagkaon nga excellent source sa good fats. Omega-3 fatty acid, kana, pwede, nindot na. No? Onya, medium chain triglycerides, medium chain fatty acid. Nga naa sa D3 bio, nindot siyang i-maintain. Munang, kita, recommend yun ta. Nindot nga i-maintain kada adlaw ang D3 bio. And another source, mga pagkaon prutas. Pwede. Butong, nindot kayong butong, no? Unsa pa, avocado, mga nuts. They are very excellent source of good fats. Nga gikinahanglan sa itong lawas. Pero kung dili mo kakaon, ana, ang buhatan ninyo, inom na lang mo kada adlaw og D3 bio. I-cut down ang alcohol kung gusto tang maubos ang gitawag nga triglycerides niya. Yeah. Actually na 'yung mga medication pero mas maayo nga mintras wala pa 'yung medication. Mas maayo mga higala nga mapaubos nato naturally ang triglycerides nato. Ha? Gusto na ko D3 bio kada adlaw, ha? Mag D3 bio kadalon, nakuntabang ni siya sa pagpakunod sa cholesterol, pagpakunod sa triglycerides, kauban ang mga lifestyle nga itong gitunlo. I-adapt yun na ito. Katong diet approach na ito, lifestyle changes, i-adapt yun na ito, exercise, then so on, mga higala mo follow yun na. Nga makalikay ta nga lili ta magka-maintain og maintenance sa ito ang cholesterol or either sa itong triglycerides. Ditribayo kada adlaw kaduha sa usa ka adlaw. Naaha sa pinakaduol. Ay langay nay, tay mag labi na gyud to may mga blood test nga dili normal ang cholesterol. Dili normal ang triglycerides gasaka. Ang HDL gaubos ang LDL gasaka. Magditribayo kada adlaw. Yan. I-maintain na kada adlaw ditribayo ha. Naa sa pinakaduol nga butika. Anyway, san may kaya ito sa ning paminaw ning ato mga pipila ka mga consumers nga naayo na og natabangan sa pag-inom sa ato ang mga produkto nga available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pagkakit. Pagkadungog na ako sa DTX 500, akong gindubol dos o kakapsol sa buntag, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
4: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
5: Lourdes Pantay, 51. Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalong ang kidney din akong kuhaan, sakit, na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga ang uban nagbatoke hubag na gid akong kidney nang akong mga organs sa ilalom limpyo.
6: So unsa may nakaayo, ma'am?
5: DTX
6: nga medyo nawala-wala na.
5: Oh, na pag operahan ako wala gyud ko nag dit sa bisan sa ospital ko inuma nang gyapon ko DTX. O ko lang sama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas inisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang resita DTX ay gyud hantud ko na palit na ako sama DTX gyapon.
6: So ma'am, unsay mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Biloy ang klinika di alternative?
5: Daghan man ko gi-advise sa mga tao nga may pa DTX inyong paliton inyong maintain kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag ikan sa pag-opera DTX ida ko gi-maintain ang lain.
7: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam na ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Extend Food Superman.
8: Ako si Renato. Nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw. Gid kami ni Mister
1: Extend Food Superman for Man.

0: DC ang alkaline nga
1: vibe. Mag-my DC kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C mga higala. Naa sa pinakaduol mga higala nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Anyway, oy, nainom na mga higala ang DTX 500 ha, nainom na ang D3 Bio. Di ba galimtan mga higala naa sa pinakaduol nga butika, naa sa pinakaduol nga pharmacy sa inyong mga lugar. And of course, ang ato ang Extend Herbal Capsule. Di pa galimtan, no, alang sa mga tao, binagyod din ato mga mister, no, nga usahay. Medyo pigado na gyud sa panahon sa labing-labing ni Mrs. No? Medyo magkulang na gyud si Mr. sa labing-labing. Well. Mag-extend herbal capsule mga higala naa sa pinakaduol. Kabutika ko na amos dipulog na anis mga pharmacies dipulog. At tuan ninyo ng Saber Smart Pharmacy. Don't you try to ask. Asa de ay mapalit ng extend, sir? Naalagi sa Sabers, Sabers Smart, at tuan ninyo, kunamos di pulong. You try to ask sa kuan, sa dili sa may Lourdes, you try to ask sa Lourdes Pharmacy. Then, sa LKS, you try to ask if naaba sila yung stocks. Pero I'm sure nga naa sa Sabers. Sabers o ganing Pharmacia Josefa naa sila yung stocks. Ha? No. Then, ang atong DTX Beauty Soap, ang sabon, mga higala, nga lili lang kay makapaputi sa tuang panit. Sabon usab ni siya nga makapawala sa mga skin problem. Diba? May whitening soap ka na, may pang-antimicrobial pa ka nga sabon. Gamit sa DTX Beauty Soap. Mga bugas, actually, mga bugas, ang kanang bugas-bugas good. Ang reason sa bugas-bugas, actually, na ay mga bacterial infection. Nga mo'y hinungdan anang bugas-bugas. So, gamit yun mong sabon nga makapatay anang kagaw. Aron nga lili na mo grabe, mulala ng inyong bugas-bugas. May mga bacterial infection nga kosi sa bugas-bugas. Gamit mong DTX Beauty Soap. Ha? Naas mga butika. Naas mga pharmacy. Usbon ako sa itong mga higala through social media, via live stream, via Facebook. Ang itong mga products na as mga butik, kapila po imnon de Idoc and D3 by taas akong kolesterol o triglycerides gasaka. Ang muna yung delikado kayo kung maglungan o saka ang kolesterol o triglycerides. Taas ka yung risk na makabatuntag problema sa hypertension o heart disease. Yan. So dapat, katong-atong gi-tackle ganina, diet approach, exercise, no, di ba? So, sundo na gito, mintras wala patay maintenance. Dayon, inom sa D3 Bio katulo sa Osaka Adlaw. D3 Bio katulo sa Osaka Adlaw. Naas mga butika. Ano may ugwa po, mag-uban-uban gaya punta the same nga oras, the same nga CBN. Atong oras limited kayo. Sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee. Gani, gantong ganahan mo kape dira. Ala, kuyog ta? Tara. Kay mga benata.
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-dragon fruit, oh. Welcome, oh, kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system ug overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan ug gipaluyuhan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida.
6: Yes, welcome sa mga sokin tikpaminaw. Ano yan, nasabi niyo nga po si galag-alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Plus Herbal Capsule. Di ba? Ay magkalimot mga sokin tikpaminaw. Maying adlaw ka Dragon Mail. Maying adlaw sa mga listeners na itong kanunay nagasunod sa ato sa mga programa sa nagkadayan lang mga sokin si Bihanan. Bisaya so Mindanao. Maying adlaw ninyong tanan diha. Nanay tatay, palo na plastada. Asa mo namutang karon. Sa inyo na matangan, halatagig pagtagad ang ato sa mga iskutanan sa pagpakabana sa mayang panglawas. Ano nga ang ato sa mga programa mga soking tigpamina, madungong nyo sa matagtak na sa inyo mga soking sibihanan. Ay magkalimot, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, lagpahigayon ang mga produktong kapsula o guban panini para usab. Protektado ang ato sa mga lawas. Ha? Muna higala. Kinahanglan tag doon natay daily supplementation, doon natay prevention, ang ato sa mga panglodili ang kabalakan, mga sokin tikwina o ka-dragon meal. Kaya ani-ana ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Ah, diba? Pwede nyo na siyang ipagsabay mga sokin tikwina o sa Dragon Fruit o sa pod sa Dragon Fruit Gold. Ah, buntag hapon mga sokin tikwina, 1 hour after meal. Wala, nindot na kayo. Kompleto na sa nutrients, kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nagandang vitamin C. Di na angay nga mag-inom pa mag-vitamin C mga sokin tigpaminaw. Naana sa ato ang produkto, duha ka kapsula. Ah, di ba? Wala, ang pinaganindot kayo. Ay mo kalimot usap kaabag usap na to, ang ato usap nga lami ang kape. Ang kape na to mga sokin tigpaminaw. Nindot po ni kayo, ha? Aside ana, pwede tanga mo text usap, just text me and call me sa ato usap nga numero 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006 ang ato usab nga call or sa ato usab nga text line, ha, di ba? Ang ato usab nga kape, ang ato usab nga muhatag usab kaabag o kasama ang Hard Max Stream Coffee for Men. Mga benepisyo ini mga sokin tigpaminaw, daily basta-basta nga muhatag kanato og dugang kusog performance mo pait sa nagadaiya nga kaluyahon, ha, di ba? Ana igala pag ikaw naka Hard Max ang simula. Hard Max food ang sarap, ah. Kaabag usab o kasama na to ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Siguro na mga sokin tigpaminaw, kung muhamis inyo aping, hamis po inyo intiro nyo kalawasan. O na nga aside ana, ang ato usab nga pamanit oily skin. Kung sa may mga symptoms, oily skin, skin shiny appearance o may tendency mga sokin tigpaminaw nga ikaw to have blackheads, no? So og kung dili man nimo maagapan agad mga sokin tikmamos, mas labing maayo gamit og dili kaha, balance sa ato usab nga pagkaon. Ang pagkaon do natay balance diet, mag fruits and vegetable higala and other things to do. Mao na higala was twice a day with soap. If mao na higala it was mid to remove oil hot and so apply mga sokin tikmamos water kanang tubig nga medyo init-init, no? S7 bitter mga sokin tikpaminaw, mas lindot ang medyo inadlaw inyong gamiton sa matag tinglamos. Dr. Puji Soap and Skin Glow mga sokin tikpay power whitening na. Mana basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado ang imong skin linisin.
5: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwan mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga maka dalig promote sa brain functions ang gaoga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na o higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
9: Feel the music, Star Radio!
2: Oras sa Star Radio, alas 8:05.
10: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
11: Lama sa kagahapon.
10: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Miyerkules, bet sa 12 nimong bulan sa Agosto, tuig dosmal 26. Lainasab ka hugna sa tuang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay, ito nga mga higala diha nga naglantaw sa tuang pag-live sa tuang tulumanon sa tuang kaugalingon nga account Ronnie Librado. Maayong gabi, mga gabi ka na tuntunan mga bay. Unya, iting baya lang inong mga higala diha, inong mga silingan karon nga naminaw sa tuwa nga panag-uban ni ining unsaman, kumusta man karon ay inong nga nahimutangan ni ining kagabhion, unsaman ay inong nga dapit, mabugnaon or mainiton. Kaya maglalain man ang panahon ug ang sitwasyon. Sa maguna po sa relasyon, doon ay relasyon nga mabugnaon, doon ay po'y relasyon nga mainiton. Inahanglan nga sa kanunay ang relasyon kuno ug mahimo ana alang sa tunga-tunga kana banga nagsagol ang kainit ug kabugnaw mao na gitawag og dinagaang. Kay ang dinagaang kuno nga relasyon mga bay mulahutay. Sa ganito na mga pagtimbaya sa tunga mga higala nga naglantaw karon sa tunga tulumanon. Okay, duha ka live ang atong gipahigayon. Naglive ta mga bay sa tunga personal account ang Ronnie Librado. Samtang sa to ang FB page ang mga lama sa kagahapon. Okay, i-type lang ang ato ang FB page ng mga lama sa kagahapon. Yan ang madunggan. Klaro, murabog na minaw mong radio dito. Kay walay mga sablag-sablag mga bay. Kay direkta na sa to ang OBS sa to ang studio mga bay. Ug labaw sa tanan. Okay, live ta nga madunggan. Sa to nga panag-uban. Okay, pakapin naman yung live nato sa Facebook. sa to nga panag-uban sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Okay, ayun na nga madunggan ito nga programa. Diha sino nga dial sino mga radio sa 98.3 FM mga amigo. Star Radio Tayasan, inyo na madunggan. Sige, ito nga timbaya on run. Kaya doon na mga pagtimbaya mga bay sa itong mga sukin tigpaminawan na anaglantaw si Idol Kalumba Nosef. Good evening, bay. Pass out from Bago. Napunya nga si Idol Jenelen Gordon Celio Caldera. Good evening, doll. May gabi na ninyo, doll. Nga na po, naglantaw po. Huwag naminaw ng tag na nagkabihon at umabtikon nga kunsyal diri sa Barangay Kabulutan, si Kunsyal Nolvi Mabilog. Okay, magabi na ninyo, kunsyal. Okay, hasta ng tanan hanggang naminaw karon sa itong kaparaguban. May gabi yun ka na itong tanan diri sa lungsod sa Tayasan nga dito na sa tibuok kalibutan. Okay, diha sa Mansehe Bindoy, way undang sa pagpaminaw si Ma'am Lintugdang, kauban ni Sir Manolito Tugdang. Diha sa Matuog, atong higala sa kanunay, adlaw nga tanan kanunay na minaw, buntag o gabi si Ma'am Alma Escarpe, nga kanunay pud nangapi. Samtang nangapi, iyang kaatubang, kaalubang iyang bana si Boss Julio Escarpe. Mangapi silang duha. Samtang na po niya si Ma'am Christy Taob del Monte sa Barangay Matuog. Unya, diri sa magtuhaw, why pakias kanunay na minaw si Boss Digoy Herodias. Akaba ni Boss Dendo Abrensilio Vlog. Samtang, adiha sa kambay sa mga Jukinto pumili. Nila diha ni Tio Jesus Jukinto, Tia Elvi Jukinto, ni Madam Maria Bungangira, ni Ma'am Jarlene, by Boobards, by Michael, Ma'am Alma, ni Ma'am Jorwin insab ani dong Alpe og ni by Jerel og ni Ma'am Michelle sa mga kumpare kumari nato diha sa mga jukin to pabili nila ni pare Nomer, pare Junior, pare Petreng og ni Sangay Rone. O tanang mga jukin to diha, apil na sito bili og sitya sarita og sa mga tanaid og di Bagyo pamili. May gabi diha ni Inday Ivy Tanaid, ni Inday Angelina Tanaid di Bagyo Duran, o mga kahigalaan diha, yan tanang mga silinga. O ni Ma'am Irma Ortega, nga kanunay ang gugma sa iyang bana, kanunay nagbaga o nagsiga. O si Boss Luni Ortega. Ay ganya, selbing sinugatan ka natong tanan. Ano yung kineng manindot nga kanta, gikanta o sa Bisaya pa to, gikanta sa supas. Kaya ang English sa supas, open, bread. Ikanta sa bread ang Take Me Now.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalisa mga buti.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So maayong adlaw ka na tong tanan, ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte o na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa, so sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So dunay alibyo ni ini ug nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Ana-anay mo

0: hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown, dembra gitaptapan ba og sulipin. Ya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa eye drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto, hasta ang Nans capsule, Nans UID capsule, nang inom ko ang Nans corn coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ti Surga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon nagahong kasakit sa utiyan.
2: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Alma sa Kagahapon.
1: At ang oras mga bay, 22 minutos na milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan,

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
4: Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og kasiklaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Kaning high blood, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay ng likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
11: Mga penata!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa ka tilaw sa kafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
13: Mga pena ta!
11: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
15: Ako si Lucia Galanido, pag-ehero hangna Bohol. Ang akong kasinagsian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa manay, o hago ko mawala rasab, o lagsik ang akong lawa, walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay nakatabang sa among libat.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: At ang oras mga bay, 50 minutos na milabay sa alas 8, mga bay, kinang mga takna. Ihatod ka na to sa maski pakusgan o maski pepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili ka mahayan, apan kasaligan, mana mga kandos, nang itabag ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo, ayaw nakabalaka kay anila sa itong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin, dili kamahayan. Apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede yun ka mga makatumar. O gaya hulat ha, ngayong lawas mo bigay panalipdag yun sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa itong mga bukog, tuhod, lutahan, pagbator ug mga arthritis, uban pang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa tuang vitamin C sa tuang lawas. Muna, alang sa tuang mga kuya diha, ate, nanay, tatay, lulugula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mapatin-aw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian, humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana? Gipilaila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, o dili makatulog, tilawin ninyo kini. Muayo sa mga sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients, kining Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika dire sa tayasan o sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya dire atong hatag ng pagtagad nining kagabihon, okay? At basahon na ang greetings ni Kunsyal Nolvi Mabilog dire sa barangay Kabulutan. Amato ba ito ni Kunsyal Nolvi Mabilog? Good evening, Byron eh. Mangusta ko diha sa barangay Tamaw sa kuwa nga pamilya Mabilog, Kihano, Alipan, Pausto. Thank you, Byron. Okay. Kwadiya ni mo Kunsyal ha. Mayo nga gabi na ni mo Kunsyal Nolvi Mabilog diha sa iyang mga higala sa barangay Tamaw. Sige, dito maglangay mga bay. Doon ay mga pagkibayo sa dire sa itong panaguban karon sa itong fog live mga bay. Itong lantaw dire ha kay doon ay mga higala na ito nga gamitin baya sa itong panaguban mga bay ha. Kajut lang ha, kaya ko lang taon rin ha. Mga meeting baya mga bay. At mga higala diya, na naglantaw si Idol Janelle Gordon Silio, na po naglantaw diya si Ma'am Mylene Bakel, si Ma'am Angel Carundoy, si Sir Mark Concepcion Asintista, si Bay Orbert Leon Sabanal. Matubato ni Bay Orbert Leon Sabanal. Pasiat out, medire sa Boxing Gym. Itsiko, Manila sir. Okay, dayo ni Anthony Barrera na po. Shout out Edwin Bandikudan dayo ni Kalumba Nusef naglantapod nga naro naglantaw diya sa barangay Bago mga bay sa itong panag-uban sa itong katulumanon ang mga lama sa kagahapon. O di mga bay dito maglangay laing musika alang kaninyo samtang naghulat na sinang mga pagtimbay o gratis diha gikanta kini sa Scorpions ang Wind of Change.
0: Mga lamang sa kagahapon.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay. Sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga
3: yes.
2: Produkto, mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
3: yes.
2: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
3: okay.
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay.
2: Sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
3: Tama.
2: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
3: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisa usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
2: Yes, Doc.
3: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali.
2: Kaya wala gyud.
3: Okay na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mauna higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagin ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
2: Yes.
3: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes mga ka Dragon Fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc,
3: mm-hmm.
2: Indonesian uga
3: yes.
2: Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning
3: yes.
2: Dimension ni Doc Alan,
3: mm-hmm.
2: Ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
3: Yes.
2: Uga base sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayo sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
3: Yes. Yes.
2: O gapaayo sa pag-flow sa ato ang dugo. So ang tongkat yes. ali mahimong makapataas sa lean muscle mass o nagapa-decrease ni siya Dok Alan o body fat. So sa mga maglisod na o hatag Dok no o kalipayon sa ilang mga partners din ha Dok.
3: Yes.
2: No? Especially katong mga idaran na Dok. O no Dok Alan no sa mga diliputigulang Dok.
3: Yes.
2: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw na na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Yes.
2: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Bebe, nakauyab naman kita karon, bebe. Magmenyo na ta, bebe, bebe.
1: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, usa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwila. Aron, makahatag unya taog maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. Star Radio.
4: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating

0: 78.
1: So, kasi di ba nga mo, Lucy, no?
0: Lucy Sardino. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
1: Ang imong bana.
0: Oo,
1: sa na imong bana, Ma'am Lucy?
0: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
1: Nang hubag?
0: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga iyang
1: no, tuan. Sa mga yung tail.
0: Nang hubag siya maayo.
1: Hubag tanan.
0: Oo, kanina inyo hu, abot diri, hu, ato sa abot diri. Kuan?
1: Punuan sa paha.
0: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga, naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya niyo, siya, sulayan na to. Dito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
1: Ya, karon, okay na yung bata.
0: Okay, na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
1: pa. Kailan na idadad to?
0: Kuan, 79.
1: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am, unsay ka istorya ni mo.
0: Okay. Magamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
1: Amigos ko, pe, ray, gino.
2: Yeah. Salamat, mga idol.
3: Agi.
4: Naunsa ka din ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
3: Dili uy, gikan mangguko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan ha?
4: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani no?
4: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
3: ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayil give kami sa mga product po. Salamat ng marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.

0: sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 31 minutos ng milabay sa alas 9, mga bay, kini mga takna. Ihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. May usa ka natural, gantay viral o gantay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio, dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagwalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalibs Tiacids and Sugar, Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Laing musika alang kaninyo mga higala, naguluhan kini o ganyan talaga ang pag-ibig. Nagikanta sa April Boys.
0: Mga lama.

0: Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
8: Kasi Lori Lindley ako na ako nagpuyo sa Purokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal ganito mar ko aning cervic care na ulian yud ko og ni hapsay akong paminaw. Labi na gyud nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gyud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
9: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
12: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.

0: Mga lamang sa kagahapon
1: by Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 48 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinu mga tagna, gihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandain o tambal, sulay o natural nga pamaagi. Pagpamasahi, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kaya doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Lebu Carinal sa Malabuig Cebu sa Bet Sarsa Restaurant in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya nga itong hatagan ng pagtagad karon nining tak na nining kagabhion. Okay, gikan ni Ma'am Alma Escarpe. Good evening, bay, Ronnie Bay. Greet lang ko una ni mo. Nila ni Tia Turing Psycho, nga ni Day Jocelyn Milogen uban sa iyang pamilya diha sa Sukib. Tanan nila ni Day Nisi, Day Ruth, Day Junabit, Day Lucy, Day Nuning, Day Bernona, Mariel, Jemeros Platan, Day Priscel, Day Iris, Day Margie ug sa tanan nalang amigo ug amiga sa matog. Request gugsong, balik nga rin. Greetings sa aming program, Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Sa ito mga tao, mga bay, ang kanta ni Ma'am Alma Escarpe, naguluhan na og balik nga rin.

0: Sa iyo, babay. Amo to nga doon ay gire ko si Ma'am Alma Scarpe nga balik nga rin. At ang iha, ang iya nga balik nga rin kaya itong ipatukar. Karun titiod, ang iya nga balak, balak na rin. Ang iya nga balik nga rin. Sige, ato nang gire ang iya balik nga rin. Ato lang ipaminaw gadget. Ang ganun mo nang post kong gadget ng salt. Kung ipaminaw gadget pa kay. Basi inig. Kwan na ito nga. Diyan na, balik nga rin. Lain dahil sulod eh. Hindi mga bay, di na tamaglangay. Ito nang tambagan. Kining kaagi. Nagipadala karon sa ito nga tulmanon. Kaagi ni Binchak. O karon ano ito nga pagtambag.
1: Bay, Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
0: Okay, bay Binchak. Tagabadyang Cebu. Nga nangayo o kasulbaran siya nga problema mga bay. Balik ko na to sa pagsaysay ang kaagi at warang isamarize ang kaagi ni Binchak. Kung diin mga bay, gipamahayag ni Binchak. Nagikan sa iyang pagkabataon. Ngadto na sa iyang pagkaminyo. Kanunay yun siya nga duulo-ulon o ka na mga babay. Tanan nga mga bay, nga kanabang malambigit niya. Doon na gimahitabo nga pag-ihaw sa bay. Kaya matapot niya iyang gi-describe, iyang gihulagway ang iyang kaugalingon. Nagwapo siya bay. O niya, iyang kalaki nga kada lagi nga daghan nga babae nga lambigit kaniya. Wala na malilong siyang asawa. Niya, marag na-anad na po yung asawa. Sa sinugdana, nasakit na yung asawa. Para karugay, marag na-anad ra. Hangtod na, nakabaton sila usa ka anak. Bugtong anak, babae mga bay. O niya mga bay, kaya kinilagi nga iyang anak, nagkulihiwa. Nagkulihiyo na ang eskwela dito sa Dakbayan sa Cebu City. Dito po nagtrabaho po siya, mga bay, ubaghando si Binchak. Malagi niya kay, doon ay mitanya kaniyang kinibang bugaw ba? Tanya kaniyang doon ay batanon ng estudyante na ginahanglag kwarta. O niya, daku-daku, rabadyon. Kaya po nga, chicks mo lagi, bay, dor. Bahalag, unsa ka daku ang kwarta, basta ka-importante nga. Makaihaw lang ba? Mato nakasabot nga makita sila sa usaka hotel sa Cebu City. Usaka gabi niya na sa dihang pagbukas na sa pultahan. Gamihunong pagtuyok ang iyang kalibutan kaysa diyang hiyang ikitan. Ang babae nga iyang kasabot iyang maning anak. Sa diyang hiyang gisukmatan, nga anong gabisulod kaining trabaho ah? Ang tubag siyang anak siya mo'y gibasol mga bay. Tungod kay ang tanan niyang ipangbuhat, wa kini malilong, ngadto sa iyang anak. Muna nang utanas siya, sayup ba kuno niya, ang iyang nga gibuhat, o angay, unsay angay niya pagabuhaton, mga bay. At ang nambag, ano yung mabay Binchak, saan na hitabo naman na, muna nga, ginaing pato nga, ugun sa kuyo mong buhaton, kana nga magreflektar mga si mong kaugalingon. Ang tanang gibuhat ni mo, nakita na si mong anak, nung nagtuore mong anak nga, okay ra di ay, okay ra na yung butanga kay si papa gani. Si tatay gani, si daddy gani. Mora magibuhat. Muna nga, karong panahon ha, nagbasol ka, naghinulsol ka, nagmahay kag taman sa mga hitabo. Muna nga, kinayong patong nga, anhan na magugka, maka, huna-huna ba, nga sayup ang tanan. Kung doon ay usika dautan ng butang ang mahitabo diha kanimo. Muna kung tambag kanimo, pangayog pasaylo sa labaw nga makagagahom, pangayog pasaylo sa mong anak, sa mong asawa, huwag ipakita ang tinuray nga pagbago. Tungkol kaya dili pa man ulahe ang tanan. Dili pa ulahe ang tanan, di pa may katapusan sa kalibutan, muna nga mag-meeting mo. Huwag inunin mo nga anak, yung mga asawa nga magsugod ta sa sinugdanan. Kay bisan pa man sa mga bagyo unos karon nga miabot sa tong kinabuhi sa kung kasaypanang nahimo. Apan, ako doon na pa'y panahon nga magbago. At tungod kay matupato sa tong Ginoo, kay bisan usa ka kung unsa ka pula ang atong sala, unsa ka itong atong sala, kita iya mang pasayloon. Muna nga di pa ulah ang tanan. Samtang nga, ani apata, nakatapok, nagkauban is pamilya, amo na nga ato ni pabatiag ang gugma sa usag-usa. Yung nga ipakita po tinura yun nga paghinulsol dito sa mga anak para nga makaamgo po siya nga di pa day ulahi ang tanan. Marakoy katambag na kanimo, Baybin Jack. Sa imong nga pagbasol, ipakita o banakan sa buhat, kaya ginaingon nga patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Mag-unos sa madya, magsigil ka nga hinulsol, hinulsol, apan palayon niya po yung binuhatan, huwag niya po yung bilian tanan. Muna nga ang paghinulsol, ipakita agyod ang tinuray nga paghinulsol, tinuray nga pagbasol, pinagis imong buhat. Muna nga ipakita na ang imong buhat nga tinudanay kang naghinulsol, diha ipakita sa imong asawa, ipakita sa imong anak, nga naghinulsol ka, ipakita na pinaagi sa buhat.
1: Mga lamang sa kagahapon.

asawa, lahat ng problema ay kayang tiisin, basta't kasama ko'y ikaw pa rin. Marami ng babae akong nakilala, ngunit ikaw ay talagang ibang iba. Ang gusto ko lang ay lagi kang makakasama, hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit ba. Ako'y nalulungkot tuwing maghihiwalay, sa paglayo sa'yo ako'y hindi na masasanay. Bakit ganito hindi ko maintindihan, ikaw pa rin ang hinahanap kahit nasaan man. Kapag nag-iisa, ikaw ang alaala, sa tuwing kasama ka ako ay laging masaya. Di maipaliwanag aking nadarama, ang nais ko palagi ay aming makita ka. Hindi na mapigilan ang aking damdamin, ang sangkatulad ko sana ay intindihin. Para sa akin ay

0: Valentina. This is for reference only.
1: Minsan isang araw, gusto ko nang sabihin, gusto kong malaman kung ikay ganito rin. Ang iyong mga barkada'y biglang naglapitan, ang aking sasabihin, nabitinan naman. Ilang araw pa kaya'ng aking hihintayin, ilang pagkakataon pang sasayangin. Dahil kung ako'y minamahal mo rin, dapat lang malaman mo sa akin na ikaw pa rin.

kapag nag-iisa, ikaw ang ala-ala. Sa tuwing kasama ka, ako ay laging masaya. Di maipaliwanag aking nadarama. Ang nais ko palagi ay ang makita ka. Hindi na matigilan ang aking damdamin. Isang katulad ko, sana ay intindihin. Para sa akin ay ikaw.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na mabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning. Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun, makabuka. Og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Og kagwapo sa inyong banda.
3: Unsa to?
1: Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, okay rin yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo gala sa Kangindad Pirate. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubod.
3: Unsa to?

0: Adlaw karon nga Huwebes. Pizza 13, bulan sa Agosto, tuig 2020 sa Yes. Sa mga ka-birthday nung adlawa, happy, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday.
1: Happy birthday!
0: O sa mag-birthday og mang adlawa, advance happy birthday.
1: Happy birthday!
0: More birthdays to come and always good health.
1: Happy birthday!
0: O regiday, pinaka-the-best sa atong birthday, abdikusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw o libre regiday nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasag gikan sa atong labawng makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon gid ta.
2: Lami gid na siya.
0: Lami gid ang nay mag-birthday kay siguradong makapanog-ab abot sa lubot. Okay, tara, 52 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali aragid sa oras, dali rang adlaw, dali rang bulan, dali rang to. Eh! Ano yung yun, kaning adlaw, kaning bulan, kaning pizza, magbalik-balik ra. Nga itong kinabuhi, wata kabalo nga nagkakuyos. Sama sa usakaliso ba nga? Kanang bag-o pa nga gikuha nimo gikan sa yahang remo tangan ligon pa kay baskog pa pero ibulado ginit di ba mo kuyos ora glagay nga ni kuyos. Ama po natong kinabuhi nagkagulang tanilis kalibutan muna yung nagkakuyos na gitaan ni Legion, waktay mahims. Why mahims ang ball? Ganon talaga ang buhay. Tumatanda tayo din dito sa mundo. Kaya kailangan natin tanggapin ang katotohanan na tayo ay pare-pareho lamang. Ganon talaga ang katotohanan. Kailangan nating harapin kung anuman ang mga mangyari sa unahan. Okay, tara, 54 minutos suman maklabay ang alas 4 sa kabuntagon. Magtagalog tayo ngayong umaga kasi baka mayroon tayong oportunidad na makapunta ng Manila. Hindi tayo mahirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Kaya from now I start to talk in Tagalog language because someday if I go to Manila I don't buy I can't difficult. Hirapan tayo sa English language ka, kailangan nating magtagalog talaga. Kasi bukas pupunta tayo ng Manila. I go in 6 o'clock. My flight. O sa mga Manila, bye. Ato tag Manila mo, ato ta sa presidente ba, mga ayaw tao. Kung dito, mga ayaw tag bugas, lima kasako. Eh lang, atagan tang presidente Bongbong Marcos. Sige, may problema ba yun? Padalaan di kag lima katrak dito nga bugas. Panagay po na yung silingan para makumplito ang tanad. Wala yung sakto presidente, lima katrak ipadala. May munta na itong presidente ng Pilipinas. Pasig nakadungog po ron. Magandang umaga sa iyo, President Bongbong Marcos Jr. Atong pasalamatan ng presidente sa atong nasod. Iya yung gibuhat ang tanan para mutawhay ug muasinso ang Pilipinas. Okay, tara, 56 minutos sumar pagkalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. So, ganahan nga mo tawag, lumotex ka ng Buntaga. Open na kayo itong call and text line number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede niyo tawagan. Pwede po nitiksan kay andam gida nga muhatag o maayong pagtagay. Kung may mo timplan pa mo ni gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Pero ang pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot o manabi man gani ka na rin yung makaayo. Para hapsay o malinaw nga itong kinaboy. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran? Ilabi na gyud ini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Tayasay Malalod, the Libertad, Gilngad City. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Tayasa Ayungon, Binday, Manoyo, ug sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong Buntaga, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay Buntag na.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Dias Picas Isla, gitaw kong Sugbo. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Dias Dumanog, Grunda, Alegria, Badyan, Indatilan, Malabuyok, Sambuan, ug sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal. Karong Buntaga, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta mga sikat kay Buntag na. Ibda, ibda na ang mga ilibtunod.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay Buntag na.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Ipataop og magabi, iibtunog mabuntag.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Kay basig mo-overused, maghang. Ang resulta, hang-hang. Kumusta, kumusta sa matong matindirag-tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market?
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Atong matindirag, tindirog isdaan, bularan, kananan, o tanan to all vendors. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tayo mga sikat kay Buntag na. Mabangon og mabuntag, matulog og magabi eh. Mawagin na ang atong kinaboy. Ned, mo po na ito matulog para makapahuway ta ba? Ang kakapoy sa lawas, maulian, inigbangon sa sayos kabuntagod. Tumaw na siya. Matulog panahon sa kagabion, mumata panahon sa kabuntagon, mutrabaho sa panahon sa init. Ting init. Papaporto na sa opisina, kay naraman sa koan, bugnaw. Bugnaw nga kwarto. Nagingon nga relax gito sila, kay magisingot mo gawas. Kita nga magtrabaho sa init. Balugbog yun ang mugawas. Ngayon na, magiging natong life. Need mo natong mga trabaho, balag init. Kaya huwag dipunta mga trabaho, sa may atong kanon. Sa may atong isulod sa atong tiyan. Muna yun, balag init, importante nga. Pinadiyos nga trabaho ba? Oray, pinaka-the best. Pinaka-the best work. Muna yun, balag ginagmay. Basta kay... Naarag yun. Atong oras, sa lasing ko yung punto na yun sa kabuntagon. Di nagkuha po na ko ipay. Depende. Depende na po na sa pagpuning kamot. O ganahan gin mo ginagkong income. Ning kamot yun, dalang panang TL. Oh my God! Sa kining ibati ko, I love my teacher, yes I do. Kaning I love my teacher, my teacher, gikuan, giusob ni siya, kuan, gitaitulan ni siya, Gahe versus Luyat. Ang sama yung pilion, mga dalaga, Gahe o Luyat.
4: Ako ba yan ako si Gahe? Gahe, dako o kusgat.
0: Arerig ko na siya, nahi dalaga nito bag. Arerig ko na siya sa Gahe. Taas ko na og dako. Gahe ko na ang... Sa may Gahe, Gahe ang baruganan. Taas ang gugma. Dako og pasinsya. Muna yung ganahan ko na sa dalagang... dalagang Pilipina. Karang mga dalagang Pilipina, mga buutan biya na. Walang ayagin mo ay mag-abusar. Dapat og may gugma mo sa dalagang Pilipina. Seryoso, good mo ah. Kaya ka ng dalagang Pilipina. Paano ba na sa butan yun? Butan matulog.

0: Okay, teras alas 5 dos na gid sa kabuntagon pagkadali araman sa oras. Dali ra kang adlaw, dali ra bulan, dali ra to. Hey! Hapit na gid masikat. Ano na nga to nga na butas bulan sa Agosto. Hindi na madugay. Wala laing bulan nga mabot. Nanay gadala nag bear. Basta na ay bear. Aw, lami kay na. Tungab ta na. Like anang San Miguel Bear. Red Horse Bear. Oh, basta na yung bear, muna yung giyon nga Pasko na. Christmas is near. Near in the Philippines. Sa gawas naso na yung bear, wala yung labot. Oh, wala na sila labot kay naman tayo dito sa Pilipinas. Bahala po na sila dito. Okay, toras, alas 5.3 na gid sa kabuntagon. Dias parang kayo magtotayasan. May buntag na ilo nung libo hinuo nga sa'yo kayo nagbatat. Oras kusina. Katak ang na siyang dako ng kaldiro. Nakong sampot, lagom-lagom. Yan, nagibot na tubig. Iinit, aron makainom mong kape. Ang iyang buotan, ng pinangga ng asawa. Our lines ng Mernay. No, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nang by Francis da, may imad Myra. Tap-tap, og sa mga apo ni Boy, si Sabi, og si Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Og diya sa Sitio, Laguna. Kalanog-lanog, sipa-sipa na po ng Star Radio din na napita. Diyas panimalay ni Enchi Munina Binson.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lang yung titi Binson diya. By Lickster, by Dan, by Joy. Og ni Saira Aquila. Og ni Harvey. Good morning, good morning. Ang katingo mga bata.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Oras, oras na yun para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata. Legion, balag na kong matang. Importante lang yun makabuka. Og makita ninyo ang cellphone ninyo nga perting bag-oha. Bagong cellphone kay bag-umang pinalit. Okay, naka kan mga sikat kaning mopalita og cellphone. Mopalita og cellphone mga 2 years gikan ron wa na, daot na. Pero mopalita og hayupan. 2 years ron. Og gikan ron to 2 years gikan ron wa na, nanganak na. O mo na kalayaan sa mga palita gamit o palita kayupan. Kayo mong gamit, kakantidad o palita iPhone, mga 100,000. Doon katuwag, tulog katuwag, wala. Murag luya-luya na yung cellphone, padulong na sa pagkaguba. Pero yung mga hayupan, lima katuwag, ikan ron, wala na. Yung mga 100,000, murag maabot na o 200,000. Ginansya, yun ka. Nasa man yung pili, o dana. Palit na lamang kong hayupan, Mar. palit na lamang kong hayupan. Palit mong baka or kabaw. Doon katuwig ikan nun. Tinuig lang. Medyo dugay lang yun yung magmuhitag hayop. Kay matay, panington butag balogbog. Pangitag kumpay. O nagiingon nga. Yan, taas yung kagpasinsya. Kay sus, di gudali. Mayak pa yung magmuhitag hayop. Niya inigbaligya. Ang yung onrag barato. Nakauran toy-toy. Yun ang atong kago, murag thank you. O depende na po na ninyo, ibaligyag mo rato. Depende na ninyo. Igo-igo, rapugod, nga di mapildi ang kumpador, di po ka mapildi. Ano yun, patas na ba? Importante nga, nagkasabot mong doha. Okay, toras, alas 5 size na yun sa kabuntagon. Des barangay Lutay Tayasan, may buntag rong Cesar Gabunada.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nakanunay po yung naminaw sa Star Radio. Anong Cesar Gabunada, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Bay Kukoy Guardario, ang atong higala nga pirming guapo. Tungod sa walo kabukbidbiron nga pirming na asyang hawak og sa iyang dugad. Yan, maninggibay ni Bay Kukoy, upat kabuks hawak, upat pod kabuks dugad. Siya, bay ko, ganun na, mara si Mundogan, gibotang bay. Naanin na ako gibotang bay rin, kay para inigdungo na ako. Totoy, raditsyo. Hindi na ako maglisod ba. Si bay, persinit, gani bay rin, mangayo na ako. Asa na ako at agad. Maglaway, magtulog ko niyang laway, bay rin, magtanaw na ako, gatotoy. May buntag ni Bay Persinit Gerganera. Bay Net, katulok ko na yung laway, Bay. Okay na magtulong laway, Bay. Importante nga. Waragin ka manguhaas, bidbiro ni Bay Kukoy, Bay. Mamalit riya tapon, Bay. Egg kabalaka, Bay. Mamalit tapuhod. Hapit namang Pasko, basig na yung mga tagog bidbiron, Bay. Oh, request na, request nga. Ay mong ganaan nga madawat rong Pasko, bidbiron. Oh, sa mga hatag ko nagpinasko ni Bay Persinet Gerganira karong Pasko, tagi lang na yung siyag bidbiron. Pagkapinay lang po gatas para ditsog timpla ba? Para ininit na lang yung pangitao ni Bay Persinet. Minom yung gatas lawasa. Okay, tara sa alas 5 city na yun sa Kabuntagon. O kanang gatas mo, may na-recommended doktor nga, you need to drink milk or your body is good and healthy. O, na siya mo nang minom, kita gatas ko no, kay kanak ko nung gatas, patulog mo na. Minom ta gatas, magabi, eh, nindot kaya tong tulog. Ay, naging sa gulay ko nung kape. Dapat gatas, gatas, ragyod. Kaya yung sa gulo ng kape o gatas, kabalo naman mo kung sa resulta. Magpiyong ang usang mata. Ang usang mata na tingala ka nga gasiga. Gasiga or gabukalat. Workalat. Kaya kung yung resulta sa matay matulog, tanya ka na itong usang mata. Marag di man pwede po tingala nga mo piyong ka niya usang mata ra. Kung mapiyong ka, marag duha man yung kamata. Ay, ngayon anak matulog, magsiga na usang matay, ako na usang magpiyong, marag, matay, marag, makuratan yung ka. You can shock, you can shock the people who sleep, open eyes, and close eyes. One eyes is open, one eyes is closed, so it's very amazing. Okay, tara sa alas 5 na ipinigid sa Kabuntagon. Sini patampanin dyan na minaw na kitag mga awit. O ay play a song entitled Hinambugay og Lolo. Request ni Bay Persinet Garganira og Dibay Kukoy Guardario. Ila ko na ipinungod sa ilang mga lolo nga mga guwapo.

0: higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah!
9: Let's get it on!
10: Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Makapag-gana. Makapadasi.
12: Hard Mama.
10: Hard Max.
13: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
10: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-hard Mama. Extreme na.
14: Yun siya, Nicolog. Gamit ko sa nang haplas ka ng kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stop. Mga nang gigamit. kaloy sa Ginoo o murag kanon ay mong sakit-sakit aning kalawasan kay 72 years na bala ko niya mag-maintain ako ang daghan kaing salamat sa nans na mao'y nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
6: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
15: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
16: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

Naomi, Naomi, Naomi, Naomi. Dagko ang itom sa imong mga mata. Siga pa sa lingin nga bumbilya. Di ka cute, di pud guapa, di masabot imong itsura.

0: air. By Ray on air.
1: Welcome back sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ang inyong gala sa kangindad, Pirate. Huwag na mo'y otang, Pirate. Huwag mo palit, Pirate. Anak rin kasimple ang atong kinaboy. Huwag na tayo kwarta mo palit. Huwag mo'y kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Ali ngag-ngag.
2: Naomi.
1: Okay, turas 32 minutos suman bakalabay ang alas 4 sa alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog lula dia na nagtatay dodong oginday.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na oras-oras na gid para mangmata, oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kagwapa o kagwapo sa inyong partner.
2: Mas angay yan dito kaysa inyo ha.
1: Ana ragi da siya. Ibuka ang atong mata. Para mo adto na sa kusina. Magtimpla ng kape. Sa mga nangapiron, mayong pagpangape. Enjoy to drink coffee every morning. Because you know coffee, it's good benefits. To get strong heart, to avoid type B diabetes, to get long life, and to get happy every morning. Ayun, anak ka, fire po lang kape. Anong si Bayre, mangita, gilig kape ron. Mangita, tag kape ron. Asa na ko ito mga piani ron. At doon ko ito silingan mga pe, kaya nailibre naman dito. Ayan nga. Pre, timpla sa huwag kape niya, pre. Matay mo huwag kape itong kape gapon. Ngayon nagkape, mga pag init na, pag gamay yung sugar, ah, complete package.
2: Mas tangay yung good ko kaysa inyo, ha? New ha, kanang inyo pulos pak.
1: Okay, turas 34 minutos suman maklabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Pagkada lagi sa oras. Dalirang ada, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Dalirang kitang mag plus 1 kada to egg sa mga plus 1 dayrong adlaw.
4: Happy birthday.
1: Enjoy to celebrate your special day. Because this day is your born day. Onegion life is just one day. You born in one day. You live in one day. You die in one day.
2: Humbilya.
1: Ana ra magina siya. Matong kinabuhi usara kadlaw. Natao tao sa kadlaw. Nabuhi po tao sa kadlaw. Namatay tao sa kadlaw po. Ah, pagka katang sa kadlaw ra gidi ay.
2: Mas tangay yang good ko kaysa in.
1: Ada ramah na siya. Tag sa kadlaw ragol pagka upat kadlaw banhaw rapog ka.
2: Isang harapan ninyo na giko.
1: Okay, resulta sa itong kapalaran ka ng buntaga, paminaw pamati kay ato nang ihatag ura ura da.
2: Kung naong daw na yomi.
1: Imo ko nang daong murag dalu, na yomi o dalumping. Sige na dalumping, importante nga naray bangagang ilong. Huwag sa manang gwapog na ako niya. Maglisa na ginawa. Region nga. Tabang San Pedro. Okay, sa itong kapalaran, karong buntaga, sa gipanganak sa bulan, sa Marso 20 ng ton, Abril 19, Aris. Malangan ka sa imong mga lakaw. Swerte ni mirong color 5 to 8 og orange. Abril 20 ang tuwad, Mayo 20, Taurus. Ayaw panimalos sa imong kaaway, swerteng numero color 741 og pink. Mayo 20 ang tuwad nyo, 20 ono, Jimiday. Mutoo ka og karma, swerteng numero color 396 og green. Onyo 22, ang tuwad Hulyo 22, Cancer. Ayaw padala sa mga mangingilad. Swerteng numero color 852 og silver. Hulyo 23, Sangto Agosto 22, Leo. Ipatigbabaw ang sakto. Swerteng numero color 167 og sky blue. Agosto 23 hangtod September 23, Virgo. Walay makaguba sa imong baro gadad. Swerteng numero color 489 og pink. Og gadong atong kapalaran karong buntaga. Or katunga sa atong kapalaran ang katunga atang atangi lang ninyo unyang taod.

0: Unsay gidili?
1: Kadtong mong kapalaran gyatud kanto sa Astasan Herbal Capsule. Motambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuon kaso-kaso, adili kay arthritis, tasog uric acid. Tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-ubag, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin prada, kagipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santun, pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy dili. Sayang makagasto para makaangkon o maayong panglawas tungod ang Astasan Baratula. Ang Astasan na palit sa mga suking butika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiyasan, available sa mga itong Astasan. Herbal Capsule liya sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Cardal. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabuntagon liya, Sir Yax? Og sa kaubanan or sa asawa ni Sir Boyax, Ma'am Nilin Alio Carnal, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sa ganahan nga mugwapa, mabuti mo kami isang panit gamit na gayo sa Bon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sa Bon Beauty Soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Adonay! Avocado oil nga nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen, o mga nutrients nga maoy mo paputi, o mapamis imong kutis naturally. Ayos sa Bon Beauty Soap, mapalit si masuking butika, o tindahan. Okay, Toros. Alas 5.39 na yun sa kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay dodong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Nahinay nagkamang paingon sa kusina. Ay tak ang atong madagaw nga kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom, butay tubig inita, aron makainom og kape si Dodong o si Inday. Kanang kape the best, mangida. Tumagin na itong pangitan, inigmata na ito sa sayo sa kabuntag. After you wake up, always find coffee. Because you know, coffee, it's very delicious. Unsa ko na yung gidili, may labing lami. Anong kana pa pong gidili niyong pilion? Kana na kung available, ayaw nang gidili kay. Di man gina siya pwede, gidili na gaya na. Mapagi niyo ang gusto. Kana nang available man niyo ang panod, yung kanod. Kanang gidili, ayaw yung kana kay. Para sa doktor, madto kag doktor, kay na kay gibati. Gibati kay imong tiyan, murag gahi. Gahi. Sa may gahi pa eh. Gahi bulos. Ang ayaw sa ginom og kwana, ayaw sa ginom og soft drinks, ayaw sa ginom og red horse. Nya, ang gidilis doktor kay mauman dyan imong giinom. Kaya ang gidili lagi mo ay labing lami. Awa na, ang imong gibati, natiwas noon ka. Awa, magkamutos doktor. O na, yung likayan, ragyan ang gidili. Avoid. Avoid. Patipod. Kay patipod ba? Uli kayo po natin ang mga tambok na pagkaon. Kay gidili mo po na siya sa doktor. So, muna giyon nga, katulog mga pagkaon nga mga healthy ba? Like kumba, lechon. Kana, mga healthy na siya, healthy po na siya. Ayaw mo kaong mga otan kay dili na sa healthy. Kaon mo gisda, di po na healthy. Kumba na yung lechon. Si Arog dili manambok ang sa may manambok ba? Dili manambok ang kaugmaot. Okay, stand by. May naon na kitag pangkabuhayan syuke.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DGX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DGX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangabi. Isang DGX Coffee Mix.
5: DGX Coffee Mix.
6: Mamasa
0: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
5: GTX 500 mapalis sa mga butika.
4: Kita balagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ta isa oi GTX 500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yahang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abtik ba siya basta maka-state og tumar ani.
6: So wala pa siya nainom ana unsa day ang gibati?
4: Nang luyahon siya.
6: Luyahon?
4: Nga, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwag niyang gitrabahoan ani.
6: So, ang sabi maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuwan. May PC. D3 Bayo o kanang TX 500.
5: TX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rent. Fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: gyud. Sugod oo.
0: Kung ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Ah okay, sa una day nay
1: gato. 180, 200.
0: Mo nay blood pressure ni mo.
1: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
0: Karon wala na kay lagi.
1: Wala gyud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
1: Wala pa'y tuig. Kay jutay ra man ang among kuan.
0: Jutay ra. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
1: Matuog.
0: Barangay yung.
1: Barangay yung.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na
1: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Sadala salamat mga idol.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Capsule, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Arlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
4: Mga pena ta!
5: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan kupira ang akong nagamit, pero aktibo good kaayo, Dok.
4: Mga pena ta!
6: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus, 650 mg.
7: Biroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon, Corona Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
6: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Bangon. Pagmata na mga sikat.
9: Pagmata na mga sikat.
8: Kay Bintag.

0: by Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa itong programang pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon na inyong igala sa kangidad, Pirate. Dinilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat gita. At ang oras, 52 minuto, suman makalabay, ang alas 5 sa Kabuntagon, sa itong maluluglula na nagtatay, Dodong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay Buntag na. Panghiposa na ang mga hilipuson. Hiposa na ang unlan, habol o baneg. Para hapsay o malinaon ang inyong higdaanan. Panghiposon ang angayan nga hiposon. Ipanglabay ang angayan nga ilabay. O kana ang angayan nga kanon. Sorry, kanon ba? Kanon, kato mga bangon, mga maayo nga pagkaon ba? Hotdog. Chorizo. Kana, mga maayo ginasya nga pagkaon. Good health. Good health or good luck. Dahan. Anzonzo, anzon, anzon, okay, sa mga may ligod ng swertes, di na ito dugayon. Ato nang ihatag ura orada, kayang uban, excited na kayo makabalo sa swertes result kagabi eh. Kay dagko kayo sa nagtaya, basin ko ng budaog ang ilang numero, makaingon yun sila nga. Ano sa may makaingon?
3: Lami, mangyod na is.
1: Oh, lami, yun ko na makadaog. Okay, sa atong swertes result kagapong adlaw sa last dos sa hapon. 4-1-8. 4-1-8 sa last 5 sa hapon. 4-0-1-4-0-1 og sa last tibi kagabi. 6-9-6-6-9-6. Maganda itong swertes result kagapong adlaw. Sa mga nakadaog, congratulations! Sa mga wala ka daw, ay magkatagam, taya-taya lang gapon, basta na pa'y kwarta makaot sa bulsa. Kutay, taya na gurot. Kaya mo daog, kwarta, linibo, ang isiabot sa ali. Alingag-ngag. Negyon, basta lingag, gagrisgutan, manang usta ni Hari Ana. Taonis manang ustay, pagkalaparag ba-bagot. Negyon, manang ustay is having a wide mouth. Wide mouth or wide smile. Gantong maong kapalaran or gantong maong swertres gatod ganito sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita gerbal nga barato gipiktibo na ania na sa itong masuking butika ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatubar. Ayaw lata, ngangim lawas, mubigay. Panalipdi ka nun ay pag Dragon Fruit Plus. Osmon ko pag Dragon Fruit Plus, Herbal Capsula. Palit siyang masuking butika o tindahan. Alkasi Studio Mascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mabukog tuhod malutanugang pagbato ng arthritis rayo maguban pa tungod ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumad karunay sa masaligan ng vitamin C ang Alkasi del Kalain vitamin C. Matin aw sa nahanap niyong matas Alkasi protektado ka na sa pamanit. Hamis pagid ka. Kapalit siyong masuking butika all sa inyong lugar. Sa ulan Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito, herbal pa dyan nga coffee? Ano-ano, gipailay lang pinakabagong nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taso, kolesterol, dili katulog, tilawin di sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balati. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lami. Ano, mapalit siyang masuking butika dool sinyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan sa blidyan nyo. Hardmax Extreme Coffee available sa itong masuking butika o tindahan. Mayang buntag din naman Mel Galios o sa Sinaligan sa Dragon Prot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Ayag na kayong kabuntagon, mga sikat. Kita na kayo ang langit. Kita na kayo ang atong nataran. Nga daghang mga basura kay wala na makapanglimpyo. Kay gibati nagkakapoy. So need ginatoa kanatong nataran diya or kanatong tugkaran ato ginang limpyuhan para iwas lamok. Sabi na ng mga area nga dagka na kayong sagbot ato ginang gunahan or agbasan para maka sabad. Makakuantas lamok, malikay na ito ang mga lamok kay kaning karong panahon nating lamok na bagidrod. So daob-daoban po itag manaob-daob itag mahapon paaso. Ano rin yun? Hindi na ito magtinapulan kay magtinapulan kunota. Wala tayo kuan, wala tayo ma saman, wala yung mapupo. Ilabi na ito mga kabataan. Mga kabataan, ayun mo pagtinapulan na suguon mo yung ginikanan, tuman yun. Kay ug mga ayaw mo balon. Na, kuantra ba kayo? Kanang perte kayo makapangayog balon. Kay dili pa kong tintog 5, jeez. Nang lanjut 50. Kung suguon po mo, to po mo. Mga students. You need to... Saman. You need to good. You need to good and behave your parents. Ang ulan sa kalangitan. Oh, kaning ulan. Normal man yung ulan. Di man ginato na siya mapunggan. Unay giyon, nay init na apoy ulan. Nay hamog na apoy dagom. Basta mo dagom na gani, padulong na sa ulan. Oh, na siya. Oh, karong buntaga, murag medyo gadagom-dagom. Oh, may siguro nig mo ulan. So, sa atong makigalaan, ay mo kalimot ha, pagdalaog dahon sa aking ipakdong sa ulo. Isa orang panahon wala manggunmi payong di wala makauna na gitag dahon sa aking rebe mo ikon gyud among gamong payong pangon sa eskwelahan. Pagawa sa eskwelahan basa-basa gining short og makusog yung kayo ah pirti yung basa di naka sulod sa arom kay basa na makayo. Ulan kuno gikan sa kalangitan. Asa man gikan ang ulan, langan po kaning ulan gikan sa Amerika. Gikan mga sa langit.
3: Gitawag ko sa babay, iya kong gihangyo, unya gisinyasan.
1: Okay, padayon sa taas ng kapalaran, karabong taga. Our destiny this morning, I need to continue. So please listen your destiny.

0: Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, mag-enjoy sa trabaho, swerte numero color 257 og violet. October 24 hangtod November 22, Scorpio, ayaw palabi sa pagtinihik. Oh, swerte numero color 931 og red. November 23 hangtod December 21 sa Gitaryos makadawat ka og wala damha nga grasya. Swerte numero color 648 og yellow. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn dunay malain sa imong sugyot. Swerte numero color 725 og yellow. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn dunay or manato Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius sapoton ka sa taon nga hambugiro. Swerte numero color 386 og purple. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces tumana ang imong saad. Swerte numero color 149 og gold. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga. Sa mawala kabalo, nakabalo na gidmo. Sa mga nakabalo na an, nakabalo na gidmo og samot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran gatod grato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga masakit sama sa ilanat, high blood, diabetes og uban pang masakit nga gihambing sa kalawasan. Wala una tanan sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available at Amigos Coffee. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy, Desbadjan, Botica, Santo Niño, Aligre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Hinatilan, Micure Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Silmo Pharmacy, Dasalagit, Red Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy. Malabuyok, St. John Pharmacy, Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Botica Marga. Diya sa Tumanog, Pharmacy, Sipora, Happy Drug, Alcantara, Botica Marga. Mantalongon, Butika Marga, Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Apidrag Reserve Pharmacy, Ogdia sa Barili, RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy. Magida ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa itong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Aix Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Okay, ito oras, alas 5, oras sa stress na gid sa kapuntagon. Pagkadali naman sa oras, napupos na gid atong tulumanon. Onegiyon nga, our time is end. Our time in my program is end. Our life is continue. Okay, resulta sa itong balitang sports karong buntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat po sa puson. Kanang puson, ugnat nun. Para maulian LeBron mitistingan or matistingan dayon uban sa Sixers. Okay, magsugod dayon ang katakos ni NBA superstar LeBron James uban sa Philadelphia 76ers. Kini kay si James og ang Sixers mupatikag aksyon or mupakitag aksyon sa usak sa tulo ka mga duwa nga musikad sa 2026-2027 NBA season unya sa October 21. Oras dini sa Pilipinas din ang defending champion New York Knicks may ilang sangkaon. Ang NBA all-time leading scorer or four-time MVP mutikang sa korte alang sa record ni ining ika-24 nga season. Si James nakadaog og kampiyonato sud sa upat kay gayon kadua uban sa Miami Heat og tagsa-tagsa uban sa Cleveland Cavaliers og Los Angeles Lakers. Magdong atong balitang sports karong buntag. Kadtong mong balitang sports gatod-gatos sa Shiba Isinchak. Sakit ang kalawasan, tumaranday og tambal. Sulay ang natural nga pamaagi pagpamasay gamit ang shea essential oil. Ang shea essential oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maong mga sagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant. Topical antibiotic tungod kay aduna clearic acid nga makita sa bisya plus ng kinis apektado nga parte sa imong lawas ubanan og masay. Shea essential oil nga plus nga humot og epektibo. Shea essential oil palit sa masuking butika duol sa inyong lugar. Og dinhi sa barangay matipid na gamit to. Or din sa lungsod sa Tayasan, abilabot itong Shea essential oil diya sa Curie Pharmacy o X Pharmacy. Diya sa Malabuyok, Cebu, abilabot itong Shea essential oil. Diya sa Bitsari Sarister in front of nyo, Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tayasan, abilabot sa itong Shea essential oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax. Labiyog Karidal! Sir Boyax, Labiyog Karidal, good morning, sir!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon na ta, sir, kay buntag na... Naigyan ka na Sir Boyax sa iyo man yung bangon. Kaya siya ay manisya nga pagkamaestro. Siya ay magdigamo kada buntag. Okay, ito ras. Salasay size na gid sa kabuntagon. From Sheila Cadorna Velasco. Good morning. May buntag ni bada Sheila Cadorna Velasco. Diya sa may sityo Ongkangan, Barangay Awaan Ayungo.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Basta lang mga kagalar ito sa Barangay Awaan Ayungon. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon na ta, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Okay, okay, kondom. Okay, from 30, 30, 99, mayong buntag, Bayri, mamukaw ko sa akong bana. Julio, Nila Jumar, Libet, Jana, Cyril, Carla, Amer, Sultan, Jan, Carlo, Lorna, Melody, Medellin, John, John, Angelo, Dainisi, og sa tanan na lang abiga, Anaminaw, gika ni Alma, Iskarpi, sa Barangay Matuog, Tayasan. Mayang buntag ni Madam Alma Iskarpi, sa Barangay Matuog, Tayasan. Loud and clear kay ang staridyo diha dapita sa iyang panimalay. Madam Alma Iskarpe, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon! Bargain pa,
0: ukay,
1: ukay, kondom,
0: made in America. Ayos. Okay, okay, kondom kuno, made in America. Social, orig din nga pagkakondom. Gahay, gano'n siya mga buslot. Amerika, good gikan. Region nga dipinsa gyud. Adi copy dali. Kinsa man ni from 0656. DJ na adi copy dali. Sige mana ko asa man yung balay dapita. Ipalihog ikon ang skits kay anaon nato na diya. Okay, ito ras, salasay sa otsunigid sa kabuntagon sa tanan-tanan natong makigalaan ng naminaw sa staridyo. Mayong buntag kaninyong tanan. Okay, okay, kondom. Ay, sa atensyon sa mga sityo leader dito sa Barangay Kabulutan. Sityo leader sa Barangay Kabulutan sa Kalahi. Adunay meeting ay pegayon rong alas 9 media sa buntag. Na diya sa Barangay Hall Kabulutan. Sa mga sityo leader sa Barangay Kabulutan, adunay meeting karong buntag, magsugod alas 9:30. Gantong may pabalog ikanto ni Kapitan Ayan Tirado. May buntag ni Kapitan Ayan Tirado sa Barangay Kabulutan. Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag kaubad siyang kapikas sa kainabuhis by Garner Renoo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag siyang mga kaubanan ng akonsyalis dito sa Barangay Kabulutan. Mayong buntag ganyong tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at tak kay buntag. Huwag diya sa tindiras to sinuhan silang Madam Jima Cabrero Diaz, Madam Kathleen Dama, Wilsa Ganaganag, huwag Mik-Mik Buking Keto. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag mayong buntag for DJ Barek. DJ Barek, huwag ni Madam Chusi Grapa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Baydondon dia, Baydondon Libradilla nga smiling face. Di madali ning tawad na. Onegyon malipayon nga pagkatao. Basta malipayon magkatawa. Og magul-anon maghilak. Anong magilak man bay? Masay, mag-all manis bay doon kay dili man sa palitan siya glulipap siya asawa mo nang mag-all ni si Osahay. Pero kung mapalitan siya glulipap, smiling kay nis bay doon Riverdilla. Unay yun, lulipap pa more. Ako kita ras sa size jeans na gid sa Kabuntagon des barangay Poblasyon Tayasan may buntag ribos cheer Diyos Nabdos kauban siyang asawa si Madam si Madam Madam Mary Ann. Good morning
1: Bangon
0: og diya sa Itzaran Piso Office may buntag ni Madam Crismi Ramirez or Piso Manager Madam Crismi Ramirez. Good morning
1: Bangon
0: og sa atong ama din sa lungsod sa Tayasan may buntag usab ni Mayor Bimbo Roberto kauban siyang Vice Mayor Donong Susano Roberto Jr. Good morning Og des barangay Bagto Tayasan may buntag ni RJ Balasabas.
1: Bangon
0: Nagalanog sipa ang stradio diya siyang balay.
1: Bangon
0: kaban siyang asawa siyang ginikanan silang nang tikya Balasabas nung turo Balasabas. Good morning
1: Bangon
0: og nung Johnny Bainosa diya nga galanog sipa ang stradio.
1: Bangon
0: nung Johnny Bainosa mayong buntag.
1: Bangon
0: og ni Nonoy diya Nonoy Booking Quito.
1: Bangon
0: nga usa ka expert mechanic. By Nonoy Booking Quito maayong puntag.
1: Bangon
0: Bangon na ta kay puntag na. Ang pagbangon importante gyud para kita makakaon, makalaag, makatrabaho. Mubangon sa sayo sa kabuntagon. Labi na gid sa atong mga estudyante diya ah. Bangon mog sayo, kaligo mog sayo, pamahaw mog sayo, pangayo mog allowance, sugsayos yung ginikadan. Adto pa mo sa eskula nog sayo. Para sayo ra mo nga sayo nga makapanog up.
2: Okay hirap na ng buhay ngayon. Wala nang mabi.
0: Okay, masikat pa digitay ko oras. Wala may nalimtan, tingog mga kanding. Ay, kabayo may tingog. Og di sa sitio kang abukay dahil may buntag ni Boss Dindo Abrensilio. Mga itong higala dahil nga usa ka vlogger. Kauban siyang asawas, Madam Katirin Sorinio. Good morning.
1: Bangon.
0: Ilang Boss Digo Herodias diya. By Ridge Herodias. Good morning.
1: Bangon.
0: Bangon attack kay buntag na.
1: Bangon.
0: Og ni Consial diya, Consial Juicy Fernandez, nung Jilomir Fernandez. Good morning.
1: Bangon.
0: Silang silingin da, ilang nung Gwale, nang Ruby Balasa sa Banal. Og lang nung narog ni nang Ilsay no. Good morning.
1: Bangon.
0: Kanunay ning namino sa Star Radio walay puas. Anilahang radio diya 24/7. Why palong-palong? Unlimited.
2: Ang dami kong anak ang
0: okay. Ongoing kiat. Para bagi dalimtan tingog mga bigal. Tingog ng bigal. Ang baboy naman sikat, murag wala naman. Wala na may checkpoint diya sa barangay Tamaog, barangay Inibad. So, murag basig na ibiyahe ng guys baboy ron. Basig mabalik-balik na yung precious baboy ron, mahal-mahal na. Eh, huwag mumuhit ng baboy, mukalit huwag mahal. Minagdagan kayong baboy, gamaan na yun. Kitawag huwag ASF. Muna yun nga, kaning baboy, muna giingon nga, duha ragi padulngad. Masa may padulngan na ni baboy, Bart. Og dili ka makapaldo, baka palda. Ano rin na, paldo og palda. Okay, sa kalan sa atong station manager, Mr. Ayan Henilatog, itong kabaran sa buhat, Tandos 28, Bayron ni Bay Librado, nga Mandos og Madlaw. Mandos po og magkabi.
3: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Og sa itong kabaran nga reporter, Andos 38, Sir Boyak, Slabiog, kanina. Ako nalang mingon atong lagaran ng labaong mga kagagahom sa mas pagalagan, kanina, hindi ka natin. Og manapod po magduog-duog, lagyapong tagbalik, sintag sa tag sa ka mga radio, same time, same station. Only, right turn your favorite radio station. Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, Lasais, 15.
8: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
9: Hi, I'm Gwenix Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
8: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1!
10: 2!
8: 2 plus 2!
10: 4!
8: 4 plus 4!
10: 8!
8: 8 plus 8!
10: 16!
8: 5 plus 4!
10: 9!
8: 5 plus 5!
10: 10!
11: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
12: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
8: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
6: Star Radio.
5: Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, Lasais, 18. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
13: Love you sa maayong panglawas.
14: Love you sa maayong panglawas.
13: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa

Hoy sa makausap pa, mayong adlaw na usap ka na itong tanan. Mayong adlaw mga kaastasan. Kumusta nga itong pagpunik kay Sikay karon? Welcome na usap niya ito ang tulumanon. Ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Programa nga mo'y maghisgot sa kaikayong lawas na itong tanan. Kumusta man ito ang pagpunik kay Sikay karon diya sa inyohang panimalay?

Nang atong lawas, atong ampingan, kay maurag ini siya'y atong puhunan. Wala na tayo laing lawas, mga igsoon mo ng ato ning tagdun. Inaingon sa balang kasulatan nga kini templo sa Dios. Og tungod kay templo sa Dios, ato ning ampingan, mga kaigsoonan, aron wa tayo tulubagon sa Ginoo. Kung sa may gihambing ni mo

na makaabag sa atong kayuhan, sa atong panglawas. Karon taw-taw na itong isgutan, mga higala, ang stress. Unsa maning stress, mga higala? Apan sa dili pa, balak sa ta. Ala, pangapot ni ha? Pugni, pugni, pugni na mga bagang diag for all. Basig mo lagpot na. Aliyah, kining balak, maglingaw-lingaw na yung tanan, tala na, larga.

sa kadagatan. Alam mo, may puso ng dagat yan. Ang tanang butang andam buhaton, malipay ka lang, mahal ko.

0: Aron mo dai ka kanako ug maayo. Awitan na lang tigag kantas Pasko. Pagkagamanan sa gugma pinangga. Bisan butang adili mahimo paningkamutan aron lang yung ka mahimaya. Bisan dili makahimo pugso na lang sa trabaho. Mangkon ka lang o ikaw maako. Kang graag.
1: Iaw mo lang. Ang alagi ay das magikan.
2: Balik ta mga ikalas itong papanaguban. Salamat kayo sa pagpuminaw itong balak hinaot ng nalingaw mo. Nawala itong stress mga higala. Okay, kining stress mga higala. Maugin akong giingon ninyo. Mauni source mga higala sa nagkalanlain ng mga balatian. O nang dilit ang magpa-stress-stress. May labi na ng mga nanarbaho. Di ayaw ko magpa-stress-stress kay Goy. Mas-stress mo, matigbak ta, pulihan na yun ta. Yeah. Oh. Kita ang mga bana, di kita magpa-stress-stress kay no. Kumpare ka, kapito ka ng mata. Okay, kamo po mga asawa, bumukpa-stress-stress kay Alam na. Hala, sige. Atong isgutan, mga igsaon, kung unsa mong gagadining inibang stress ba? Unsa mong gagadining stress? Kining stress, mga higala, usanay ka physiological o psychological response. Kaya nga to ang pag-response sa nagkalain-lain ng mga sitwasyon

Kining gitawag natong acute stress o kining chronic stress. Unsa man kining acute stress? This is a short-term stress that arises from immediate challenges or perceived threats. It can be caused by situations such as argument, a tight deadline, or dangerous situation. Amonin siya mga higala ang klase sa stress, mga kaigsuunan nga ang atong lawas mo response dayon. Oh, pananglitan o oh, oh, kanang makig-argue ta. Kanang dilig yun may nang makiglalis na mga higala o. Oh. Okay, mapugos ang atong lawas o response sana. Labi na lain pa gawa.

mga higala, makapastress get. Labi na, pagkuot ni mong bulsa, mulahos na lang isitlog. Mulahos na lang sbulog, imuhang kamot. Ewa lang ko kayo makuot, mga igsoon. Ah, napagi mga bilsa. Unsa nang bilsa? Bills kurente, bills sa tubig. No, tanang mga bilsa na ah. Ang resulta mga kaigsoonan, stress ka. Ah, nakadelikado mga kaigsoonan. Sa motong duha

external o internal. Unsa man ang external? Dine naglakop o naglangkop sa mga life events and changes, sa mga kausaban, kana mga dagans nung kinabuhi, mga panghitabos kinabuhi. Sama ni anang nawad-an kag trabaho, relationship difficulties. Oh, nagbulag mo sa inyong uyab. O diba, nagproblema mo sa inyong pamilya. Makapastress na, external na. No? O labi na, ngayong ka sa imuhang bana nga. O, anong kulang man imong swildo, ha? Anong kulang man eh? Ay, buha nga day, dito miss bar, gabi iday. Nagunsa mo ito sa bar, anong kulang man eh? Kinigong maluloyon kay ko day, pagkakita na ko sa mga dancer nga. Walay sinina day, ako gitagaag palit sinina day. Iaw mo na, huwag ikakapalit na ako. O, ingon na ba mga kaigsyon?

Ilabi na ni ining mga traumatic events na kasinati, bakaglino, bagyo, mga kalisang diha. No? Traumatic events. Kana siya, gitawag na ito ng external source of stress, mga kaigsoonan. Internal, unsa man eh? Internal, simpre,

expectation. Unang kita, di ragyo ta maglao, mangigalag taas, di ragyo ta mag-aim og taas. Kaya kung mag-aim kag taas, mga higala, niya ma-failure ka, delikado. Oh, naabit tayo sa una, mga bata, mga eksunan, gikag-elementary, habot og

kay di magyo kasabot ng mga bata kay standard mo yung guys ah. Ah, nahitabo mga higalan na stress siya mga kaigsuunan. So, muna nga, di kayo kayo ito mag-expect. Ayaw kayo mo pag-expect kung taas. Negative self-talk. O kanang mga negatibo. O mga negatibo, nga mga una-huna na ito sa kagalingon. Kana, perte ka ng stress, anxiety. Wala ka ito mga higalan kung sa'y ato ang kaugmaon. O ka na, delikado sa na mga kaigsuonan, no? O nang, di na kutaan ngayon mabalaka mga kaigsuon. Parehara na sa, sama sa balang kasulatan, ingon ang balang kasulatan nga, ipakaon mga ginuo ng mga langga. A kita pang anak sa ginuo? O nang, di na kutaan mabalaka niya nang unsa ito ang kaugmaon. Aturo ng isaling sa ginuo mga kaigsuon.

0: isguta ning unsa may mga timailhan nga ang tao mga kaigsoonan stress kayo. Nga unsay matabang sa astasan. Human lamang ang pipila ka pang pahinumdom.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi.

0: is high in uric acid, high in sugar. Wagtang nataran sa Astasan, ang pinakabatong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
1: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipaila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan
2: na gini nyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang gyud ko. Maugi na itinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulo.
3: Ayus! Savon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna dyan. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayus Savon! Ayus Savon! Tinuod ni.
4: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!

0: O sa kadlaw na mga igalag, Estorianas, Buyak, Susburoy. Muna na itapo. Broy, launsa man ay mundagway, broy nga. Bait naman kayo ni mundagway, broy. Aslong naman kayo, broy. Ah, paita lang yung broy. Kanang paita yung kayo niya ko ang kahimtang, broy.
1: Kay nga, luman.
0: As balay, broy. Ako rin ko na ay third eye, broy. Mas stress yung kong maayo, broy.
1: Ha? Ikaw rin ay third eye. Sa to pa, makakita dahil kag mga diliingo na to sa mga engkanto, mga kiki, kaguban pa.
0: Adili na may pasabot na ako, broy. Kay kanang third eye, broy. Kanang uban, may mga kita engkanto. Ikatulong mata, broy. Pero ako rin ay third eye sa balay, broy.
1: Kay nga naman.
0: Alangan, broy. Ako rin may makita sa hugason, sa labano, sa siligon, sa uban pa, broy. Ay, ay, ay. Just master it, Yugo, broy. Ako rin ay third eye, broy. Ako rin makita sa mga hugason ng labano.
1: Iaw muna. Ay, ay, ay.
0: Natanawa na, no? Na-stress na sila ang malay mga igala kay siyara ko na yung third eye. Siyara ko na may makakita sa mga hugason o mga labhan nun. Iaw mo lang. Ang lagi ay. Okay, padayon na mga kaigsunan. Unsa may mga sintomas nga ang tao, ana-ana, na-stress na. O, muna makita na ito mga kaigsunan. Dunay,

nga na-stress na ang tao. Una, kining physical symptoms, emotional symptoms, cognitive symptoms, o kining behavioral symptoms, bro, mga kaigsoonan. Arita sa physical. Ang physical, mga kaigsoonan, ay lahat mo ng stress ka ng tawana tungkol kay doon ay headache. Headache. Magsakit ng ulo. Na ba siya ay migraine? Ana, stress kayo. Muscle tension. Maramang hugot ng imuang

sleep disturbance, magka-insomnia siya. Difficulty falling or staying asleep or sleep too much. Unay nakadelikado mga kaigsoonan aning stress ka kanang stressful ka, may insomnia ni noang ka. Di ka katulog. Digestive issues. Ang uban mga kaigsoonan, sakit ng tiyan. Dili kahilinsan, magkalibanga, uban tubulon mga kaigsoonan. So digestive issues na. Chest pain can be related to anxiety or panic attacks. Sakit ng dughan mga kaigsoonan. Increased heart rate, magpalpitate siya. So sweating, panington siya mga kaigsoonan. Sige niya, paningtog bugnaw, hangtod nga lain na gyukay ang batiyon mga kaigsoonan. Frequent colds and infection. Kanunay lamang sipunon mga kaigsoonan o dali kayong ma-infected. So muna yung mga physical mga kaigsoonan. Pero dili brong tanan nga maunig ibati mga kaigsoonan. Stress na ka. Basig naragi kagaw. Saban na ni digestive issues mga higa. Basig kagaw. Nasudla na kagaw imuntian. Pero nago yung mga factor, nago yung mga pangitabo mga kaigsoonan nga sa imo ang pagkalibang stress di ay ang hinungdan. Emotional symptoms. Sa man yung emotional symptoms, irritability, ha, sa puton kayo. Anxiety, kanunay lang nagkabala ka. No, hantod nga, padulong na yun hanggang malisuan na yung kasruska sa imuha pang una-una. No, dayong depression. Kini mo, delikado kayo mga igsoon. Mood swings. No, kanabang maayo na ron, mukalitrag kalagot, maayo ron, mukalitrag kalagot. Nana mga igsoonan ba? Emotional na symptoms mga kaigsoonan nga na stress ang usa ka tawo. Overwhelm. Murag kanunay lang gibugatan sa kinabuhi mga kaigsoonan. Overwhelm na, feeling overwhelmed. Ay ni kwa nimo murag siring gabugat ng buot. Siring gabugat murag kapas anong kalibutan mga igala. Kana di ko na maayo mga kaigsoon. Mugo na sintomas na emotional stress ka. Cognitive symptoms. Sabay makita na to ani mga

asama sa usak man ang giting malimtanon siya sa asa ba ka kung sanggot kay regal asa man niya kung sanggot kay butang ana pog yang anak kala na yung nagtawag si mong agtang tay ay butang oh nalimot na siya difficulty recalling information dali kay malimot pagbantay ala oy negative thinking kanunay lang magasigi una-una o dili maayo stress na siya onya indecisiveness difficulty making decisions dili dayo makahatag sa yahang desisyon mga kaigsoonan unay cognitive symptoms arita sa behavioral symptoms mga kaigsoon una changes in appetite duharay paingnan aning taong stress kayo kaning yahang appetite pwede kusog ang mukaon pwede pog di na

Substance use, increased use of alcohol, tobacco, and other drugs. Oh, behavioral, mga iksoon, ka ng mga tao nga. Yun na nga, inom na ron kay stress kay ko. Ito, gamay lang, unya daghan man kayo. Tabako, ugtamas ginawa, or mugamit pag mga illegal nga drugas, pasti lang. Muna yung ginaingon, mga iksoon, substance abuse. Ikatulo, social withdrawal. Avoiding social interactions interactions or isolating oneself. Dili ganahan lang magawas-gawas, magmukmuk na lang.

Tail biting, pacing, or other repetitive behaviors. Uban, magkuhan na, kanang, magkanunay na, magkakamasa, kit-kit na ng ilahang koko. Kamot o tiil, kastilan. Kasing na stress na na. Decline in performance. Akinig yun, mga igsoon. Oni, pinakadelikado kayo kung sa imuhang trabaho. Wa na ka, di na ka maayong mo perform. No, di na ko kakataga ang PBB. Performance-based bonus. Unsa ni pagatag PBB nga? Di naman ka, di naman ka epektibo sa imong trabaho. Libog naman ang imong superior. Unsa mo, nintawanan niyo. Gade kabalo ang imong superior nga na-stress ra ka. Oh, muna diyan mga igsoon, no? So, muna kong gingon ninyo nga, dili gyud ta magpadala-dala sa ato ang mga external o kining internal sources of stress, mga igsoon. Mangon mahimo, likayan, ginato ng ma-stress, ha? Atong i-balance ang atong kinabuhi, mga kaigsoonan. O niya, di gyud ta malimot sa pagtumar o astasan, mga kaigsoonan. Kaya gano'n man di mo tumar man tag-astasan kung ma-stress ta or aron iwas sa stress. Kaya kung kinumduman, mga igsoon, usa sa mga sangkap sa astasan, kining mangustin. Ang mangustin, mga kaigsoon,

ano man tungod kay dunay sangkap nga gitawag og mangustin. Diin ang mangustin mga igsoon gitawag ning antioxidant properties. Oh, mutabang ni siya mga kaigsoonan, antioxidants help combat oxidative stress. Mutabang ng mangustin mga kaigsoonan, kaya ang mangustin adunay antioxidant na mutabang nga iyang kumbatihon ang oxidative stress. Namunay makapa-bag down sa itong lawas, ilabi na kung ang lawas ni mo mga igala na stress ng maayo. Tabangan ka mga kaigsoonan sa astasan mo nang abdi ka o balik. Di ka magluya. Sulay na gunin nyo ang tomaro astasan, di ba abdi ka imong lawas? Anap ng uban nga. Ah, bahala magluya ng lawas, sir. Basta gahi ng armas. Sa mapagahi sa imo ang armas, ana nga. Luya, mga ika. Pero matumaran ni mo na o astasan, mga igsoon. Mutabang na siya. O niya, lain pa. Kining mangustin mga kaigsoonan nga sangkap sa astasan, anti-inflammatory effects ni. Kanang chronic stress, makapahimo na o makapamugna na o inflammation diha sa itong lawas. O niya, pinaagi mga kaigsoonan.

mga kaigsoonan. Onya Immune System Support. Okay ka ng stress mga higala, pero tayo ka na makapaluya sa imong immune system. Onya, mutumar ka o astasan mga higala, ay dana may mangustin, gisagulan man yung mangustin. Pag tumar ni mo ana, mulig o nagbalik ang imuhang immune system. Di ka batiog kakapoy mga igsoon. Ingon ana mga kaigsoon.

stress ta. Di na ito malikayan yung mga kaigsuunan nga mas stress kita. Ilabi na ako, magproblema ta kwarta. Gawa sa kwarta, magproblema po ka sa imuhang bana. Magproblema po ka sa imuhang asawa, imuhang mga anak, imuhang palibot. Wala'y ginaingon mga igala nga di ragyo ta magpadala. Wala'y giingos mga karaan nga di ragyo ta magpadala sa mga padabang bay. No, kay kanang stress, perte yung kayo nang mudaot sa tuang lawas mga igsuon. Oh, perte kayo na. Kanang wa na'y pahuway, pagkakwanaha. O niyang nuna tayo mga problema mga igsuon. Hindi po nato nga iluom na itong problema. Maduultag mga tao sa mga pastor, pare, mga ministro nga makatabang, makatambag nato. O kinsa ba imo ha? Higalang nga makatambag nimo. Huwag ang labig yun mong buhaton mga kaigsuunan aron iwas ka sa stress. Exercise ka, lakaw-lakaw ka, lantaw kag mga nindot nga mga view. Ay lang po tong nindot kay mga paa. Hindi po samot ka ka-stress, ala ba eh? Oo na, diha, no? Huwag ilabi lang sa tanan mga kaigsuunan is mag-ampo o yugas Ginoo. Maura ko na yung pinaka-importante. Gawa sa pagtumarog hasta saan mga igsuon. Ang pag-ampo gyud Ginoo. Mauro ko na yung pinaka-importante. Mag-unsa man ang mga tambal. Mag-unsa man ang mga... Kung sa man ang ipang tumar ni

mga oxidative stress na mao'y makapabagdown unya sa ato ang kalawasan, mga kaigsoon. Way angay kabalak-an ang astasan tungod kay FDA approved ni og halal certified. Wa na gutay oras, mga igsoon. Anto na lang sa lain ato nga edisyon sa tupabuan ng uban ning labyog-labyog sa maayong panglawas. Kini na lang si Buyax Labyog mayon kaninyo. Lawas ta ampingan kay maura gini ang atong puhunan. Dagang salamat.

0: panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. Ah!

0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Biriser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan Tayan. Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today. Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ania na ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Jonel Brand.
3: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suway Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
4: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Enrica Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kana nawa akong kangapoy niya, kana kuan atong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
5: ipabarato pa kini
7: Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
10: Ako si Larry Madria, kapag-aipudan, kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. O, di man, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vita. Ako laban na rin na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero, pagsamay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabi lang ginapagtuko. Tapos, basko po kayo. Maong kineng Animal Vita, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita.
9: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
11: Hard Mama.
12: Hard Max.
2: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
13: Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag Hard Mama. Extreme na.
15: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
16: Helen Babur. 55. Tagayungon ko.
17: Tagayungon.
16: Sa dumang itirap yung nanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
17: Okay.
16: Odeon. Lami po ang katulog.
17: Karon?
16: Katung pagkatilaw sila. Kanang kapsul o coffee.
15: Mga pena ta!
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
18: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nams Coffee. O, dili lang Nams Coffee, apil pa ang Cervicare, Nams Capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nams Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa
2: dito
18: ni Ma'am Arlene. Salamat
2: kayo, Ma'am. DJX 500.
19: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DJX 500. Mabalik sa mga butika.
20: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
22: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera na akong kita ang drive ko. Badgesayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gasto ho matag-adlaw dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500 mabilis sa mga butika. D3Bio mabibilis sa mga butika.
23: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX coffee. Kay do na nami anak ko daw ti hindi gid tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos do nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya wa ko ka tinaw sa DTX coffee mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
24: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
25: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
26: Star Radio.
25: Basta naka-star, sikat.
26: Feel the music, Star Radio.
25: Oras sa Star Radio, alas 7, size.
27: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule.
0: I am Gwenix Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
27: Take 2 capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1.
1: 2.
27: 2 plus 2.
1: 4.
27: 4 plus 4.
1: 8.
27: 8 plus 8.
1: 16.
27: 5 plus 4.
1: 9.
27: 5 plus 5.
1: 10.
3: My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
4: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
27: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind.

0: Uy, du! Kanusta man ka naabot du?
1: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
0: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri ani ron.
1: Wala na dong kay dugay na ko niunda ng bisyo, ha?
0: Uy, manong undang man ka? Ano ka? Sina ka?
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik. Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
0: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
1: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7, jeez.
6: Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
7: handos balita
8: muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban matag karon og unya
6: og karon aniya kining tighando sa atong mga balita Ronnie Librado
9: Handos balita.
5: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katinigban.
9: Ronnie Librado.
6: Handos balita.
5: Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
9: Handos balita.
5: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
9: Handos balita.
5: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
9: Handos balita.
10: Headlines.
9: Balita.
10: Headlines.
5: Komelek, miyawag sa mga kabatanunan nga mubutar gayud sa BSKE 2026.
9: Andos balita.
10: Headlines.
5: Chauffeur caravan ipahigayon sa Tayasan ugma Agosto 14. Daghang trabaho gitaniyag.
9: Andos balita.
10: Headlines.
5: Philippine Army maghatag og recruitment information drive sa Tayasan ugma Agosto 14.
9: Andos balita.
10: Headlines.
5: Keks roll out training malampuson nga gipahigayon sa Tayasan.
9: Andos balita.
10: Headlines.
5: Screening sa Dalit Tayasanon Festival alang sa mga kun alang sa Buglasan Festival o festivals ipahigayon.
9: Andos balita.
10: Headlines.
5: Provincial School Board nagmeeting edukasyon sa Negros Oriental gipaligon.
9: Andos balita.
10: Headlines.
5: Noriko Ono nagpatuman og unscheduled power interruption sa Ayungon og Tayasan gahapon sa buntag human masangit ang dump truck sa kable sa kuryente sa Bindoy.
9: Andos balita.
10: Headlines.
5: Mayor Batcho Cardenas o Consyal Inday Chen nakigmeeting sa mga mag-uumas sa kanlaon.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: La Donisyon Drive ipahigayon sa ayungon ugma Agosto 14.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: Sa Sambuang Gita, 54 anyos nga lalaki nakitaan nga patay.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: Sa Valencia, lalaki giserbihan og warrant tungod sa illegal gambling.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: Duha patay sa bangga sa dump truck og motorsiklo sa San Jose.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: DepEd gipahinumduman ang mga magtutudlo nga magpakita og propesyonalismo sa ilang paggamit sa social media.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: 22 anyos nga wanted person sa Bajan, Cebu gisikop.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: Walbual Police nakadakop sa what's listed drug suspect 816 pesos nga siyabo na sakmit.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: Bagong pangulo sa Philippine Army nanumpa nga magtukod og future ready force.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: Satisfaction rating sa Marcos administration nakabangon apan neutral paghihapon base sa SWA survey.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: Utang sa Pilipinas gilaumang musaka sa 21.5 trilyones ka pesos sa 2027.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: Kanhi presidente sa Syria nga si Bashar Assad gisintensyahan o kamatayon samtang militar sa Myanmar. Gipakusog ang mga pag-atake sa hangin o paglapas sa katungod atol sa eleksyon sumala sa UN.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: Baldwin gipamulta og 9.8 milyones ka pesos sa kakulang sa work permits.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: Heart Evangelista gidonar sa charity ang diamond ring nagikan sa kaniadto niyang uyab.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
9: Bandos Balita
10: Headlines.
5: Maugadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
9: Bandos Balita.
10: Bandos Balita.
5: Nga gihandos kanato sa astasan.
9: Bandos Balita.
10: Bandos Balita.
7: Balita. Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
11: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
9: Bandos Balita.
10: Balita.
5: Maghandos, paibuntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
9: Bandos Balita.
10: Bandos Balita.
5: Adlaw karong Huwebes, pitsa sa 13 ni mga bulan sa Agosto 2026.
9: Bandos Balita.
10: Bandos Balita.
5: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga si Bus Ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayray Sorenio.
9: Bandos Balita.
10: Bandos Balita.
5: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyax Lebiu Carinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica Micalio, og Handos 24, Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
9: Ronnie Librado.
10: Ronnie Librado.
9: Handos Balita.
10: Handos Balita.
5: Buhandos na kaninyo sa mga labas at tinuod nga mga balita, matagkaroon og unya.
9: Handos Balita.
10: Handos Balita.
9: Balita.
5: oras sa Pilipinas, alas 7:18.
9: Balita.
5: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninaon ang lakat sa itong panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ng report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
9: Handos Balita Weather Update.
12: Maayong buntag mo ni atong latest weather update karong adlang Huwebes, August 13, 2026. Ang habagat o southwest monsoon sa gihapon ang padayong gaapresto sa Luzon pagkakaroon. Gawas niini, dinasab kita gimonitor nga bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility, dunay kini international name nga nangka. O sa kasamtangan, anaa kini sa tropical storm category, si tropical storm nang kaulahin nakita sa gilayong 2,560 kilometers kilaman sa extreme northern Luzon. Dala ang gipus dun sa hangin nga 65 kilometers per hour o paghurus nga up to 80 kilometers per hour. Ang irog kini northeastward palayo sa itong Philippine Area of Responsibility sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Sa kasamtangan, wala kinidirektang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod o mukadayan kini sa pag-irog palayo. Para sa atong localized weather forecast, ang tibuok lalawigan sa Negros Oriental, lapit ng Dumaguete City, araw-ng adlaw, makasinatin ang gihapon o generally fair weather. Manalag sa mga pananganurong, nagdo sa madag-umong na kalangitan, nga dunay chance sa mga lumalabay ng mga pag-ulan, o pagpanugdog kilat, labi na sa hapon o gabi, gumikan sa mga localized thunderstorms. Alang sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o kasarangan na paghurot sa hangin gikan sa habagatang kasadpan o mulisulta kini sa kasarangan usad na pagbalog sa kadagatan up to 1.8 meters ang gipas-on. Ang atong kabaybayunan mataob niya sa alas 10.43 sa buntag sa gitas-on nga 2 meters o muhunas sa alas 5.27 sa hapon sa gimubon nga 0.1 meters. Ang forecast temperature nato karong adlaw mukabat sa 28-34 degrees Celsius o para unya sa gabi, gikan sa 28-31 degrees Celsius. Ugang atong adlaw, musalop unya sa alas 5 sa hapon, musilang ugma sa alas 5.38 sa buntag. Gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station, kini si Andrea Balasabas, daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan.
9: Handos Balita Weather Update.
5: Daghang salamat, Ma'am Andrea Balasabas, sa imong weather update.
9: Handos Balita. Handos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
9: Handos Balita. Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
5: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato epektibo? Ayaw na kabalaka kay ani-ana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung diin dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede giyo ka mga makatumar o kayaw hulata. Kaya mong lawas mo bigay panalipdig yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, o kaban pang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa basaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na. Sa pamanit, hamis pagyud ka. Buusan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. mga kahandos. Nakatilaw na ba kamu sa lamian, humot o herbal pagyod yung coffee? Ani ana, gipela ila, ang pinagabiktibong herbal coffee, ang dragon fruit, herbal coffee mix with insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dele makatulog, tilawi disenyo kinig ang muayu sa sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining dragon fruit, herbal coffee mix with insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Jefferson T. Booking kita furniture. Mogama sa mga furniture. Platira, cutray, dining table, pultahan, door cham, window cham, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving. Marepair sab sila sa mga salasits. Mudawat usab sila kun kamo. Magpapintal sa inyo mga balay. Pinagsipakyawan sa stem nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guod. Jefferson T. Booking kita furniture. Nahimutang at mang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, gay panag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Bukingkito o Geoffrey Bukingkito. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1, nahimutang sa Bulongata Street, o ang branch 2, nahimutang diya sa Broma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagto. Branch 2 Chief Mechanic Rojico Kayakap o Assistant Nene nga si John Lyle.
13: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
13: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
5: Karon sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
13: Balitang lokal.
10: Handos Balita.
13: Handos Balita.
5: Kumilek, miauhag sa mga kabatanunan nga mubutar gayod sa BSKA 2026. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buyax Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyax. Lasigi Handos ug Labiu sa mga balitang lokal.
13: Handos Balita.
14: Report live. Report. Dagan na naman ng bunda guys, tumusog itik pa mino. Giaw hug sa Commission on Elections ng Comelec ang mga batono nga mag-iusaw pa imus lun ng pagbutar sa barangay ug sangguni ang kabataan elections BSK 2026. Importante ang partisipasyon sa mga batanon sa BSK polls kay dinhi gyud makita og may bawan kung kinsang angeng manguna sa matag komunidad. Kini sumala ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa Kapihan sa Manila Hotel. Ang pamahayag ni Garcia nunot sa datos nga nakuha sa Comelec nga daw gamay rang gidaganon sa mga batanon nga misalmot sa plebisito nga gipahigayon didto sa Naga ug Paranaque City. Dugang pasahibi sa butuhan nga murag kasagaran sa mga batanon, aktibo ug musalmot lang kung adunay dagkong eleksyon sama sa nasudnong pinilian. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan ng itinubdan sa mga labas ng tinood ng mga balita, matagkaroon ang gonya. Kaya si Handos, trying time. Utso. Buyaks, love you, gana.
5: Daghang salamat Handos 38 Boyaks Love You Cardinal Simhanga Balitang Lokal.
13: Handos Balita.
10: Handos Balita.
5: Oras sa Pilipinas alas 7:27.
13: Handos Balita.
10: Handos Balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
13: Balitang Lokal.
10: Handos Balita.
13: Handos Balita.
5: Gidapit ni HRM Otto og Piso Manager Chris Ramirez ang mga nangita og trabaho nga dunay job fair caravan nga ipigayon ugma Agosto 14 gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon sa Tayasan Municipal Trading Post. Pinagi sa mga job fair, makigtagbo ang mga aplikante direkta sa mga representante sa nagkalandaing kompanya og recruitment agencies diin. Adunay on-the-spot interviews o posibilidad nga mahatagan o job offer ang mga kwalipikadong aplikante. Lagip sa mga kumpanyang nangita o mga trabahante alang sa local employment, mao ang Inspero nga nanginanglan o customer service representatives alang sa international o local accounts. Qualphone at alang sa call center agents o Cebu General Services Incorporated.

0: Og garni ang D3RB Store 1 na imutang diha sa Bolongita Street ubusan sa Tayasan Public Market samtang ang D3RB Store 2 ana diha sa National Highway corner Brahma Street Poblacion Tayasan og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9 og 10 D3RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulonggaita o dihito Bulonggaita. D3 Bio Food Supplement mao isa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga magatrangkaso o mga mikrobyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampelalebs Tiacids and Sugard Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, naka-detox ka pa. Gakaraiya Store o gamit ang Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chairs, foam, disc cabinet, floor mat, trapal, o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulonggita Street, Poblacion Tayasan. Gakaraiya Store o gamit ang Jules General Merchandise. Gay panag-iya o ginumala nila ni Amefe o misa nag-Julius Simison. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawhan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apamang haplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imong kaugalingon gikan sa makapaguroy nga panuhot sa imong pagi, imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa tong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masesta. Unang-una tungod humot kay haplas buo sa bisag sekin sa paman ang mahimong customer dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaon ini, ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahanglanmang bahin sa imong kabukogan busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dere sa Tayasan sa IX Pharmacy o Gyori Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel, sa Malalod sa Butika Genesis, kung sa Malalod sa San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos Balita! Handos Balita! Balita!
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.36.
1: Handos Balita! Handos Balita!
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Provincial School Board nagmeeting edukasyon sa Negros Oriental gipalig-on. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng reports ni Handos 38 Boyax Labiu Carinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyax, sala sige Handos og labyog sa mga balitang provincial.
1: Handos Balita. Live report.
2: Lugod naman ang pundang mo sa kayo sumasukit ng paminong. Nag-iusa ang mga opisyal sa edukasyon ng provincial government at sa provincial school board meeting kagapang adlaw Agosto 12, 2026. Aron isputan ang mga butang na may kalabutan sa padayang pagpalambo sa mga serbisyo sa edukasyon sa Tibog Negros Oriental. Mitambong sa Mount Tigom sila si SDO Negros Oriental Schools Division Superintendent Dr. Nere C. Ohastro C. Sopaib, kauban si board member Marcelo Bubot Adanza, provincial administrator Atty. Arthur Franto Silas, Provincial Legal Officer Attorney Miles Bihar, Provincial Accountant Mr. Chederico Reyes o Provincial Treasurer GC Dagdayan. Lakip sa sindro sa diskusyon ng mga butang na makatabang sa pagpaligon sa mga programa o serbisyo sa edukasyon, ilabi ng paghatag o mas mayang oportunidad o suporta alang sa mga estudyante o mga eskwelahan sa probinsya. Panayon usab mga gipakita ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbarria ang iyang lingkod ng suporta sa Provincial School Board isip kabahin sa paningkamot sa provincial government nga mapalambo pa ang kalidad sa edukasyon ug masiguro ang mas maayong serbisyo alang sa mga learners sa Negros Oriental. Pinaagi sa koordinasyon tali sa provincial government, provincial school board o Department of Education, gilauman nga mas mapaligon pa ang programa nga nagtumong sa kayuhan o kalambuan sa mga kabataan sa probinsya. Nanukad digan sa Bago Farm Schools, the radio. Alang sa sibiyan ang mitinuglan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagkaroon ang bunya. Pero si Honda.